dyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Panga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasa Iran Koro Kalibo Cable, sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Kalibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mao sa akon nga pag generated income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, Rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinao Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message!

Paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ake!
1: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist. Aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado.

0: Alright, apa yang salahnya pag malagat serbisyo publiko program? Siyempre po yung giyapon sa Merkado Sailin malaloy on Viray. Para na kita 14 minutos na kaligad ang oras ng alas 8 sa ayo. Aga na sa mga merkado natin, nga kakasulod lang sa mga merkado publiko natin. Kaka-tune in lamang to our Tado Stream app, Facebook Live, YouTube channel. Kaya sa mga merkado natin nagpamate, nagamonitor, pinaagi sa atin nga cable channels, TV channels. Kaya sa probisyas ng Aklan, Kalibu Cable, sa probisyas ng Capiz, kaga sa probisyas ng Iloilo. Well, anyways, no, mga kamerkado, kay we're talking about Super El Nino, ang effect niya, anong mga action plan, no? So, ari muna. Diri muna kita. Dito muna tayo kay Kuwan. Kay Nia, kay for our food security, no, mga kamerkado. So, siguro ka may kadong din, na hatuya kay Sir Bardolasa, kag next kay Engineer. So, ipababate natin ng concerns man sa aton nga mga mangunguma as well as kung ano man yung mga action taken, no, sa aton nga NIA when it comes to irrigation system natin, just to make sure nga ang aton nga mga talamnan, ang aton nga mga farmers makapatigayon niya gihapon, no, kapag tanom sa mga rice fields natin. Kaya importante may ara kita ya ma-make sure natin ang food security with amidst of the Super El Nino, no, mga kamerkado. Alright, pamatian natin, no, kamerkado din
1: aton nga activity makaroon nga gahon nga hamat iya kita sa barangay istansya na hanungod nga ni Rondaya sa email anang letter it mga concerned citizen iya sa barangay istansya mga farmers naton nga gin-email nga ni sa national office ko October 7 2026. So bali kami sa opisina ay nag may immediate nga action para kitaon Rondaya nga rang mga natungdan nga mga manguguma. Bali sa bato kara nga gina credit namon ro raya nga rang mga manguguma nga pasagmatan man naton nga sandahay anang hilway nga magpaabot kanda nga impormasyon sa aton nga national government. So gintalakay namon ro andang mga concern in terms sa aton nga nang water delivery naton sa aton nga water supply. Gintalakay naton ro anang sitwasyon it aton nga dam. Ginpamatian naton ro andang mga nagakinaiya nga mga anang rason kun man it nagsugat sanda. So raya ay hindi mata naton da mahambal nga aton sanda nga ginatawaan it negative nga nga impormasyon kundi daya ay kaparis manda it anang ginahimo it niya nga ginatawaan tanan it haygaro tanan nga mga nguma nga magpaabot ko andang nga mga concern. So gin-explain nga ni namon nga rurason kun haman itanang ro aton nga water delivery makarahay ninko anang wagid naga pangsyon itmayad tungod nga ni nga ginahambag na akong halimpa kato nga ro aton nga dam hay nasamad it last week it December at first week it January December 2025 ag anang January 2026. So nakabase abi sa andang mga reklamo hay ro aton nga opisina it niya hay wa it minko wa hagos it ginhimo nga pamaagi para mapatubian sanda. So bali bigin pakita kami nga mga dokumento kanda nga ro aton nga opisina ay wa nagungkat sa pagana nga tao it services kanda. So bali ipakita namon kanda ro mga series itaton nga mga channeling sa Aklan River agrunda to hay ana nga ro tubi sa aton nga Aklan River hay may ma-divert sa aton nga nga irrigation canal. Ginpathag man namon kanda nga bukod yamang itanang aro opisina itniyaro nag-report kara sa aton nga nasyonal nga gobyerno kundi kaibahan man kararo aton nga provincial government no nga nagpatigayon nga maka pangayo nga ni itanang ayuda o budget sa nasamad nga ra nga budget nga dam naton sa nga sigkay. So ginpaliwag napon kanda nga ro samad git angara nga dam naton higa kinahangan git ana itanang mga 330 million basis sa programa nga ginpasa rito sa Manila ag may ginaprubahan sanda nga initial nga 50 million pero sa makaron hay kontra na nga on process patarong doyon nga ron nga 50 million ag kun matigayon nga maprubahan yon doyon o ma-release hay posible hay maka bulig man sa aton nga mga nguma nga makapatubi yung kita. Hindi namon mapasiguro makaroon do sitwasyon nga ra dahil nga ni nga considering nga may aton nga El Nino nga pinuminom nga ginatubang makaroon nga ni ro aton nga water supply itaton nga tubi sa aton nga Klan River hay naganaba man. So video ro tubi naton na video anang gulpi nga mabaskog gulpi nga maduga dahil nagadepende ka man kita sa source ng tubig taton nga ng Aklan River.
2: So mga sir, dong water level sa ato nga Aklan River ay manaba at the same time dugangan pa it nga problema nga dong ato nga dam is medyo nasamad. So kamusta sir dato nga koordinasyon sa ato nga mga irrigators association niya sa probinsya sir?
1: Dayami nga concern na iyarang-rang concern sa east nga area itaton nga Aklan River irrigation system. Baliro ginatawag nga coordination hay masako ag rigid nga ni ra tungod nga ni nga monthly hay ginakanda kami nga systems management committee meeting nga ginatapatawag rutanan nga mga representative mga chairman o president it mga nagkakainyain nga regulator siya sa east para istoryahan o nulayang nga rang concern. Sandaman hay nagabulig sa pagpaalinton it mga impormasyon sa aton ng mga kibahan ng mga kuma. Raya nga sitwasyon makaroon sa aton nga yakita sa anang area it aton nga PECA, no, nga Irrigators Association, daya hay Puo, Istansya, Kaano, no, nga anang nga area agraya ay nagakomponer na ito sobrang 400 ng mga manguguma ag sa out of ruin nga ron nga numbers itanang nga farmers ay may una nga siyam nga ka manguguma nga nagpaabot ito informasyon ang naghambag sa tanga wa kaabot itanang nga basta nakaabot itanang mga informasyon nga parte sa naguba naton nga dam. So gusto ko ang ipasayod nga aton nga opisina itniya ay wa nagkugang dahil nga ni nga ko May 26 bago gin padagaron daya nga ra nga concern o complain it aton nga mga manguma ay nagkandak pro PECA it General Assembly ya mismo sa istansya Covert Court ang ginpaabot manamon nga doyon nga impormasyon nga makaroon nga dag-on hayro pinaka-critical nga sitwasyon it aton nga pagpanguma tungod nga ni daya ro dag-on nga nasamad ro aton nga dam. Kung nagtagaliwan nga mga dinag-on ay wag kita kabatyag itanang nga pagkugang iya itubi makaroon gid lang nagka-problema ro atong opisina it niya nga sa tungod sa budget dahil nga ni nga uwa ana it budget nga naka tagana rikara sa aton nga nga dam makaroon nga masamad ay magkwantara man kanang natural anang calamity ta karon nga samad last anang week pa it anang 2020 sa 2025 bahay simple budget deliberation ay tapos yun ta ani wat agina expecta nga raya rumatabo gani sa aton nga makaibahan nga mga manguma ginapaabot nakon nga samtang nga hindi makaayad ro aton nga irrigasyon o ma-repair ay sigurado ta na nga bukot stable ro aton nga pagpanguma. Pero ako niya nga mahambay kung daya ro sitwasyon agroyon ta na ba ro tubi sa aton nga irrigasyon o sa aton nga Auckland River ay maximum lang 500 hectares ro anang maabutan kara. Dahil nga ni nga ro aton tang kabilugan nga area it aton nga anang Auckland is nga anang area ay 2376.29 hectares. Ag kun daya ro sitwasyon mataas yun 500 hectares nga mairigahan natin makaroon.
2: So, so 500 hectares sir makarandong naservisyon it ato niya niya it patubig.
1: Sobra man kitang sa 1,000 nga naservisyohan. O galing hay
2: medyo maninit man na.
1: Ma, tungod nga ni nga nagakaduga man do supply ito hay gaban man makaroon hay pindigid ro atong ipagpanguma. Nakita man namon doon. Mayo na nga ni nga naggulpi nga nagaburo tubi, nag-arado ro aton yung mga manguhuma ay pero pag-arado wang yan yung nakasampog tangil na duga o mando tubi kapin yung gindo sa mga downstream itanang aton nga area halimbawa Abimana halimkaraya sa Istansya, Puok, Kaano, Mabilo, Naluok, Briones sa Banwa itanang Kalibo. So, may tubi nga nag-aabot sa aton nga Linaba Norte ang nga Tigayon, pero may iba karon nga portion nga hindi maabutan sa kapinugid ro mga mataas nga mga lugar. Sa aton nga New Washington ay ro aton nga halos ay naabutan nga katunga pa aton nga pois ay wa ma irigahi, halas, Mabilo, no, ro aton nga Gimbaliwan ay medyo anang sa punta nga inside ay wa man ma anang abutig aton nga Lawaan, Candelaria, Hugas, no? Doyon do mga magapad nga mga area. Sa iba nga mga area ay nakatanong man sanda o galing ro pinaka punta nga area ko andang anang ginaumhan ay dato man lang ro naka nag wa mabuti tubi nga ni ay may problema gid sa andang pagpatubas makaroon nga nang kwat.
2: So sumunod nagawa kita sa it day nga budget and sa tanya national office or central office say ano dong mga temporary nga solution nga ginhiyo at least nga mapadayon dong water services sir.
1: Halin ko pagguba it aton nga dam halit Enero hasta nga ni it anang dayang September ay may mga channeling kita nga natabo no. Mayuna kita karon nga mga presentation nga ginpabot sa aton nga mga manguhuma no. Kapinugid ko ratong nagtaliwan nga nang pulong-pulong sa irrigasyon nga ginhiwat sa Linabuan Sur banga ginaptinan it sobrang 200 ka mga manguhuma. Ginpakita naton kanda ro mga series itanang activity nga pag-channel. Gaungkat yang ro atong opisina it pagpa-channel kapin kun anang uwag man it budget para sa aton nga krudo, pero kung may una sigidas kaya pun doon para ma-maintain yang kunta ro daloy itubi sa aton irrigasyon. Doyon do nga sitwasyon naton makaroon.
2: Siguro sir, lastly lang imong pagpaabot sa aton yung mga irrigators association or mga manguma kaya sa aton yung probinsya na kung sa doon yan eh nga makaroon is ginawat pa din kaya rin yung pondo at kay doon nga pinaka main problem kita is din nga nasama doon dam agdugangan pa nga makaroon is may una kita nga El Nino phenomenon sir.
1: Salamat gid no katudo ay gimit lang ni Nurundoyon nga ron nga anang sitwasyon. Pero ako nga mapaabot tungod gani nga sa kondisyon it aton makaroon nga at itsuba nga ipikto it aton nga El Nino agguba ro aton pangadam malaba ro supply itubi ay hindi namon mapasiguro nga eksakto kita o substantial ro tubi sa aton nga kaganasan. Kung daya ro sitwasyon mataas yung 500 namon nga area nga maservisyohan. Agro yun ay sa mga upper portion itaton nga irrigable area ito na nga Auckland rest iya sa east side. So siguro ay kung naila ka mong magtanong mag-uwan ginman magbaylo ro sitwasyon ay ano nga depende ka aton nga mga manguma nga mag-decide, no? Ay ako man yan eh manguma ag haling ko ra tong atong first crop naton ay wagid ako katanom dahil ako mismo ay man maputi tubi sa ana nga luwaan.
2: The same time, sir, no, is padayon man ka mga nagaka-coordinate sa iyo pang mga hensya para nga at least is maaganaganan man doong epekto sa ato niya mga uma, sir.
1: Oo, tama ron, sir. Aton nga hipi si Engineer Julieta Gallardo ay nakipag-coordinate sa aton nga provincial government, sa aton nga congressman, itanang first district at second district. May impormasyon pa nga ni nga nag nagpabutmat impormasyon kay anang senator Pangilinan paagi kay kay mayor anang Simonit anang Francisco nga nagagto man nga ni kami rito ko kay bahan ko amon nga regional director nga nagbisita sa anang opisina ko nagtaliwan nga to nga mga bugan. So bali makaron ay nagpaabot lang kami it anang impormasyon dahil gakinangan kita it mabahog nga pundo para maayos git ang mabalik pero eksakto nga serbisyo sa pagpatubi sa aton ng mga mangunguma.
2: With this note, sir, thank you again sa mga time nga gintaw sa Radyo Tote, sir.
1: Salamat gid sa inyong kapagpamati at kabay ay anang maliwanag maliwanagan putanan at mga muyo kita sa mas madasig nga pagbaylo it sitwasyon ito aton makaroon nga anang chimpo agad makapagtubi kita.
2: Pero open mo naman daw aton nga ni Yaman, sir, nga para magbaton it mga concerns. At syempre sa pag-explica naman ninyo, sir.
1: Bali, runiyat anahay anang willing nga mag anang pabot it anang mga complain o ano nga mga suggestion makabuling sa aton nga anang pagpatubi at sa aton nga pagpanguma.
2: Thank you, sir, sa mga time, sir. Mga kamerkada na makaiba natin si Engineer Julieta Gallardo ng Acting Division Manager at ating Aklan at Cathy's Irrigation Management Office. May kakantanan sa dekaran niya sitwasyon, itatang niya Aklan na River Irrigation System. At the same time, doon nga sitwasyon ita patubi ya sa ating niya probinsya. So, una sa tatanan ma'am, isa maayong aga. Kaga, welcome sa Radyo Mercada Aklan.
3: Maayong aga sa inyotanan, maayong aga sa mga mangunguma sa Irrigators Association kag sa tanan nga stakeholders sa National Irrigation Administration. Good morning.
2: So this past few months siguro is medyo daw common nga sa social media. At the same time sa atin yung manguma ang iniya super El Nino. So kamusta ma'am sa part sa atin niya National Irrigation Administration, kamusta ang mabala to? Ang inyong ginihimok ng mga tikang kagang presente nga sitwasyon sa ato niya dam diri sa probinsya, ma'am.
3: Okay, at present, sayod ang tanan nga naguba rong Aklan River Irrigation System Dam sa east side. And then sa west side, naguba rong link canal or main canal sa likod itindahan it malinaw. So, sang naguba rong aton nga dam sa Aklan River East Side, nagka-problema kita in terms of water delivery sa East Side nga nasakupan itatlo ka banwa. Ang Banga, Kalibo, at New Washington. So, ang the whole area nga 2,000 plus, no? To be exact is 2,376 sa east side. Oh, wala nakatanom, no? Kag ang nakatanom lang is only 48%, equivalent to a total area of 1,163.14 hectares. Amo lang ron ang nakatanom. So, speaking of the east side, rong nakatanom, is 1,163.14. Amuron ang makaproduce sa pag-ani makara. No, nga season. O kung mabutang naton wet season ron. Ang wa nakatanom, during that time, na-anticipate ron namon nga may El Nino. So, during the SMC, System Management Committee meeting, nag-invite kami itaga Department of Agriculture, nag-invite kami from the OPA, gin-invite namon rong mga Irrigators Association at the same time, ang Federation of Irrigators Association to disseminate the information regarding the forecast of El Nino. So, during the meeting, may ginobra kaming El Nino mitigating plan. Kag una sa plano, nabutang mag-shift sa iban nga talamnonon aside from rice nga nagakinanglan lang it gamay nga tubig. So, based sa plano nga gin-establish, so nag-identify it mga crops na makonsider naton nga base sa merkado, mabakal man sa merkado ining mga high value crops pareho sang munggo, sang mais, no? Nga may income ta sanda within the cropping season. Pero ang atong plano edi syempre gin-conceptualize namon upodrong OPA, upodrong DA, kagami man sa NIA with the Irrigators Association na mag-shift into high-value crops. Pero rong reaction it mga mangunguma, no? Ang iban willing magtanong, pero limited, less ang nag-verbalize nga matanong, ma-shift sanda into high-value crops. Ang iba naghambal nga mahulat sanda magulan kag makatanom sanda. So amoron ang variance sang wa nakatanom mabahol gawa kay indi namon ma-provide ang kinahanglanon nga tubig sa the whole area. Ang amon nga ma-provide nga tubig iya lang sa Banga, part of New Washington kag part it Kalibo. Hindi the whole area ma-saturate ito big.
2: Diri sa east side, ma'am.
3: Oh, iya sa east side. Ang sa west side, tungod nga naguba man ang aton nga link canal or aton nga main canal ito sa Malinaw, kag of course, mabatyagan ron it manguma nga mat sa early ang umpisa it El Nino iya sa Aklan. Kay kung lantawon namon ang water source nga ginabulan it Aklan RIS West nga amo ang Kinalangay River, halos wa it flow ron rong Kinalangay River. So ang amon nga intervention sa east, nag-channel kami it suba kung anong flow it suba kay manindi man namon mahambal nga tanan nga flow it suba mapasulod namon sa dam. So kung ano ang masulod sa dam based sa amon nga channeling, amo ron ang ma-provide namon nga irrigation services iya sa east. So, ito naman sa west, tungod nga nasama drong aton nga main canal, gin repair namon rong main canal una sa likod it market it Malinaw. Pero sa naobserbahan, although na-repair namon ang main canal, pero kay wait na the flow na tubig sa Kinalangay River, hindi kami maka-provide it irrigation services sa west. So masyado ka-limited ang irrigated area sa west, kay ang napatubigan ng namon sa west is only 154 hectares. Based sa 2,134 hectares. And then, parehas man ron ang kwan, ang scenario nga may El Nino mitigation plan. We call the municipal agriculturist of Makato, Lezo, Numancia, Malinaw, regarding sa proposal sa plano regarding sa kung paano mamitigate kag ma-lessen rong epekto it El Nino kanda. So the same, no? Nag-ubra kami it El Nino mitigation plan. Kag una sa plano nga mag-shift sanda sa high value crops nga hindi sanda magtanom it palay kay ang palay mas dako rong kinanglanon nga tubig sang sa El Nino crops. So amo maron ang reaksyon it mangunguma ito sa west side mahulat lang ta sanda kung saan umatupa ang ulan eh basi matupa man gid ang ulan kag makatanom sanda. Pero ang scenario is different, no? Hindi homogeneous ang ulan, kag magamay lang ang ulan iya sa downstream nga side. Ito sa what is this sa malinaw nga area o kun sa Libapaw man nga area o kun sa Madalag nga area, pag umulan ito, amo ron naga-flow paadto sa amon nga dam, no? Amo ron naga-supply itubig it amon nga dam. Pero pag uwa it flow, syempre uwa man it may masupply nga tubig sa amon nga dam. So that's why ang amon nga mitigation, ang amon nga preparation in the form of info dissemination halos kumpleto man ron. Kay sa Irrigators Association nagakandak it IA meetings, no? Ang problema lang, pag hindi sanda maka-attend sa IA meetings, ma-miss nanda ang IA meetings, kag hindi man ma-follow up it, Irrigators Association leader, matsa na kulangan ta sanda it, informasyon. Kag, of course, kami dayon ang dahilan. Kami ang ginatudlo nga dahilan, manhuwa ta sanda nakatanom. Pero, kung isipon naton, part may dahilan kami kay man naguba arong amon nga structure pero hindi man namon ma-control ang ginatawag nga force majeure. So naguba ron ang Aklan Arayas Dam sang Iniro pa. Sang Iniro pa. So sang Iniro may mga standing crops pa under reproductive stage. Ang amon nga ginubra sad to, nag-provide kami sang fuel subsidy kung may bulanan itubig. Iya sa east, maging providean kami nga fuel subsidy, imaw man to sa west, no? Basta may bulanan lang itubig, kay uwa kami it ipasulod nga tubig sa amon nga kanal from the source. So, nag-provide kami it fuel subsidy until such time nga naga-terminal irrigation sanda. Kung terminal irrigation, amuron ang pag-stop it services it irrigation 2 weeks before harvest kay hindi ron kinanglanon ang tubig. So, amo ron ang amon nga isa ka intervention. Kag sa Makara, ay siyempre nakikita namon nga hindi man, kay kwane, ang pagtanom hindi dululungan. So, may mga nauna, may mga naulihi. Rong nauna, under harvest stage na sila. Pero rong naulihi, may una nga under reproductive stage, no? So ang amon nga plano para mabuligan ta sanda, in preparation man ron it El Nino nga mga produkto ta sanda, ma-provide man kami fuel assistance kanda as long nga may bulanan itubig nga ma-divert sa andang lanas. So amo ron ang amon nga ginaubra Makara. Gani kung ang pronouncement it pag-asa is severe El Nino until wet season of 2027 kag kung hindi tasanda mag-abide sa plano nga mag-shift into high value crops ang gua unproductive rong andang area. Pero pag magsunod sanda maskin hindi palay kung may produktuhon tasanda at least makabulig sa andang income. Hindi man sufficiently makaprovide ron sa andang income, pero makabulig nga maka-earn man sanda it andang produkto halin sa panguma.
2: So, dong mitigation nga ginhimo it ato niya niya Aklan Ma'am is until 2027 pa. Para,
3: yes po.
2: Para siyempre nga, pero dong problema is ato niya mga farmers nga may parang nag-risko or nag-ugat ma'am nga dekaran niya mag-ugan or hindi lang nawisan na magtanom, pero syempre maging unproductive ang doong gugta. So makaroon presently mga pilang kilometers doong or dekara niya dayang irrigation niya rato niya may tubig pa makaroon sa pier.
3: So far sa east, may gina-provide kami nga tubig pero gamay lang. Mm-hmm. No? Maka-flow ron sa main canal. Kaya nga mo nga sistema sa pagpatubig scheduling. Uh-huh. No? May tatlo ron ka lateral. So may lateral A, lateral B, kag lateral C. So gina-schedule ron. Kung diin rong schedule, amo ron dito ginadalaan itubig. Hindi simultaneous nga pagsulod sa dam.
2: No.
3: As tagid ron sa punta-punta it kanal. Hindi amo ron ang amon nga sistema. So kung diin ang schedule, ito ron nakakonsentrate ang tubig kag to the farthest area nga maserbisyuhan nana. Kay man, rong maserbisyuhan it aton nga tubig halos malapit lang sa main canal. Pag may una sanda nga ditches or kanalitas, pwede rong masudlan itubig. Kay man, rong ditches, yung responsibility sa pag-construct it ditches, anaron it respective nga mangunguma sa Irrigators Association. Kay man, ang NIA, nag-organize kami it Irrigators Association in order nga magiging partner namon sa operation and maintenance. And then, kumupartner namon, we have entered a memorandum of agreement nga sanda ron mamintinar it kanal, sanda man ron mapatubig sa nasakupan nandang Irrigators Association, we will provide or nag-provide kami it incentive ganda. So, rong incentive nga gina-provide it niya sa mapatubigan ni Nanda is 150 pesos per hectare. Mapatubigan Nanda. So, kung malapad rong ma-serve Nanda, eh, siyempre, mabahol rin ang incentive nga ginabuol mang kamon. Pero, sa kapisanon lang Nanda ron, paano mapatubigan up to the farthest distance rong andang nasakupan niya area. So, amuron ang challenge kanda. And then, ang pag-mintinar it kanal, ginatawaan man sanda karon it incentive. Iba ang incentive sa canal maintenance, iba ang incentive sa area planted and irrigated. So, amuron ang amon nga sistema at ikarasa niya. So, ang hindi tanan, pero halos member it Irrigators Association. Ang hindi member it Irrigators Association, amuron kun amat nga daw halos nakulangan sanda it information. Kay man, hindi sanda maka-attender it meeting. Pero ang tanan, gina-invite ron during IA meeting for the info dissemination. Kanda whatever ang plans, whatever ang sistema nga ginahimo it National Irrigation Administration, gina-inform ron sanda.
2: So sanday nga inyong coordination, ma'am, mga pilang beses ka mo mag-coordinate sa atin yung mga IA, magpatigayit na yung mga information na dissemination, ma'am, mga pilang beses ang bugan?
3: Hindi ron maisip, sir, kay as the need arises. Pero ang regular gig karon is before planting, no? May una ron nga CHAG assembly meeting or turnout service group meeting, and then during planting ginamonitor ron it Irrigators Association man ga submit sanda it listahan iya for incentive kung pila ang area nga nakatanom kag napatubigan nanda. And then samtang nagalambo ron anda nga palay sa paggrow it palay, sige ron ang conduct it turnout service area group meeting. Kag after harvest, nag-meeting ron. Kay ginamonitor rong harvest it mangunguma sa Irrigators Association. Ang pag-meeting, sir, that is the responsibility of Irrigators Association. Ang amon nga responsibility is to mobilize the Irrigators Association nga makakonduct sa tayo meeting for the information dissemination.
2: Okay.
3: Gani, mabahol ang role of Irrigators Association in the information dissemination sa mga nasakupan ng danga mangunguma sa Danga Irrigators Association.
2: So, aside sa mga irrigator association mo, may mga ginapanan ako ito. Itong worst case scenario iya sa probinsya na kaya pagkabasa ito niya water level ito niya dama.
3: Ay, siyempre, sa forecast nga daan it, pag-asa nga severe El Nino by 2027, sa wet crop it 2027. Ang sa amon lang, pag ma-repair ang Aklan Dam, Aklan Reyes Dam, kag may sulod ang Aklan River, makadivert kami tubig padto sa Lanas. Pero once nga hindi pa ron ma-repair, kag gamay ang source, no? Although may una nga dam, pero hindi kami ka-divert itubig kung hindi totally ma-repair ang dam. So ang kuha karang, tanan karang mga manguma pag mag-abide sanda sa plan, ma-shift sanda sa high-value crops para nga may income. Kag sa manguma man nga nagatanom, gina-encourage namon ang alternate wetting and drying. Hindi adlaw-adlaw may tubig kung andang alanas, pero just a saturation para nga ang iban nga tubig ma-adto pa sa iban nga mga lanas kag mapalapad ang aton nga irrigated area. Kay man ano man lang rong requirements ipalay during vegetative is 2 to 3 centimeters, kag reproductive na 5 to 7 centimeters. So kung effective ang pagdumala it Irrigators Association it tubig sanda nasakupan, mabahol man ron ang madangatan nga area. Kaya ang amon nga role as National Irrigation Administration, ilabi na gid sa operation, ang amon lang nga mapasiguro na kung may tubig ang aton nga suba, makadivert kita sa dam, is to assure na kung diin ang schedule itubig, may tubig ang kanal or ang lateral kanal. Pero ang diversion from the lateral kanal padto sa ditches, that is the responsibility of the Irrigators Association.
2: So, na-mention mo kay na ma'am doon din rehabilitation on night atin niya Aklan River Irrigation System. So, kamusta ma'am? Ano doon update sa dekaroon niya budget niya, ginapangayot ato niya ni Aklan ma'am
3: sa national? Rong update sa makara, naka-submit naman kami it program of works. Siguro nakaabot na sa NIA Central Office for their evaluation. No? Ang ato nga amount nga ginpangayo namon is only 50 million. Ang 50 million nga damage gin-quantify ron sang na-damage sa linsang January up to March. So amuro ng assessment of damage nga 50 million. Pero from April to subong nga October, no? Uwa naton ron nasakop sa 50 million. Kung isipon namon, rong total damages nga kinanglan nun ron una sang funding is 330 million. So, ang ginsulod nga 50 million, ibuhin ron sa 330 million, may balance pa ron nga 280 million. So, ang 280 million, ginpasulod ron namon sa 2027, pero hindi totally nga 280 million kay man uwa na sakop ang mga remaining months sa assessment sang damage. So, mga 167 million. Amoron nakasulod sa amon nga 2027 nga proposals nga gin-endorse man it PDC province to RDC region, no? So, sa subong, ang 50 million nga ginapangayo namon, gahulat kami from NIA Central Office nga i-release ron kamon ang SARO. And on the same manner, ang provincial government nag-forward man sanda it request sa OCD, Office of the Civil Defense, na kung pwede mapunduhan ron through calamity damages. ang amuron nga ginhimo sang PDC or sang province ginapasalamatan ginamon sa NIA kay syempre ang anda nga pagbulig nga mapadasig ma-repair ang na-damage nga dam tag syempre ang kwarta or ang funding nga kinahanglan nun. So sa Makara 50 million ang ginapaabot namon sa East. Amoron gapaabot pa kami kara. Pero according sa Office of the Civil Defense, ma-validate sa DAIA. Kaya siyempre, kung ang ma-provide sa NIA is only 50 million, 280 million pa ang kulang. No? Na kung ma-provide lang man it OCD, rong remaining, kundi totally ma-rehabilitate or ma-repair ang aton ng Aklan na Reyes Dam. Kag siyempre maka-provide kita services naman sa aton nga mga farmlands iya sa tatlo ka banwa. Ang sa east at sa west naman amo man ron ang ginpangayo namon nga damage that is 50 million for the repairs ang nasamad nga canal, main canal and then the repairs ang augmentation canal. Kay amo ron ginaplano namon nga dapat may tubig gid nga ma-augment ito sa west kay kung kinalangay river lang hindi reliable sa makaraang source, no? So iya kami matap kara sa Aklan River kag i-augment ito sa west. May una kami nga initial nga ginhimo nga 1 meter nga close conduit, no? Diretso ron una ito sa Kinalangay River that is 730 kilometers length, no? Nasamad man ron during typhoon. So part sang 50 million una ron mahalin ang funds nga ron for the repair of augmentation canal halin sa east paadto sa west kag repair of link canal. And then nangayo pagig kami naginobra kaming proposal that is worth 167 million no nga ma-open kami di kara aside sa atong 1 meter nga culvert nga gin-provide namon ma-open di kami kara halin sa Aklan RIS kag dalon dito sa Aklan RIS West, no? Halin di kara sa Aklan RIS East dalon dito sa Aklan RIS West. And then, may proposal pagi kami nga magbutang sang tatlo ka unit nga solar pump. Una sa Leso. Una halin sa Malinaw River, no? Para makadivert di kara sa aton nga main canal una sa Leso. Kag makonvey sa pinaka-farthest nga farmlands. It's either naman siya or Makato, no? But for now, may una kami nga solar pump nga inog-implement una sa Makato, no? Sa kay Ma'am Gina Terencio, no? Nga area. Ano gani nga creek ka ha? Hindi kayang one. Hindi. Basta may creek ron una nga amuron bulanan kag kay man ang halos sa Makato tail end portion ang Makato kag although na covered sanda it main canal pero pag may ang tubig nga ma-flow sa main canal halos hindi ron ka-divert kanda. So amuron ang amon nga inog implement makara sa 2026 may isang ka-unit kami rong solar pump una nga ibutang sa ano nga river? Katigban? Ano ron nga?
2: Iba, Tibiyawa?
3: Hindi.
2: Katibiyo ka?
3: una ron amon i-install para nga at least maka-benefit ka sanda. Kay amo man ron ang amon nga ginalantaw, di siyempre parts ng service area, dapat maservisyuhan sanda. Kag of course, ang amon nga ginahimo, siyempre mga proposals of solar pump to the farthest area na halos budlayan bala kami mag-deliver itubig as long nga may una nga deed of usufruct or deed of donation nga butangan it solar panel. Although may proposals kami, no, pero syempre pag underground subject to georesistivity test gyapon. Pag may tubig sa underground, then posible, no? May tubig, may duta, kag may beneficiaries. Amoron ang pinaka-criteria namon, no? Although sa solar, may tubig, pero nagdugang pagid ang sang criteria namon nga dapat may duta nga butangan it solar panel. So, amoron.
2: So, mga solar irrigation, ma'am nga ra, as ni mentioned, yes, sa probinsya Taklan, may mga pilang units ang kita nga at least operational makarama.
3: Abo rong aton nga units nga operational di kara. Pero may una sa Leso, pila ron daywa, tatlo. May daywa ron una sa Leso, no? Tapos halos abi sa mga communal irrigation system sa mga ibahay nga area. May una man nga nagiging non-operational but subject to repair. Sa makaraan naka-request naman kami it funding for repair sa mga non-operational. Kay that time 2021, wa pa kami it georesistivity machine nga mag-conduct it georesistivity test para mapasiguro nga may tubig underground. So sa makara, may georesistivity machine na ang NIA to assure nga ang tanan nga mga proposal sa solar pump may tubig.
2: Okay. So sa isa mga programs natin makaraman sa irrigation at same time delivery it services. Ano pa natin mga programa makaraman nga gina-implement ito to niya NIA na?
3: Sa makara, may mga repair of national irrigation systems kami. May repair of communal irrigation systems ang base sa aton nga mga proposals. So, sa makara, may una kita nga 58 million nga ginapatigayon for repair of NIS, no, spread out ron sa east kag sa west. So, may una sa Banga, may una sa New Washington, may sa Kalibo, may sa Leso, may sa Makato, kag sa Numan siya. A total of 58 million. So, sa makara, ongoing pa ang aton nga pag-conduct it repair. And then, for repair CIS, may una kitang sa San Roque, may 2 million kita completed ruman and sa Makato nga isa ka solar nga gihambal ko sa Katigban ang source, no? So may isang ka unit kita una for procurement parong aton nga solar pump. So the rest sa ginmention ko ongoing ang aton nga construction.
2: So last din lang siguro ang aton niya mensahe sa aton niya mga mangumang daw nagapilit yapon mo nga magulat sang ulan kag syempre hindi sila mag-shift bala into high value crops kag at same time ang mensahe sa aton niya ni Yakran.
3: So ang amon nga mahambal from the National Irrigation Administration Aklan Capiz Irrigation Management Office sa mga mangunguma nga nasakupan it Aklan River Irrigation System both east and west nga punta mag-abide kita sa plan, mag-shift kamo into high value crops aside sa rice nga itanong ninyo. Agud nga magiging productive man ang inyong lupa nga may income man kamo nga ma-earn after a cropping season. And for Panakuyan River Irrigation System, gina-encourage namon sanda to practice alternate wetting and drying method para mapalapad naton ang area nga matamnan kag mapatubigan. Kag ang mga responsibilidad sang mangunguma kag sang Irrigators Association in terms of info dissemination i-observe nanda. Kay man, pag hindi effective ang info dissemination sa tagsa ka mangunguma, hindi naton ma-avoid nga may mga complaints nga nag-arise, nagapakilala nga wata sanda kasayod it information nga nagadalagan sa aton nga sistema. So, gina-encourage namon ang Irrigators Association to hold or to conduct meeting to disseminate the information to the respective members of Irrigators Association and all farmers within their area of coverage. A good nga maka-think twice man ang mangunguma kag maka-action man sanda kung nano dapat himuon kay siyempre ginalantaw naton nga may El Nino. So amo lang man ron siguro sir kag kami sa NIA very supportive gid kami kung anong ma-provide namon nga assistance through provision of fuel sa andang standing crops nga ma-save lang man hasta nga may anihon ta sanda. So salamat gid sa pag-kooperar sang tanan nga Irrigators Association sa paghimo it andang responsibilidad and on the same manner ang pagkooperar man it mga mangunguma sa Irrigators Association kay man ang ginahimo naton para ron kanda hindi lang hindi nga para kamon kundi ang amon nga serbisyo is para kanda. Salamat gid.
2: In this note na, salamat gid sa imong time and information nga gintao sa Radyo Mercado. More power po sa NIA.
3: Thank you Radyo Mercado and salamat gid sa pagpalapnag man ninyo it information nga makaabot sa tagsa ka mangunguma nga naga tune in sa inyong istasyon and on the same manner kung nagapamati man sanda sa nagalantaw sanda sa inyong social media post makita mananda kag siyempre makabinag-binag rong tagsa ka manguma it andang nga mga responsibilidad kag buluhaton. Salamat Radyo Mercado.
0: Right there you are. Thank you so much no guys sa rin nga taga NIA Clan Capiz. Particularly kay Engineer Galliardo. There you are no mga kamerkado sa mga kamerkado naton yung mga farmers sa dira. So that's the plan. Una mga naka-plastar yung strategic plan and action plan of our NIA. O, hindi kita magbalde-balde. Balde-balde. Kami naman man ang balde-balde. But at least, no, especially dire sa provisions ng Aklan, no, may kabalaan no, sa mga farmers naton on ano ang pwede nila himuon, ano ang mga sarang pa nila himuon. With regards sa amon ni nga Super El Nino. So, may mga nakakuha na, no, naka-plastoy na. Na mga, or naka-preposition na nga plano ang aton niya taga NIA. Again, thank you so much sa aton niya taga NIA Clan. As well as sa aton niya NIA Region 6 man. Sir Tuala, Engineer Tuala, gin kita to ya unang nag-message actually with regards amuning concern. Pero syempre, if it's all about the Kawan irrigation here in Aklan, no, gin patay ko yung aircon kay balan mo tugnaw na gin ya. Well, that's it na no, mga kamerkado. Again, no, sa mga kamerkado, glin natin na wala pa naka-subscribe, wala pa naka-follow sa rin Facebook page. Pakitaon nyo lamang. Radyo Mercado Aklan, Radyo Mercado Capiz, Radyo Mercado Iloilo. Same man na sa rin YouTube channel. Kag, syempre, so wala pa naka-download sa rin todo stream up para na sa inyong Apple Store. Kag, Google Play Store natin mga kamerkado. So, sa liwanag ko pa din nyo sa Servicio Publico Program Tuesday Edition, kamerkado Sarlene Malaloy and Viray ng Radyo Mercado Aklan ang boses sa puso ng bayan.
4: Inyo nabatian ang programa Servicio Publico sa Radyo Mercado.

0: kanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta ako adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawasan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisika. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Brung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako, ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee, ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na it dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: nga kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trending. Yari ang inyo news team.
1: Oras sa Radyo Merkado Klan, alas 11:36 sa Truadlaw. Mayad-ayad ng Truadlaw, Provincia de Klan, good afternoon Western Visayas. So, welcome sa mga pagpangalagad, it programang Radyo Merkado Balita sa Udto, adlaw na makarot Martes, October 13, 2026. Ag kami rin tagapagbalita ka Merkado Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag ka Merkadong Ninye Luis Del Pilar.
1: Ag rin mga balita hatot kinyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ag rin Facebook page. Kama naman ramon nga YouTube channel, Radyo Merkado Klan. Headlines balita lokal. 20 anyos nga gaki arestado sa kasong robbery sa Kalibo.
2: Sa pinakabahin kawatan na nagpanindahan, itawa karong bayad itsang kaukay-ukay siya pa sa Kalibo.
1: Siklista ang nag-overtake, aksidaling nahapit itpamasadang tricycle.
2: Sa pinakaparte motorista sumungga basa nakaparadang tricycle sa bilog pang motor na tumba matapos sa masagi.
1: Ang headlines balita regional, 203 scholarship applicants nagbuoit B-5 qualifying exam sa Western Visayas.
2: Ang mga manguma ag manugpang isda sa Tigbawana nagtilipo na para sa ika-apat karong farmers and fisher folk at wika.
1: Ang headlines balita national, impeachment trial magkarong Martes, mag-aumpisa at alauna itahapon.
2: Ang sa dugang panaton karong headlines sa balitang national, cyber monitoring kontra sa mga online seller, it water purification products sa ginpabaskog it PNP.
1: Senator Jinggo Estrada ging suspindit na benta adlaw it sandiga na bayan.
2: Sa pinakaparte, Senator Padilla ag anak karong nga kalyado, posibleng i-boycott aro impeachment trial.
1: Ag sa headlines balita international, Trump ginbatiko si Ukraine President Zelensky matapos US-Russia diesel deal.
2: Ag sa pagpadayon pa naton karon sa headlines sa balitang international, Iran na wala nagsugod sa mga kondisyon ni US angot sa pagbukas it Strait of Hormuz.
1: Ag sa ating karong headlines sa balita showbiz, Ding Dong ag Morgan official ang ginpagguwaroan ng poster para sa pelikulang Remember.
2: Ang para man sa tungkol ng balitang sports, sa Pinay tennis star Alex Yala, nahugog sa ika-19 niya pwesto sa WTA rankings.
1: Ang sa headlines, balita negosyo, Pilipinas target nga magbakaitbuga sa Amerika bilang pagpahaom sa El Nino.
2: Ang para man sa tungkol ng health news, sa Japan na nagpaandam sa pagtaasit kaso kontrang kaso, mga Pilipino ginapahagong.
1: May 39 minutos makaligit sa oras at alas 11. Yaman kita sa detalye sa karon nga balitang lokal. In-arrested mga otoridad sa binatilyo sa Estancia Kadibo agahon nit Lunes, October 12, bangod sa kasong robbery in an inhabited house. True, arrestado ay ginkilaki alias J, ang residente na sambitang lugar. Sandik sa report, ginpagwaruwarat of arrest to October 88, 2026. Samtang may gintaga naman ang korte nga piyansang nagahaga sa ₱72,000 para sa temporaryong kahilwayan it akusado. Nasa yuran nga pangatlong beses yun nga ginaresto si Jay bangod sa parehong kaso. Sa piyak nga bahin nakakulong makaroon na akusado sa Kadibo Municipal Police Station para sa nagakaigong disposisyon.
2: Ag sa dugang panaton kong detalye sa balitang lokal, dismiyado nga nagreporta sa Kalibo Municipal Police Station na notag-iyat ukay-ukay siya pa na nakaroon sa Estansya Kalibo matapos rayang takawa na aga-aga karot Martes, October 13. Sa pakigangot it Radyo Merkado Aklana sa gagaking tag-iya, inasugid ka rin nga kainak sigon it katraya nga nag-adto sa anakaroon nga pwesto na natupang dan ka rin ginwasa ka rukandado ang simento sa perintikot portion per takay. Naiwan sigon sa lugar usang kabara di kabra ginapatihang ginagin gamit it manakaw. Inabubanta nga kaping karo sa ₱8,000 sa ruhagat mga sagwala agambo nga gintakaw. Sa piyak nga parte, may nakakita si Gon ka nga gabi nga may nagpanilong nga sa siyapa itag-iya nga daywang binatilyo. Sa makaroon nga ginpakamayada, itag-reklamo nga iparekorda reincidence sa Kalibo PNP agod matumod ro responsable sa pagpanakawa.
1: Sa piyak nga bahin aksidente na hapit, Nagapamasad ang tricycle isang kasiklista tak na alas 7 itgabi Oktubre 12 sa Rojas Avenue Extension Poblasyon na Caribo. Rusiklista ay isang ka-19-anyos nga laki isa Diante Crucedad at Laginbanwa East naman siya. Samtang tricycle driver ay 61-anyos ang residente at Andagaw, Calibo. Base sa report halin sa Calibo PNP, nagasunod rusiklista sa nagapasadang tricycle paagdo sa Calibo Bridge, tagmanabo ro aksidente. Ginactivate si Goni tricycle or right turn signal light ag naghanaaraya nga magapatuo samtang adikarago naghana nga mag-overtake rusiklista sa tricycle. Apang samtang nag-overtake rusiklista, aksidente rin na happy ni tricycle bangod uwa na dayon ro pagpatuo kara ag nagbalik sa anang linya. Natumbaro siklista kung siin, nagkabatsyag rayat pagpaganakit ko anang wagang tuhod, ag nagasgasan man si Gonroan ang bisikleta. Gindagaman sa Kalibo PNP ang mga imbulbado para sa nagkakaigo nga disposisyon, ag dokumentasyon, mga kamerkado.
2: At para sa atong karong pinakauling balitang lokal, ninahan ro driver, itrikan yung motorsiklo matapos maaksidente sa National Highway nga sakop para tinabuan sur banga tak na alas 10 itagahon karon ko Oktubre 12 dagung 2026. Sanding karon sa inisyal ng impormasyon na halin sa isang kasaksi samtang nakaparada si Gono pamasadang tricycle ay sumunggab kararo Yamaha Mio Aerox. Mangod sa impaka, nagtiyog si Gono motorsiklo kasasagi na kararo nagasunod man ka ng motorista. Nagrespondero katapok at First Aklan Provincial Mobile Force Company o kon PMFC at mga emergency responders kung si Ina nilabatan ikaroon pa unang pagbugong runinahan niya driver ang gindaga karon sa ospital o nakaroon sa Calibo. Nag-agumman it ka sa Marana runa involbar nga motor ang mga motorsiklo aga tricycle. Sa piyakabahina nagapadayon sa makaroon investigasyon na itbanga PNP angot sa natabong aksidente.
1: Alas 11:43 oras, iman kita sa detalye sa karon nga balitang regional. Umabot yon sa 203 applicants sa ita scholarship program at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kuna BFAR sa Western Visayas pero nagbuit National Qualifying Examination ko adlaw it Sabado. Sunod sa Department of Agriculture BFAR Region 6, magaling sa 203 examinee ay 131 na nag-apply sa Fisher Folk Children Education Grant, sa isente sa isa Fishers Industry Leaders Grant, agan ang scholarship program para sa indigenous cultural communities ag indigenous people. Dugampit BFAR Region 6, tatlo yung scholar o pagapilion para sa FILG, 20 para sa FCEG, ag tatlo para sa scholarship program in ICCS, IPS. Tatlo yung scholarship program nga matawaan it yan sa mga pamatanon nga makapagtapos sa andang pagtuon sa college, ag agud makabulig sa sektor, it pangisdaan.
2: Sa piyakabahin nagtilipon na rumang mangumaagmanog pangisda sa Tigbawan, Iloilo para iselebrara re-ekapat karong Farmers and Fisher Folk Week unang Domingo karong Oktubre dagung 2026. Katuyuan it pagselebrara nga makilaro importante nga kontribusyon it mga manguma agmanog pangisda it Tigbawana sa siguridad at pagkaon at pangkabuhian. Nagpartisipar man sa nasambitan karong aktibidad ro Department of Agriculture Western Visayas para mapagapit mga programa sa serbisyo teknolohiya ag oportunidad ni gobyerno para sa mga ngumaagmanog pangisda. Inagauman kay TA Western Visayas nga mapabaskog paro kakayahan it lokal karon nga manguma agmanog pangisda nga mapasaka pero anda karon nga produksyon na masking grabe ro pagaga it El Nino sa bilog karon nga nasyon.
1: Yaman kita sa detalye sa karon nga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
1: Inkumpirma ni House Prosecutor Representative Chel Diokno sa Senate Impeachment Court nga si Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera ruling witness ita prosecution para sa Article 2 kon unexplained wealth sa impeachment case contra kay Vice President Sara Duterte. Sa Day 38 impeachment trial, ginpahayag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero nga ginaistudyuhan makaroon ina korte ro planong prosecution nga bawian ro Article 3 o kuna bribery. Sinagay Escudero kung marayon ro pagbawi at prosekusyon sa Article 3 ay kapagwaunan da makarong adlaw ro final manifestation halin sa prosecution panel ang iba pang manifestations. Bangod kara, higintagahan na ang ampisahan ng impeachment trial makarong Oktubre 13 dagong 2026 ala una it hapon.
3: Balitang National.
2: Sa piya ka parte gin pabaskog pat Philippine National Police ta, o kon PNP roan da nga pagbantaya ag pagpatumatlay kontra sa mga pang-abuso makaron karon nga panakot El Nino. Sino kay PNP Chief of Police General Jose Melencio Narantadis Jr. gin manduan yun na da karon PNP Anti-Cybercrime Group nga mas pabaskogona ro pagmonitor sa mga online sellers nga nagabaliya kart water purification products agud malikawan ng mga scam incidents sa unagun man nga gin reporta it Office of the Civil Defense o kon OCD. Umabot yun sa 451,889 individuala o kon 121,185 pamilya sa 1,019 barangay sa anong nga rehiyon nga naapektuhan kret El Nino. Mangod kara, ay may pilakar nga sellers o nagapakuno-kuno nga nga gabaligya it water purification products pero pag-abot sa mga nag-order ay ibarusugod kret andang parcel. Ginspekar pa TNP nga kaibahan na sa ginapahaumit ahensya pero pagposisyon na it mga water lorry at pagsayod it mga alternatibo kung nga pwedeng pagbuo o kung pagbugana itubing nga ilim no na ag irrigasyon agud mabuligan na rung komunidad makarong tigmaga. Ginkumpirma man ni Nartadesa nga plano gud makipag-angot it Police Regional Office ang local police unit sa Department of Trade and Industry kung DTI LDU ang iba pang ahensya sa pag-verify it mga reklamo angot sa water hoarding profiteering aga iba pa.
1: Nasugod sa Digan Bayan 5th Division ro pagpatuman it 90 adlaw nga suspension kay Senator Jingo Estrada sa anang posisyon bilang senador. Kandig sa resolusyon it korte ay mag-umpisa ro suspension sa oras nga mabaton na ro balita. Sakop kara riba pang government position ni Estrada. Pero nasambit nga suspension ay pirmado go ni Associate Justice Zaldi Trespeses kasunod it anang nangin unang suspension na kubuan it Hunyo. Sino kay Trespeses, dapat matawan man it Copier Office of the Senate President. Ginklaro man ni Trespeses nga narisulba, gunandarotanan it mga motion nga nag-question sa validity it case information it mga formal charges kontra kay Estrada. Madumdumangan nga nagpangatubang si Estrada sa kasong graph ag plunder angot sa flood control scandal.
3: Balitang National.
2: Sa pagpadayon sa atong kanya Balitang National, nagpaandam si Senator Robin Padilla na posible sanda karon nga magdesisyon kay bahano ana mga kaalyadong senadora nga i-boycott or impeachment trial kontra karon kay Vice President Sara Duterte kung magapadayon saga karon nga probisyon na it sa ligang batas. Ginibuyagyag ni Padilla nga temporaryo imo karon nga hindi magpartisipara sa mismo karon nga plenaryo samtang gidahugat ro desisyon na it Korte Suprema angot sa petisyon na ginsumiti na day Senator Christopher Bongo angot karon sa gitagana nga voting threshold para sa conviction it BC Presidente. Sino kay Robina, imbis nga magpungko imawa, sa plenaryo ay mas matnami karon nga magpokus imawa, sa trial pinaagi karon sa pagpamantaw, o na karon sa TV sa anang opisina. Una nga nagpanindugan na, si Padilla nga pinaliyon na, doon na karon nga desisyon na. Agin ispekar nga bayas, makaroon noon na karon sa majority block, maggusto na daw ma-impeach, ag makonbika si Vice President Sara Duterte.
3: Balitang National.
1: Alas 11:49 oras. Sumay kita sa detalye sa karon nga Balitang International.
3: Balitang International.
1: Ginpatikos ni US President Donald Trump si Ukraine President Volodymyr Zelensky matapos ro diesel deal it US sa Russia. Sino kay Trump dapat nga mag-uso it bagong leader ro Ukraine samtang leader nga kaya maghimo it kasugtanan. Unagod man nga ginpuna ni Zelensky ro kasugtanan ni US ag Russia kung siin ay dapat yon nga matapos ro investment sa gerag hindi yon pabuhayon ro nagapadayon nga kinagamo. Madumduman nga ginapabugang ni Trump ro pag-aproba ni Russian President Vladimir Putin nga pag-supply 300,000 nga tonelada at diesel sa global energy markets ag pagadugangan paraya ina 500,000 na tonelada sa buwan it Nobyembre. Wapamanit pahayag sa makaroon si Zelensky sa nangin pahayag ni Donald Trump.
2: Samtang kinumpirma ni Mohsin Rezaian, leader ka Supreme National Security Council, it Iran nga buksa o kunbukod bastante para sa anda karoon nga nasyon, runangin sa batit Estados Unidos, angot sa anda karoon nga pitong kondisyon, para uman karoon nga mabuksan, the Strait of Hormuz. Sino kay Rezaian, may pila karoon nga kondisyon halin sa US, nga hindi nangin klaro o kunbukod klaro sa panigit Iran, kung sino ay dapat i-explikara, it mayad it Washington, para uman karoon nga mabuksan, the Strait of Hormuz, ang magpatigayin karoon negosasyon. Inklaro man it Iran, nga wasan na kartlanong maghugat it sa bata, kung sa bata, it US angot sa isyo, bagod nagapati sa nga traidora si US President Donald Trump. Sa piyakabahina, may padahin gihapon no Qatar ang ipapakor nga mediator sa pag-usit pamaagi, agon matapos no kinagamo, agawas nga makaagi ng mga barko sa Strait of Hormuz.
3: Balitang International.
1: Yeah, pagpunayin sa rin-garoon nga balita, yaming kita sa detalya sa Balitang Showbiz.
3: Balitang Showbiz.
1: Opisyal yun, yung ginpaguwa ni Marian Rivera ang Ding Dong Dantes, reposter it and ang naghihilapit nga pelikulang Remember nga mapamantaw sa mga sinihan sa bugos nga Pilipinas sa November 11 na 2026. Maabo nga mga fans, runangin masadya sa poster agad ng bagong pelikula. Sina sa synopsis nga ginpaguwit Star Cinema, ro istorya angot sa mag-asawang mabuhay yon nga LDR ag hindi unanda pa lang garkada isaga. Pero bangod sa andang unga, ay nagpakunukuno sanda nga mag-asawa gihapon. Dugang pa ni Ding Dong sa Quebec, Canada, sanda nag-shooting sa direksyon ni May Cruz Alaviar, ag ibahan man sa cast sanda ay Joris Gamboa, Kylie, Ana Abad Santos, Carla Humphries, Aiza Marquez, Jobert Austria, Jeff Lamay, Dominic Agzia Grace. Ipahayag man ni Marian nga sang ka-blessing makatrabaho makarong dag-on kuan ang asawa ag gusto pa na nga mag-ubret maabo nga teleserye kaibahan kuan nga mister nga si Ding Dong Dantes.
3: Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
2: Para man sa tungkol nga balita sa patag itinampang.
3: Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Nagnabait sang pwesto ranggo kar ni Pilipinas tennis star nga si Alex Yala sa pinakabago kar nga Women's Tennis Association o kung WTA official rankings nga ginpaguwa ko adlaw kart Lunes halin sa anang career high ranking nga number 18 kung nagtaliwan kar nga buga nit Agosto ay may 2,241 points no 21 anyos nga pambato kart Pilipinas. Sa piyak nga parte ay si Yala gihapon no may pinakamataas kar nga ranggo sa kaysaysay nit Southeast Asia sa WTA Tour matapos kar nga magampasana si Yayok Basuki it Indonesia ag Tamarina it Tanasug Garn at Thailand. Sa makarona ay busy si Yala sa nagapadayon na karong 1,000 Wuhan Open nga magabuhay sa karong sa October 18 Dagundos Mela 26.
1: May 54 minutos makaligit sa oras de las 11 sa Trotlaw. Gamay kita sa detalyo sa rinkron nga balitang negosyo. Nagsugot ro Philippine Rice Industry Stakeholders a Movement kun na PRISM nga magbakait 1,000 metric tons kun MT8 bugas salin sa United States nga mag-aumpisa sa samasunod nga dagon. Raya sa isa dagom it kasugtanan sa USA Rice Federation para uman nga pagawigon ro trading system sa Pilipinas. Sunod sa PRISM, pagsuguri 2028 ay mas pagadoblihon ng daro pagbagaklan nga pagay nga nasa 200,000 agud mapabaskog na supply at bugas sa nasyon. Nataburaya nga kasugtanan sa tungait pagpahamit Pilipinas sa mas grabe nga El Nino nga posibleng makaapekto sa produksyon at mga mangunguma.
2: Para man sa atong pinakauling balitang health. Nagpadam ro Philippine Embassy sa Japan sa mga Pilipino kasunod karon ko pagtaas it kaso kort influenza o trang kaso karon sa nasyon. Base sa datos sa Japan Health Ministry, umabot sa 11.35 ro average nga kaso karon kada medical institution as of October 4. Halos 7 beses kumpara karon sa kaparehong period ko 2025. Ginlaygayan karon mga Pilipino nga magsuksok it face mask sa mga matawong lugar. Maghugas karon alima ag kung mahimo indi gud magguwa it abagay. Kung may ginabatsyag karon nga sintomas, magwas kara. Nilagayan man ang mga biyahero nga magbuo kar travel insurance ang maging updated sa mga abiso it mga otoridad.
1: Mayroon karang 5 minutos. Bago ra oras, alas 12 sa Truadlaw. Agin ninyong nabatian, ruka pugusan niya balita hato din yung More Power Probiotic 8-in-1 na Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Program niya Facebook page. Kama naman ramon niya YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Sa Uman, Adok at Martes, October 13, 2026. Sa Punig Manit at nga partner sa Technical, Reportorial Newsroom Department na Bugid nga Salamat. Ag kami. Yung tagapagabalita, kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag kamerkadong ninyo Luis Del Pilar, Radyo Mercado Aklana. Ang boses sa puso ng bayan.
0: Inyo nabatian ang Radyo Mercado. Balita Subo! Balita nga kamatuoran. Balita!

Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangko. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung inanti nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga at yung merkado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: sarap ang iluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap sa Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kumpletos Rekados. Kumpletos Rekados.
1: May dayad nga Utradlaw, probinsya Itaklan. May dayad nga Utradlaw, Western Visayas. Welcome sa atong pagpangalagad iya sa programang Kumpletos Rekados. Ako rin kaibahan sa kahanginan sa merkado, si Kamerkadong John Ronald Guarin.
0: Kumpletos Rekados.
1: Adlaw kita makaroon ita Martes, October 13, 2026. Aga welcome sa Tuesday edition it aton karanga programa. Yagamang sa Radyo Merkado Itlan. Pani bago nga diskusyon at topic oro aton nga pag-iistoryahan. Pero bago karon mga kamerkado, good afternoon anay sa aton nga mga tagpagamati nga mga taga-kamerkado publiko naton. Yes, sa bilog nga probinsya Itaklan, aga of course sa aton nga mga partnered LGUs na nagapamati makaroon sa Radyo Merkado Aklan. Good afternoon na karon sa Banwa Ita Altavas, sa Bangam, Madalag, Libakaw, Numansya, Lezo, Malinaw, Makato, Tangalan, Nabas, Ag, Burwanga. Maayad-ayad gid nga udro adlaw kinyo mga kamerkado. Mag-iiba kita hasta alauna 30 it hapon mga kamerkado. Kung sa Siena, no, ato nga pag-istoryahan ro pila sa mga isyu, mapa national man doon, mapa lokal. Aga syempre ro mga programa it aton kara nga mga LGUs iya sa bilog nga probinsya it Aklan. And at the same time mga kamerkado, aton man nga pagatalakayon rupila sa mga national issues, especially sa aton nga nang na-experiensyahan nga ginatawag naton nga El Nino phenomenon mga kamerkado. Sa mga uwa nakasayod, offer the information of everybody. O sa mga uwa nakasayod, actually ginamonitor actually ro aton ka nga temperatura. Gabi yun mga kamerkado nga we are experiencing 1 to 2 degrees higher nga temperatura. But hambagon, kung ano ra aton nga na-experiensyahan nga temperatura kung mga nagligad nga bugan, mga kamerkado, medyo malala taro temperatura nga aton nga ma-experiensyahan. Yung iyakara sa probinsya Itaklan, kundi sa bilog nga bugos sa Pilipinas sa mga kamerkado. Because of that, no, nagahinyo gid ro aton ka nga mga weather agencies, especially ro DOST Pag-asa, nga kung ro ano gid karon mga kamerkado, ro aton gid nga mangin kontribusyon kara hay kinahanglan gid ang mga kamerkado nga makatipid ka ani kita sa tubig, knowing nga mas manaba pa o below average ro volume it ugan nga aton nga ma-experiensyahan iya kara sa aton karang pungsod mga kamerkado.

0: However, Roel Niño mga merkado, bukon yamang ita dry conditions o kon tiga magaga o aton ka lang ma-experiensyahan. In some countries, especially sa Northern Asia, siguro around Japan, Korea, og siguro India, mga di karon yung area mga kamerkado. Pero El Nino ta mga kamerkado, epekto kanda ito, ay medyo ano tayo, moist nga ginatawag. But hambagon, medyo abnormal ro anda karang ma-experiensyahan niya pag inungan ito. However, yakaraka sa aton nga area, especially in Southeast Asia mga kamerkado, ay aton gid nga gauman nga mainit-init ro aton karang panyempo hasta mag-June 2027. So in the latest monitoring at mga weather at mga weather agency bukod yamang ito sa Pilipinas kundi man sa foreign no, actually nagsakaon ro ano kara ro temperatura at aton karang tubig sa aton nga kagawaran ro sea temperature nga ginatawag naton. So butang bagon karon mga kamerkado 1 to 2 degrees higher. So for example, our average temperature ay nag-aabot yamang sa 28 to 32 degrees Celsius. Pero aton karang temperature, however, kapag umabot ro super El Nino, yung ginatawag natin intensified El Nino. Aabot aron nito 1 to 2 degrees higher. So kung our present temperature is at 32 degrees, pwede kita makaabot nga hasta ito 34 degrees Celsius, especially with the intensified El Nino. So rupang utana ka daw, kamerkadong Johnny, hinunuwa na kita maka-experience ito extreme heat nga ginatawag naton. So based on the forecast, itraya ka ng DOST Pag-asa mga kamerkado, we are about to experience extreme heat, kumbaga dangerous level. Dangerous level, ibig sabihin medyo waman sa natong gina ano, waman natong gina pangamayo eh, pero makamagatay nga klase nga init ro aton nga may experiensyahan mga kamerkado sa oras nga makatungtong kita sa ginatawag naton nga extreme heat sa tunga itrya ka nga intensified El Nino. So buot hambagon ka na mga kamerkado kung ano ro ato na experiensyahan nga init. Kung nagtaliwan ka nga summer, mas doble pa ro init nga aton nga babaktsyagan, especially this October 2026 up until June 2027 mga kamerkado.
1: Kompletos Ricados.
0: Oy, hello gali ha sa aton nga amiga kay Lorraine Prado. Ay, kay Teacher Lorraine ba? O, kamusta na, Lor? Sa Boracay? Kamusta yung karang panyempo na? And of course, thank you, man. O, huge shout out sa aton yung mga kamerkado naton una. Una karon sa Buruanga Public Market at mga amigo naton una sa tindahan at barangay Katiklan na mga kamerkado. Ba, nahidlaman man kita kay Lorraine yan. See you very soon, Lorraine. Aga shout out man sa imo karang mga kaibahan na faculty and staff sa inyo karang eskwelahan. Good afternoon and happy lunchtime on akinyo.
1: Kompletos Ricados.
0: Alright, so doon yan yung mga kamerkado, no? Ruruin ka rin nga ginistoryahan nga El Nino. So, ano rin sabat at national government? Ano rin plano at national government? Diba? Trending makaroon mga kamerkado. Pero ginatawag natin nga sabat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpatigayan ni Makaraita, I think press conference kahapon, no? Ag-ana ka nga ginpahayag. Ana ka nga suhestyon mga kamerkado nga magbakal ita balde para nga mag-ipon o mag-tipon ka mo at inyo ka nga tubi kung if ever nga mag-uwan na mga kamerkado.
1: Kompletos Ricados.
0: Diba? Ano yung kanang opinion mga kamerkado? Diba? Kapangayo kita it solid or concrete solution from the Office of the President apang mga kamerkado. So, ano ka nang advice ka ton is a practical pero obvious man, diba? So, medyo naguguluhan ako nak. Na may makaroon tagal isanda nga ano, may makaroon ay mga suhestyon na mga kamerkado. Pero real yan eh, no? Kasi hamba man yan ni Marcos, magapatigayon man sanda ita cloud seeding. Ano but hambaon karon? Syempre kung may clouds, pwede sa naka-cloud seeding but hambaon. Kita mismo ro nagga-trigger it ulan. Pero kung ako karon mga kamerkado, although it is a good it is a good initiative pa halin sa aton kalang gobyerno, I think that is not really a big solution for this crisis, no? Kasi nga ni kung tanaw nato na mga kamerkado, kung i-backtrack nato o mga nagligad pa ng mga issue, mga nagligad pa ng mga problema nato iyakara sa aton nga pungsod, huwag nga ni sandait long-term plan para sa aton nga mga kamerkado na ano. For example, di ba sa crisis kara ita produktong petrolyo. Uwa man sa date may gintao nga long-term plan. Oro sa batayt national government high financial aid. O kung rin ginatawag naton nga ayuda.
1: Kompletos, Ricados.
0: Di ba? Sa crisis man it kuryente. Uwa man sa date may ginsabat nga matarong. Uwa man sa date may konkretong solusyon. Aro anda nga sabat ka aton mga kamerkado sa oras ukon sa tunga. It issues sa kakugangan sa supply kuryente. Lang katawag ka lang sabat, magtipid yang sa kuryente. I am bot sa inyo.
1: Kompletos, Ricados.
0: Diba, medyo naguguluhan na talaga ako sa nangyayari sa atin. Ay nako, nag-iinaway at tanan. Pero wag ihapon kita ginasolusyonan kung paano kita mabuligan at aton karang gobyerno nasyonal mga kamerkado. So, inagirano pa natin eh. Gusto mo natin ita solution from the government. Agro-solution nga ron, kunta bukon niyang it para sa pila, aga kunta rutanan makasamit man o makabaton man. We are all taxpayers, not just the middle class, not just the poor class, also the working class mga kamerkado. Kinahanglan man ang dayt bulig ron. Para mabuhin-buhinan, naroon na ka nga ginaproblema sa pang-adlaw-adlaw nga bagayran. Sa pang-adlaw-adlaw nga pangabuhian, kinahan man naton mga kamerkado, nga konkreto nga solusyon, not just the financial aid, not just ayuda, bukon niyang mga kamerkado, kami mismo ruga-adjust, kami mga working class ruga-adjust. Bumaando lang ah!
1: Kompletos, Ricados.
0: Pero sa mga ruyong atikang kinahangan sa makaroon pang October, dapat may proper coordination na do national government sa iba pa ng mga ahensya at gobyerno. Kapareho ka na. National irrigation, especially with the Department of Agriculture. I know may mga mandato sanda, however, kinahangan nato ni pulido ag tanan hay mabuligan. No, wa man kita na ila, di ba? Mga ano ba, nakapunggo ba ang kumamat nga na sa aton karang national office? Hindi nakahuwag ro aton karang probinsya, hindi nakahuwag ro aton karang LGU. Kung wa man sanda it programa nga gusto nga dapat ubrahon na mga kamerkado. Kinahangan may anuman sanda, bukong niyang ita ayuda lang roan na nga tauan katon. Kinahangan naton it bulig, bulig nga dapat nga ron, bukong it para sa pipila lamang, dapat gid hay para sa tanan. Kung para kan daro solusyon, hay raya ka nga balde, wow, tagid ibahay.
1: Pletos, Ricados.
0: Kung para kanda mga kamerkado o solusyon o sambilog sa mga solusyon ay pagtipon itubi sa tubig ulan o sa ulan mismo, pinaagi sa pagbakal ita balde o kon laton o kon drum, ay hasta di karon yang ron. Ay paalin ro aton nga mga mangunguma. Paalin ro aton nga mga manugpagisda. Paano ro aton yung mga negosyante sa sektor at agrikultura? Paano ro aton yung mga kamerkado? Diba? Hindi na pwede ron nga ano. sila pwedeng ginaano naton sanda, nga pabayaan naton sanda, because sandaro nagataoy pagkaon sa aton karangalamisa. Sandaro unang-una frontliner it aton karang pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi naton mga kamerkado. They are our food suppliers. And without them, kung uwa sanda mga kamerkado, hindi makamong makapanipuhos karon. Diba? Hard labor nga niro agrikultura, hard labor nga niro atong karang fisheries, pero sanda paro mga pinakapigado, sanda paro pinakaperde. Ano rin gina-ubright atong karang national government? Hindi man pag-ubrahon nga periyahan ro atong karang opisina at gobyerno, kinahangan man aton ita pulido ag konkreto nga solusyon halin kinyo mga Amerikano. Diba? Para mabuligan sa mga nagapamati sa aton nga mga taga-public market. In just a few weeks, imagine that. Magasaka uman ro presyo at anda ka ng mga produkto. Ro anda ka ng mga ginabaligya. Bangod! Wa man ka mo ito solusyon para kanda. Wa man ka mo ito solusyon para mabuligan sanda. Ro anda ka ng produksyon. O wa man ka mo ito may ginatao. Hanggang ayuda na lang talaga. Yun lang talaga ang kaya ng current administration. Ba umaando lang kinyo ah?
1: Kompletos, Ricardos.
0: Ah, diba? Hambang ni Elmer iya, akiging ani nung dyan. Diba? Maaki kang gid sa aton ka nga current situation because, diba? Madya, eto na ba talaga? Madya ka helpless, madya ka hopeless sa aton ka nga sitwasyon iya. Ah, diba? So, again, pero yun ang bilog sa aton nga mga pag-iistoryahan, no? Ag aton nga iga-istorya pa sa masunod nga inadlaw mga kamerkado. Oy, good afternoon galing ha kay Farah. Oh, kay Farah. Hello Farah, good afternoon. Na nag-monitor sa aton ka nga TikTok live mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricardos.
0: Anyways, medyo ano na no? Medyo bad news man para sa aton nga mga motorista. Oh, may paghugag. Oh, pasaka ro aton ka na nga presyo at produktong petrolyo mga kamerkado. But before that, a huge shout out sa Wawa Go Travel Corporation. Oy, taga saan po sila? Para ma ano natin? Para ma-shout out natin ng maayos. Hello Wawa Go Travel Corporation. Good afternoon po. Oy, diyan sa isla ng Boracay. Magandang hapon po. Maayad-ayad gid nyo utro adlaw kinyo una sa isla at Boracay. Ag welcome sa Radyo Mercado. Oy, again, bad news no, medyo bad news para sa aton yung mga motorista. Para karon sa isla at Boracay, ag sa bilog nga pungsod nato na mga kamerkado. Pero oil price o kung ro presyo at produktong petrolyo mga kamerkado, makaroon nga adlaw. Ay may pagsaka no mga kamerkado, especially with the gasolina ag aton karanga kerosene mga kamerkado. Sa pinakauling update maghalin sa Department of Energy, may pagsaka sa kada litro ita gasolina kung sa CN nagasaka raya sa 1.56 pesos kada litro. Samtang ro kerosene ay may pagsaka man sa 1 pesos and 77 centavos kada litro ron mga kamerkado. Sa pihakara, nagnaba man ro presyo mga kamerkado at Department of Energy based upon their announcement na nagnaba ro presyo at diesel sa 3 pesos or 3 pesos and 01 centavos kada litro ron na mga kamerkado. Kaya nga latest adjustment mga kamerkado ay bangod sa nagapadayon nga kinagamo aga tension o nakaroon sa Middle East. Bangod gani no kung sa mga uwa nakasayod. Sa mga nakasayod mga kamerkado, gina-target makaroon ita Houthi. Oruruin karon nga grupong Houthi, oruruin karon nga Riyadh o kung Saudi Arabia. Madumduman naton nga ginapasabugan nanda o mga oil facilities. Ginapasabugan may usan na nero pasilidad at kuryente sa Saudi ay gina-atake nanda pinaagi sa ballistic missiles, drone strikes at iba pang pagpagupok ka mga kamerkado. And kung nagligad man nga ra no, mabaritaan naton nga up at nga mga Pilipino Runa ninahan bangod sa pag-atake itraya ka nga grupo sa King Khalid International Airport o nakaroon sa Riyadh, Saudi Arabia, mga Amerikano. Kung sa CN, tatlo sa mga Pilipino sa tatlo kanda. No, mga kamerkado, rugin na butang sa ICU or sa intensive care unit para sa nagkakaigo nga pagbuong, mga kamerkado. So, based on the attacks, reports sa international news naton, o 14 kumpirmadong patay, aga masobra 320 pero kumpirmado nga ninahan. Up aton kararo mga Pinoy, mga kamerkado. Pero, abangan it embassy, posible pa rin nga magsaka o raya ka nga numero, especially kung may mga other attacks pa right ka ng grupo. So this is the number one reason kung hamaan, mga kamerkado, ay medyo nagamahaw mata or may paghuwag roan na ka ng aton ka ng presyuhan ita produktong petrolyo umpasa. Umpisa, mga kamerkado, makaroon nga adlaw karon ita Martes, mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricardos.
0: Sa pihakman karangabahin, mga kamerkado, latest weather update, anay kita. O sangka tropical depression, uko na bagyo, rogi na monitor sa guwa pagang ita Philippine Area of Responsibility. Aga, syempre, bukod na posible, no? But hambagon, medyo manabaro chance nga magasudraya sa aton karang pungsod. Apang, aga uman, naropila ang mga lugar iya sa aton na maka-experience siya itpag-inungan bangod ka na sa easterlies at northeasterly wind flow. Pero yung nahi-report mismo ita pag-asa, mga kamerkado. So, ruyun nga mga kamerkado, aton yung mga nagapangunang balita makarong adlaw karon ita Martes. As of the moment, may ginaagturan ro aton karang Radyo Mercado reporters nga sangka by bust operation. O sin kaya ra, sin nga banwara, mga kamerkado. O sangka by bus operation, naging patigayon nga kamakaroon sa Banwa Ita Kalibo. O nakaroon sa may printe, ito, or sa printe mismo, ito Gaisano Grande. Yakara sa Banwa Ita Kalibo, mga kamerkado. Oras kita makaroon, alas 12.32. Tagkin yun at More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. For More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Available sa pili ka mga sari-sari stores ag pharmacy. Iya sa bilog nga probinsya Itaclan, mga kamerkado. Magapanumbalik anay, mga kamerkado, ang programa ang Kompletos Ricados. Para sa pila ka mga reminders, standby.
2: Tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Asiran ko ro Kalibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag generated income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, pakatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yun kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SPA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake niyo merkado? Ang boses sa puso ng bayan.
2: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados.
3: Alas 12:42 son kita mga kamerkado. Welcome back. Sa second portion, itaton ka na nga programa. Igagamang sa Kompletos Ricados. Ako rin kaibahan sa kahanginan sa merkado. Si kamerkadong John Ronald Goring.
2: Kompletos Ricados.
3: Kakasunod nga mga balita, sangka personero dakop sa sangka drug by bust operation ya kara sa Banwa Itakalibo. To be for correction mga kamerkado, sangka babae gali pero nadakpan sa raya ka nga ginpatigayon na by bust operation sa Banwa Itakalibo makaroon nga adlaw ita Martes. Kamerkadong doon nasa linya ron ratong ka nga mga reporters ikaw sa na makaroon sa area nga ginatabuan itraya ka nga insidente no o insidente raya ka nga operasyon itaton ka nga mga otoridad mga kamerkado. Alright, sino naka-standby makaroon? O naka-standby makaroon doon sa bilog sa ating mga radyo merkado reporters. Kaya makaroon sa aton karang linya, live makaroon sa by bust operation. Yakara sa Banwa Itakalibo, mga kamerkado.
2: Radyo Merkado, live report.
3: Alright, sino sa linya, kamerkadong MJ? Ano na natabuo na karoon sa Banwa Itakalibo makaroon?
4: Yes, kamarin Johnny na makaroon niya pang orason. Baligin na, ano gan, gina-rikisa go na, ano, ruray ka rin nga subject person, ruray ka rin nga si certain panit nga ra. No, nga, imaw, ruray ka rin subject person yan, ino, sagin patagay ka rin nga by bust operation. Di ka rin, no, makaranggit niya hapon da, no, kamarin Johnny, di ka rin sa Mayrojas Avenue Extension, Barangay Andagaw, no, sa di ka rin nga Banwa Itakalibo. Bali, ruray ka rin nga subject person makaroon. Nagapong ko, imaw, no, kamarin Johnny, di ka rin sa may likod niya portion. Okay. It, rikara nga sangka tricycle nga naka-park ukon nakaparada no rikara sa may binet it rikara nga karsada bali habakan imura no kamang jani tikara nga sangka sa shay it kinapatihan kada no nga illegal nga droga garo rikara nga by bus money nga ni isa 2,100 pesos no kamang jani garo rikara nga sabi person nga bali iya malangman sa unahan ra nakaroon nga bagay aga iya man imaw no sa may Rojas Avenue extension no barangay Andagaw no kamang Johnny, sa kusin nga ni, sa pagbisikisa ka na kara, bali mo, abika inara, may ano eh, may daga, no, nga, sangka kaha, itari ka rin sigarilyo, actually, rukahan nga sigarilyo, kaman Johnny, may sugod, no, may sugod matara, no, nga, sigarilyo, pero, may habuo sa sugod mismo, itari ka rin kaha, ita sigarilyo, no, nga, sangka sa sting, itari ka rin ginapatihan sigo, no, nga, droga, no, kaman Johnny. So, makaroon, runa kaplastar, iya sa may, ton nga la mesa no bali ruray ka nga habaka ka na nga sangka sa shay agratong habuo sa sigarilyo nga daga itari ka nga subject person maabo-abo ta nakamang jani ruray ka nga sugod itari ka nga sa shay no nga habo nga ni sa uman daga sa kaha itari ka nga sigarilyo no kamang jani bali ruray ka nga subject person nga ra babayi ta imaw na babayi imaw ra na si certain na pani no nga sangka 25 anyos no kamang jani bali iyay mo ra ginbaybas sa rekara nga binit it sa kasada agro area at makaroon nakakordon na nakakordon iyaro atin karon yung mga otoridad iyaro atin karon yung mga otoridad halin sa atin karon nga kalibo PNP agro nag-operate no sa rekara nga baybas operation no kamang jani yaman presensya na ni kagawa da team Melgarejo no kamang jani so makara gina ano ginabutangan yun ita rekara nga nga inventory no rure karang habuo nga duga nga sa shelf no kamang jani sa ari karang nga subject person no kamang jani
3: paano ro pagdakop kana kada kamang kadong Mary Joy may info ba kita about karon paano mo na monitor
4: bali yes kamang jani
3: May information ba kita kung paano naton paano raya ka ng subject person nga na monitor ag nadakpan nga may gabarigya galima or nagaano imo itraya ka ng droga?
4: Oo. Sa rin karon nga detalye na kung siya niwa, pabi kita tari karon nga background halinggit sa ating karon yung mga otoridad. Kaya makaraab no, sige despar, ure karon nga inventory. Pero mga angan, aton karon nga buon reside. Ito ating karon nga PNP kama naman reside. Kung atong mahingabot si Kagawad Kim, no? Kabron siya ni sa rin karon nga monitoring. Kung pilabi man nga, nara, Domingo or buwan, kita abi man na rin karon nga pag-monitor sa rin karon nga subject person bago imo laging aresto ukon gindakop iya sa area. No, Cameron Chani. Mm.
3: Okay, para sa mga tagpagamati naton sa merkado publiko, ka merkado Mary Joy, basi pwede naton nga maanuro current or naga-presenting ang senaryo makaroon na karon sa may Rojas Avenue extension mga ka merkado.
4: Yes, aruray ka nga presente nung nagkatabo makara, pakita naton sa ato niya live na Cameron Chani, haroon nga nino, may nakaplastar nga lamesa, okay. Rika na sa tunga, ita, rika na nga kalsada, naka-cordon, then gina-inventory. No, kami dyan, nirurek ka ng mga recoveries or haro mga habuo no, sa posisyon. Ita, reka ng subject ka person, no, kami dyan. Eh, nanabatian natin nga may anak kanyang pagkumalibad, bukot ana. No, bukot ana, kami dyan, nirurek ka ng habuo nga, mga ginapatihan nga sa shiit droga sa reka ng papete or sa ano nga, sa sulan, ita, sigarilyo nga, no, kami dyan. Dugang pagid may iya nga cellphone kay inaro cellphone na nakararo casing naging ano man daging nga
3: Kamikado Mary Joy medyo mahina utaro imo ka nga volume ah bati ano ta naton ro ibang report it ibang mga reporter
4: yan na ron si Katodong Jezreel
3: ay Katodong Jezreel
4: Para ano nga limo gabi ka nagabos sa wak eh.
3: Ah, sige, patayin ka, Ricardo.
4: Ito nga lang, Katodong Jezreelo eh. Yan, kita nagpabinit-binit. Pero kung magpabinit kita, kamo nang dyan, hindi natin mabatian. Hindi natin makita ando, right ka na mismo nga gakatawa. Pero nag-low-lilo kita. Nag-gap, ano kita kay Katodong Jezreelo. Good nga. Pero ito nga, di mo mabatian na, ano, kamo nang dyan. Pero mausap pagit kita, ito, right ka lang, ano, dugang manaming apwesto. No, ando na ato niya kabliton si ano si Kagawad Kim. Alright. No, kung pila abiman ng Domingo abiman na ro monitoring ang iba pagit ka mga detalye angot nga ni no Cameron.
3: Baho, si Cameron, si Cameron Adong Shin.
4: After lang ko no, nag-send yes ka si Kagawad Kim no kam ani nga angan-angan lang after it inventory makabukit at dugang pagid nga detalye sa
3: sige.
4: Background itari ka ng subject person no Cameron Johnny.
3: All right.
4: So rin anay no ratong karon nga initial anay no ay sa ratong habuo nga dugang nga sa Shay Kamenchani wa un man no it habuo nga dugang pagid no nga item nga habuo sa posisyon itare karang subject person no nakaplaster iya no rure karang habaka kanang sangka sa Shay agrudugang karang sa Shay kay nga nakabutangan ni no sa karang pakete ita sigarilyo no kamuchin rure karang subject person makara makita nato no nga nagani mo nagatabon ita na karon nga itsura ang gina ano nan kada ginatakpan na naro na karon nga itsura no ka machine aka man ng Johnny sige man siya labi ng kaipin ang ginatakpan na naro na karon nga itsura no ka ng Johnny ita rin ka nga subject person nga ra Atot lang ho tugaton no ru ari ka nga background abiman na dugang background itari ka ng subject person nga si alias Pani nga ra no kablo dyan
3: okay so makaroon pa nga ano kamerkado nga Mary Joy nag-inventory yun sa nati ka ron
4: kamagyan kablo dyan eh
3: ano ang nga plastada makaroon na nag-inventory pang sandao na makaroon
4: yes oo nag-inventory no sa rekarang mga na recover no kam Johnny wa manabit iba no nga daga ro rekarang sabi person cellphone yang nana ag kahit sigarilyo ang gid ro ana karon nga bit nga ra no kam Johnny wa manibat iba nga daga oo hatugang sa pakete sigarilyo ang may na-recover but aside karon negative gun man yung may na-recover dugang ro aton karon niya mga otoridad so overall no sa aton nga information daywa no daywa sa bilog sa habakal kana aga sa bilog nga dugang no nga sa Shay kita rin karang ginapatihan nga siya bu matapos si Mora nga gin rikisa no gin buuro rin karang nga pakit sigurin yung atong katuha buungan ni rin karang ginaligar nga droga no kabrin siya ni
3: so kung makita
4: makita lang may istorya no ni Kagawad Kim ang gin istorya ni Kagawad Kim Melgarejo rin karang subject person no kabrin siya ni dali lang ma ano kita masuod-suod kita at magugapit agod nga maka ano kita makaplaster kita at maayos o di karakam no siya no gina-istorya rika to no kina ano mo gina-istorya imo ni Kagawad Kimi mo nakasakay rika sa may likod nga porsyon ni tricycle no ka mga dyan o di karakam makaplaster lagi nga panabon nga ni mo sana karon nga itsura ayaro ano tricycle nga nakapark yung iya mo gin-operate no itating karon nga mga otoridad no kapag dyan
3: Uy, mat mga kapamilya o na makaroon sa area, kamerkado nga Merisoy, nga nagaano ka na?
4: Rikara sa Magapit, ano, rikara Magapit sa Cordon, negative, kita nga may nakita na bima ng pamilya, rikara tabi sa palibot na kapag siya ni, ro, pila ka mga media, ro, mga otoridad, pero rikato sa uunahan, kapag siya ni, may mga tao, na may mga tao, rikatong nag, pamantaw, pero, wala natin nakita, ro, anong ginaano ba, ginatawag kay Ina, no? Nga mama wa na to nakitaan iya sa lugar no kun jan di nagano mata naga laylo mata no mga residente di kara no wa pala sanda naga suod gid magapit sa rekarang cordon no kun jan may ano mata may gap at sanda rek ato batas unahan no naga pamantaw no samtang gina anda bi man gina ginaoperate na ro rekarang subject person nga no kun jan may ano mata may distansya mata ro pila ka mga residente di kara magayo mata sanda sa mismo natin karang cordon
3: Medyo kaabot eh, nga natawo na nga sa area nga ron kami kado Mary Joy, abot ang nakakaano. Medyo kaabot eh, nga nagkikisyoso knowing ano no, nga medyo sa open area taka mo.
4: Kung mga ano, bali iya gidabira sa may ano, sa may likod. Kung aton niya tanawon, di ka tumatabi sa may pihak, sa may, ano, bini agagyan ba ita, no? Sa may tabok ita, rikadang mall. Na bago nga mall kap ni Johnny pero di karat ara sa pihak nga kalsada di karat sa may hanugod ara kap ni Johnny
3: okay.
4: Di karat magapit may ano di karat may di karat nga basketball ring no may baraka di karat ari kada magapit aro ari kada nga lugar kung singin by bus nga ni ari kada si certain pani no ka ni Johnny
3: okay hay nag
4: istorya wa man it dugang balihat to hatumalang ra kada nga recoveries no kam nagjani sa rekadang position it subject person bali pati ra tong sigarilyo ato kay may ano may sula biro pakete ano nga to sigarilyo may ano ra may apat or lima ka stick no itare kada nga sigarilyo no kam nagjani
3: okay
4: hindi pa kita makabuog dito na gina ano pa gina ano pa para in for inventory makabuog ko ta kateta detalye no sa aton karon nga otoridad
3: ay kamusta man ato mga kaibahan naton una ka merkado nga
4: para kabron diyan ni bali makara so ato bi kay ina no nga ano nga gipatigayon bali ato sa sigarilyo na na pero makara no may atin karon nga gina kapkapan kita atin karon nga ano man kaibahan sa media kabron diyan ni agaraya magarikisa sa gawas mismo no ay tari karang nga subject person maro magkap-kap no kam Johnny. Oro ana bira nga raro sabi person nga raro anong suksok matagod nga maja ano nga ni raw maja cycling gang ro ana karon nga suksok wa man itare kada nga busa no kam Johnny agro ana karon nga gambo nga suksok ay tag ano ba kita pusod ro ana karon nga suksok no kam Johnny. Bakit at makita na bimana nga busa pero depende pa ron no, sa pagrikisa at ating karon nga otoridad no kung may dugang pagin niya maano mabuo sa rekara nga gawas no ita rekara nga subject person so kakatapos yang no kapon janiro pag rikisa dali lang ay aton nga makita ando pagrikisa
3: no
4: tanan naka jacket abiro rekara nga magkakapkap
3: okay.
4: Ato nga ipakita gid kay Johnny agudwa itar kay nga isyu. Olimpio.
3: Malimpyo. Clear.
4: Limpyo, iwas, ano ba, iwas planted. Ay, doon, abiro pila ka mga, ano, mga komento at mga netizen ka ba nga planted. So, gin ka papalit mayad. So, clear. Nasa pag-arikisa sa rekara nga, magakapkap. May ano ya, may trapal nga gin ano, may trapal nga gin nagamit. Balirik ka to ay ano lang anay itago no kun Johnny.
3: Okay.
4: Ara, gin ano gin takpan ni trapal kun Johnny. Agud hindi baga ano, agud hindi baga makitaan rupag ano, pag rikisa. Of course, bayi mataro mag-rikisa no, sa rekarang subject person ka nung Johnny. Mm. Agintakpan na ni Trapal. Nakatabon na ni Trapal. Bali, ruig to sa sugod, itrapal. Ruaton karon nga otoridad, no, agro rekarang subject person. Ito man ruaton karon nga kaibahan sa media, no, ka nung Johnny. Bali, iya representasya ni Kap. Oh, yes, si Cap Melgarejo no kam siya ni kakaabot yang sa aton karon nga area. Mga nangan aton man imborang hinga buton. Na dali lang kam diyan. Makit-an sa aton nga ano ha, sa aton nga live rure ka nga trapal gintakpan na ni trapal. Asan lang ginarikisa.
0: Si kalaga na. Cap.
4: Dali yes, si Cap.
5: Ani.
4: Yang git kam nang Johnny. Dali lang. Ya kata maugapit. Ugat-ugat lang kita kam nang Johnny no kung may dugang pagid nga recoveries no ro ating karon nga otoridad sa tagin narikisa ro ra karang si certain pane no kam nang Johnny. Patuwaton lang naton. Sa ating mga tagpagamati na no, sa Uman, Kamran Johnny, Rikararu, Rikarang Baybas Operation no, sa may Rojas Avenue Extension, Barangay Andagaw, Kalibo. No, sa kasin nga ni 25 anyos, Kamran Johnny, Rikarang subject person, nga rin si Sir Kenpani, na taga-iyaman sa area. So, uunahan mo lang man doon, nakaroon niya residensya, or nakaroon niya panimagay ng Kamran Johnny.
3: Okay.
4: Gatuhuat kita di kara.
3: Medyo mabuhay tagalay ka pagriking sa karon ka Mikado Mary Joy no?
4: Para oo, mabuhay-buhay. Di man mga ano pa, papilang minuto pa lang man ako ng Johnny Rory karang nakatariyo. Kaya kata sa medyo guhang makita natin doon ano gang ro. Rikaragang. Si Timos bakit na mangingiling kita rin ka?
3: Alright.
4: Basi bahit Timos kita na kamang Johnny kung hilingiling natin nga na ro. Intakpan ni Trapal. Rikaragang kata sa ano? Rikaragang kita sa medyo guhang. Makita ang tagang ro, siki. Itaton karon nga subject person pero at niya kaibahan sa media agro ra karang naga ano kana nagrekisa kana na kamo Johnny.
3: Para sa kasuyuran it kaabuan ka Mercado Mary Joy, para sa ano honor purpose itray karang pagrekisa sa subject person ka Mercado Mary Joy.
4: Kung may ano pagid, kung may dugang pagid, magwa sa dayuwa nga takong Johnny, naro purpose it pagrekisa ka na karabasi kung may dugang pagid no nga ginapatihan nga droga o kung ano man nga mabuo sa aray ka lang nga gawas, itaray ka lang subject person. Pero sa kainang haba naton, no, anang suksok abikara, bali crop top, no, kapang Johnny, agro rekarang nga cycling short, white bousa, no, kapang Johnny, white bousa nga suksok abimana, or short abimana nga suksok nga may bousa, no, ro rekarang nga subject person nga, rari anang suksok. Ang matagod nga cycling short, agro rekarang nga crop top, no, kapang Johnny. Okay. Wait lang. Hato. Tapos yun, uri ka lang pag... dali lang. So...
3: Yes,
4: Kamro Johnny.
3: Yes. Yes, Kamro Johnny.
4: Haragon. Ali, iya no, habuo sa nakaroon niya posisyon, ro recurring nga, by basmani. Nakamidjani nga. Ah, pila ratong 2,000, 3,100. Bali, recover, no, kamidjani hay, 3,100. Bali, daywa ka, tigsang libo, ag, daywa nga ka, limang gatos, ag, sang bilog nga, sang gatos, no, kamidjani ro, recurring habuo. Sa posisyon ni recurring nga, si Pani nga ra. Oo. Wa mat busa ra ka man diyan no bali iya imong habuo ra sa may waga nga pursuit ana karon nga sa may kilid bagat cycling kung kita bi maka anot cycling nga ra di ba gutok ron imo so pwede mong silutan so di kato nakabutang no ra kada nga by bus money nga 3,100 pesos no sa uman ro ra kada nga habuo sa posisyon di kada nga si Pani ro 3,100 pesos no nga by bus the money kam na Johnny bali hatu ruhaga no itare kada nga habakal ka na no nga illegal nga droga sang kasashe itare kada nga illegal nga droga no kam na Johnny
3: oo so wa pa makita detalye kung pilang gramos kita man nga drugs ro hakumpiska sa lay kada nga babae kamay kadto may rejoin no
4: negative pa kita karon wa bigkitan nakitan kada nga weighing scale
3: okay
4: wa kita nakitang weighing scale ya kam na Johnny no sa lamesa itatin karon yung mga autoridad no kam na Johnny. Ay ipasa ka ng anay ruling niya kay kami na siya nandiyan nagkatura ang tutun lang kasi makamigil ko dat asot sigarilyo na kami dyan eh.
3: Okay ah.
5: Sige. Ako man.
3: Alright, kamerkadong Shane, ano ro atong ka yes. Observation una makaroon?
4: ano giman sigarilyo?
3: Ah, okay.
4: Pero siguro ka doon siya, nairani no pala yung kararong nga inventory. Actually, kakatapos ang kanat pag-requisa sa ray karang nasa natin yung third person. Ray karang babae ka mga kadong Johnny ko sa si Inay Happy at yun man raya nga mga ha-recover ka na, no? Ruray ang kanyang ginasuspet siya hang illegal karang nga droga. Bukan yung mga typical ka mga kadong Johnny nga natagroon nga pod-pod mga klase illegal nga droga. Pero parang ano git mo? Parang butil imo nga type ka mga kadong Johnny. Oo. Kay kung madumduman naton, kaya banan sa nakikita naton kasi sa mga buy-bust operation, haykat mga medyo pino ka mga kadong Johnny. Pero raya, di nga ra. Pero crystallize kita imo nga anong nga klase. No, ka mga kadong Johnny. So, di ka raya, makita man ka na raya nga kwarta ka raga ka-recover sa position mismo, at raya ka subject person, nga si Pani nga ra. Kaya hindi ka raya raton ka nga barangay captain, si itong barangay captain Ita Andagaw, ka mga kadong Johnny. Aga kama naman. Okay lang. Ito kung mabuo natin ang anong pagpahilang. Si Kapitan ka mga kadong Johnny.
6: Kapit taga native dito tanda ko na ginauli. Oo, taga ginauli. Kailangan
4: matanaw mo na ginauli at dito. Ano mga sa area na may mga nagaboard. Ano yung nagaboard?
6: Ay, gaboard siya to sanda.
4: Ano yung anong ginauli niya ra? Okay, so personally, bukong mo tat kilay, bukong mo tat taga barangay.
6: Ay, bukong mo kilay naman. Bukong naman mo kilay. Si Ato Adto ka tayo mo iya.
4: Pero doon yung ginauli na may mga rec, ano matay ko kung may detalye, o kung kilala mo.
6: Hindi ako katahoy ano sa anang mga kalapit.
4: Sa ginaulian niya tabi ka?
6: Ay, rubagay, tabi nga ako na bukod at bukod, ginarentahan, malungguro ng taro.
4: Alin doon ma'am, kapamilya naman, idiyay
6: ka. Awa.
7: Bukod yung magbutan pera ma'am, kada ka ma'am.
6: O ako kasay yun butante pero bukong tabi mo taga Riga ato ato na mo yara.
8: Warwara nga tayo mo yara. Bisita.
9: Atong bada pa kung kapos naman sa kapasita mo
6: ma'am. Ay siyempre, nagtrabaho man kita. Para sa mayad man yan eh. Mayad man yan eh rarong mga makaranga ay mahugod atong pideyo. Nag-initial it makarama matamatan ay matuod yan ay di man kita ka-expector it 100% nga ano gate no. Pero sa makarang mga gina-obra no, pa itong pideyo ay mabawutan na itong pasayamat niya. Maya, amat-amat ma-eliminado mga makarang trabaho sa barangay.
8: Tini-message ka sa mga padayon na kung gengage ka sa mga broker sa barangay Dagaw Cup?
6: Ay, halin pa katuman, no? Waman nagkugang ratong gobyerno sa pagpadumdum sa ato niya ron niya mga users, drug pushers, na magpundugon sa rundaya nga rang gina-doso nga rang malain niya, droga. Aga, amat-amat ay gabot gid kita sa punto ron niya. Mamat-amatan gid kamo it. Sikop. Kaparehas ka ra. Kabay pa nga maging leksyon man. Rung mga maura nga na yung ginaubrite aton nga video sa mga ibang mga nagagamit itroga. Aron na lang man da akong maipabot sa aton nga mga
10: Kamerika ng Johnny yung kagatian, no? So pagpayag man, ni Kapitan Juliet Malgarejo, no? Aton kira nga Kapitan Ita Andagaw Kalibo, Kamerika ng Johnny. So far makara no hay syempre pag regra ka pa din para nga in pag regra inventory man ita tun kra ka tapo ita PDEU ka market ng Jani yaman ko may ano man atan kar nga PNP do para kala si pag assist sa ray nga sabitan nga by bus operation ka market ng Jani diin nga ma atan kar nga pagpamantaw man sa ray ka nang sabitan nga subject person kay bakit an ka market ng Jani nga doon nga ginatabunan na doon nakarang itsura. Oo, kamer ka doon siya ni Agmakitan man ka na natin nga parang anisig itimaw, no? Kamer ka doon siya ni samtang ginapay doon may masalay ka na nasan bitan nga by bus operation.
3: O mani magatang yes, kamer ka doon Mary Joy? Kamer ka doon Shane?
10: Nag-ano ka? Nag-ano yung mo? Kita mata natin nga medyo may parang ka na nga sinyalis nga nag-tangis yung mo kaina. Sa mga nga sinipunin mo kamer ka doon dyan eh. Dahil ka nga subject person natin, no? 25 years old, Imaura. Diyan nga ni nga pagklaro ni kapitan, no? Nagkareho nga bukon tayo mo tag-iyar. Pag tumanang imo ya kamer ka doon dyan eh. Per bukon git imo ita tag-iyar git asaray ka nga barangay Andagaw. So, I think to kamer ka doon dyan eh, sa makaroon ng pagpadayang karat inventory, no? Mga recovery cell phone, tayo ka nga kahit si Garinio, kwarta nga ra, gahaga ka 3,100 pesos kamer ka nung Johnny. Agro mga recoveries nga ginapatihan ka nga illegal nga droga, daywa ka sa shape kamer ka nung Johnny. Wakit nakita nung nga weighing scale kasi kagabanan kamer ka nung Johnny. No, lately, pero wag katabo ka nga by bus operation, may mga weighing scale yun ah. Pero ato yung karangabahin man ita, katapo ka na ita kapulisan kamer ka nung Johnny. Aga on the spot ho, on the spot nandaga gina ano eh, ginatimbang. So kaluluhan naton 3,100 pesos ro raya karanga. By bus money sa raya karaging ka sa nga drug by bus operation kamer ka nung Johnny. Kapat ano no? Idiot. So far kamer ka nung Johnny at wala karanga pagayon ka na doon na doon nga kabilang pagid nga update no? Sa mga karoon, abigin naman para ito karang nga ma-interview man, rupila na ito karang makatapo ita kapulisan, as well as si kay Sir, anong kara kay, ano kara, pagkawad Kim, no? Melgarejo, kamarga doon dyan, eh. Kung makabuo.

0: Jali ho. Ay, ugawin pa, biro by bus operation sa nakarana sa bitaga subject person. No, kamer ka dong Jali. Doon natin ko hon, tanga makabuman ka rakan da ita detalye para karasa aton man karon nga pagpahisayod man sa aton karon nga mga dayang nga mga kaigmanghura naton nga naga huwat man sa daikara nga balita kamer ka dong.
1: All right, kamer ka dong Shane, proceed.
0: Ha. Yes, we da kamer ka dong Mel J. Melgar, kamer ka dong Ningel. Ano ka ni? Del Pilar. Sorry, nalipat ko ng apelido. Kamerkadong Boryong. Ako si Kamerkadong Shane Flores Masali, Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Radyo Mercado.
1: Abugid nga, salamat kay Kamerkadong Shane Flores Masalio at kay Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar, kay bahan sa day ka Merkadong Ninyel del Pilar at Boryong Pilayo sa pag-responde na karon sa by-bus operation sa Rojas Avenue Extension, Andagaw, mapit sa Megaysano Grand, mga Kamerkadong.
2: Kompletos, Ricados.
1: Oras kita makaroon, alauna i-onsen kita. But before that, good afternoon. Maayad, maayong udro adlaw ka Merkadong Johnny. Pa-shoutout sa mga kaibahan ko sa Spark 2.0 Technical Training for Social Media Marketing Graduates and Completers nga sa successful graduation kahapon nga ginapatigayon karait DICT Aklan Provincial Field Office. Hoy, congratulations sa mga completers sa graduates naton. I-try ka ng Spark 2.0 Technical Training for Social Media Marketing. Shout out from Nong CJ Billiones, mga kamerkado.
2: Kompletos, Ricados.
1: Shout out man sa atong mga nagpamantaw sa atong karanga Facebook Live. Iyaka sa Radyo Mercado Aklan. Good afternoon man sa atong karanga TikTok viewers naton. At sa mga nagpamati sa atong Mercado Publiko, mga kamerkado. Oras kita makaroon. 1:12 kita ithapon, mga kamerkado. At magapanumbalik anay. True programa ang Kompletos Ricados. Yagamang sa Radyo Mercado Aklan para sa pila ka mga reminders, standby.

0: Hi, ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hi, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami man daanang lasa, at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga hawa para kainom, try yun kamuhay. Wat madula at namin kinipikto sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion Numancha.

Paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist. Aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados.

0: completos, regados.
1: Alauna, 23 sun kita mga kamerkado, and welcome back. Sa final portion, itaton ka ng programa. Sa programa nga Kompletos Ricados. Gagamang sa Radyo Mercado Aklan. Ako rin kaibahan, rin ka ng kahanginan sa merkado. Si kamerkadong John Ronald Gori.
0: Kompletos Ricados.
1: Hoy, good afternoon ka rin, no, sa aton nga mga amigo ag amiga nga nag-monitor sa aton ka nga programa. Makaroon nga hapon. Good afternoon kay Sir Aga Sison, kay Sir Edward Jacob Oberio na karon sa Boracay, aga kay Sir Morito Benedicto Tulio na karon sa Pio Kids Store sa Altavas sa Public Market. Again, another bad news man para sa aton nga mga OFW nga nagapagupad-kunta pabalik sa Riyadh o kung mga OFW nagapauli-kunta yakara sa Pilipinas. Nagapagawa ito suspension ro Philippine Airlines para sa nang mga flight nga paagtoy Riyadh hasta ita November 29, 2026. Bangod nga nila sa serye ita makamagatay na pag-atake ita grupong Houthi sa Saudi Arabia. Yung gin sa adakara nga paguparan na mga kamerkado. So sa ato nga nabuo nga impormasyon as of the moment, sambilog nga Pilipino ro critical. Tatlo ro sa ICU ag sambilog ro critical mga kamerkado. So sa nabuo man ato nga impormasyon, ro mga otoridad no maghalin sa Saudi Civil Aviation nag-extend total suspension at airport operations. Agud ma siguro randa ka nga kagawasan mga kamerkado ang nga safety nga ginatawag nato. Pero bangod sa raya ka ng pag-atake it Houthi ay nasama dro Terminal 3 at Terminal 4 pati man ro radar and communications equipment. But hambagon, it asanda makaano karon makamonitor it mayad. Alright, so ginpahayag man ni Philippine Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak no nga raya ka ng mga Pilipino sambilog ka ra mga kamerkado ay nagaano na discharge out. And of course, sabilang doon yan eh, no? Pero mga OFW naton, especially sa mga klano OFWs naton, bukunit man namin nga balita para kinyo ra mga kamerkado, pero I hope nga mangin safe ka muna na karoon sa Middle East mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: And of course, good afternoon man kay Nang Inday Concepcion o nakaroon sa Altavas Public Market. Ag sana ka ng mga amiga, at ang amigo mga kamerkado. Okay, good afternoon man sa atin yung mga friends natin o nakaroon sa San Lorenzo Drive sa Kalibo Public Market. Nga nagbaka kasanda ito, Marble Potatoes. Good afternoon kinyo mga ma'am ag sir. Again, thank you gidha sa mga nagpamati sa atin ka ng programa. Thank you gid sa mga nakaantabay sa amon kada nga live kaina, especially sa Lagin Patigayon na by bust operation sa May Rojas sa Avenue Extension. O makita niyo man updated namon nga balita mga merkado una karon sa amon kada nga Facebook page. Kaya i-follow and like ro amon kada nga Facebook page nga Radyo Mercado Aklan. Road to 40k followers in kita mga kamerkado. Subscribe man sa amon kada nga YouTube channel nga Radyo Mercado Aklan. At syempre i-follow man ro amon kada nga TikTok account nga Radyo Mercado Aklan mga kamerkado. Thank you again sa ato nga Radyo Mercado reporters, sa ato nga mga tagpagamati sa tag sa kamerkado publiko. Thank you man sa ato nga newsroom, research department, at sa ato nga onboard personnel. And of course sa ato nga partner technical, kay Geranio Messina at kay John Albert de la Cruz. Ag sa uman mga kamerkado para sa programang Kompletos Ricados. Ako si kamerkadong John Ronald Quarin, it Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
0: Inyong napakinggan ang Kompletos Ricados. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Don't stop. You get enough. Keep it locked.
4: Radyo Merkado.
5: Play the hits.
4: Radio Mercado.

Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of

May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.

0: ayad-ayad nga hapon mga ka-Mercado. Good afternoon sa tumapin lang gagatag po mati. Welcome sa pagpangalangan dito programang
1: Dear Marites.
0: Ano ko na makaroon it? Martes. Ah, magkatunog ka. September paghihapon, October 13, 2026 mga ka-Mercado. Kami rin magiging kaibahan. Ako si ka-Mercado Shane Flores Masal.
1: At si ka-Marites Nudge.
0: Yes. And of course, ka-Mercado Nudge tamiyo na ito at ako mga taga-public market.
1: Ginatami ako gali. Rosalie Bacow Public Market, Altavas Public Market, Madalag Public Market, Banga Public Market, Numancia Public Market, Lezo Public Market, Malinaw Public Market, Makato Public Market, Tangalan Public Market, Nabas Public Market, at syempre, Rolas but not the least, Jairo Bruanga Public Market.
0: Alright!
1: Okay na rin yan. Sipon kasi si ma'am. Actually, narin na ano ko yung sipon mo. Na nababatian ko.
0: Uy, grabe. Sige, di lang. Nahuya lang ako ka-Mercadong Nudge. Pero yun, itam yung manatunan na kami dahil nga hapon natin karong gaman na sa Facebook Live. Gatuto ka itong mga ka-Mercadong Atikar sa YouTube channel at Radyo Mercado Aklan. Anyways, ka-Mercadong Nudge, makaroon nga adlaw. Makaroon nga adlaw at Martes. 2 days to go. Ano ba?
1: 2 days to go. Sahod na. Woo! Yan, masaya tayong pumasok araw-araw dahil sa sahod. At ilang months na lang, bonus na! Woo!
0: Asasa! Bonus?
1: Bonus.
0: Anyway, so diba ka-Mercado? At ang karing pagtamiyaw, git it man namin. Karing nga hapon kinyubangod nga, ano?
1: Nagatang-tamiyawin mo daw siya.
0: Yes, happy birthday sa Reyna! Birthday mo? Ayaw niya din eh. Happy birthday sa mag-birthday today. Oo, aga, syempre. Oy, ka-Mercadong Nudge, birthday ba ka sa BFF?
1: Wow, sinong BFF yan?
0: Yes, kay Rexy, hello.
1: Saan na siya ngayon?
0: Yes, andun siya nag-work sa government.
1: Wow. Happy birthday po.
0: Yes, masaya siya.
1: masaya siya. Paldoy sila sa government. Happy Paldo Day.
0: Happy Paldo Day. Oh. Happy birthday, Rex. And syempre, of course, mga ka-Mercado, makaroon nga Lawit Martes, may ato magkagipahaom ng mga pangotanahan ng karoon sa mga aton nga masugid. Masugid. Nga mga nagapamati kato, no? Syempre, ka-Mercado na siya raya higing inpon man aton. Sa tingin ko kahapon, bukod na naubos atong karoon nga pangotana.
1: Ah, may pangutana dyan. Actually, yung sinend dyan sa akin ni Kamarkadong Eunice, no? Parang yung sa dewang question ngayon, ikaw ang pinaparinggan niya.
0: Wait lang. Ano ba to? Eto, red flag ba ang taong magastos kahit maliit lang ang sahod niyo?
1: Ay, hindi ikaw yan, Nani. Hindi ikaw yan.
0: I mean, yung ano, yung question, binasa ka lang. Tatawa lang naman ako, ha?
1: Sige.
0: Binasa ko lang, just in case, sagutin mo.
1: Ha, para sa akin ka Marites Shane, halimbawa maliit lang yung sahod ko, tapos magasto pa ako, no, kung wala naman akong pamilyang sinusuportahan, wala akong okay anak lang. Wala akong anak ganyan, okay lang gumastos,
0: okay
1: kasi
0: lang,
1: enjoy mo yung sahod mo. Pero for example, may anak ka, syempre on budget, imbes is big ano mo sa sarili mo, hay sa kanila mapupunta.
0: Oo, ganun. Parang isipin mo muna yung priority mo bago yung mga I mean isipin mo muna yung needs mo kaysa sa wants.
1: Totoo.
0: Kasi yung need mas importante siya, kailangan mo talaga siya, pero yung want parang gusto mo lang. Ganon.
1: Example, anong ngayong month na lang or sige last month September, anong want na binili mo na hindi mo naman need? Ako muna, seaweed. Hindi ko naman need.
0: Bakit?
1: Ng seaweed tsaka buldak. Oo, tapos bili-bili pa ako. Ikaw?
0: Ano ba sa akin?
1: Sabihin mo na, huwag ka nang mahiya. Feel ko madami. Hindi mo maalala, ano ba yung binili ko?
0: Wait, kasi what? Bigyan mo kasi ako ng time.
1: Ah, sige.
0: Ano bang binili ko?
1: Na hindi mo naman need, pero want mo kasi yun.
0: Ah, okay. Siguro ka-Mercadong Nudge. Meron akong biniling damit, pero hindi ko naman sinusuot.
1: Dapat suotin mo dito.
0: Ay, di, bawal yan to.
1: Baka spaghetti ba yun?
0: Hindi. Hi, Sir Reggie. Happy birthday, Sir Reggie. Gusto mo, ah?
1: Ni hao.
0: Hindi, pang summer.
1: Ni hao, sir.
0: Ni hao. Ni hao, ma. Pang summer kasi yung ka-Mercadong Nudge. Eh, hindi naman. I mean, yun lang talaga yung pinaka-ano ko talaga. Kasi kung isipin ko naman gayong month, wala naman ano eh. Parang lahat naman ng needs ko, nabili ko.
1: Nabili
0: yun
1: mo.
0: Yung one lang talaga, yun lang talaga yung hindi naman nga ako pumupunta halos sa mga beach. Kaso binili ko yun. Wala lang, for ano lang,
1: For the future
0: references.
1: Wow.
0: Anyways, isa pa ako, Mercadong Lodge. Kung lahat ng tao ay may tinatagong...
1: sekreto na paliwalitan.
0: May tinatagong... may tinatagong sekreto. May karapatan ba tayong husgahan ng iba? Hindi. Pero dahil Pilipino tayo, at tao tayo...
1: Mapanghusga.
0: Mapanghusga tayo. Huwag yun tayo magiging hipokrito, mga Mercado.
1: Feeling ko, Becca Maritishen, halimbawa yung tao na ito may tinatagong baho sa sarili niya, no? Tapos, feeling ko, ba, pag nalaman ko, kasi kakaibang baho yun. Tapos, ay, kakaibang sekreto yun. Tapos, ba, sinabi mo sa friend mo noon, nag-usap kayo. Tapos, mapapasabi, hula, buting hindi. Diba, hindi natin maiwasan. Nadja-judge talaga natin sila. Depende anong decision yun.
0: Judge your yard.
1: Ako, ma, may kilala ako.
0: Magkilala tayo na mo, Puro dyan.
1: O, diba, listen kasi kamarito siya, yun, may masasabi talagang tao sa mga tago nating baho.
0: Diba?
1: Pati maskin literal na baho nating tinatago ha, yung kilala natin, di ba? Judger.
0: Ikaw, Gideon. Ikaw, Mercadong Lodge, ha?
1: Hindi ako.
0: Anyways.
1: Ikaw, sabi mo, the scent that never dies.
0: Hindi ako yun. Ikaw,
1: ay, ako ba yun? Okay. Pero actually, wala na yun. Wala na yung the scent that never dies.
0: Hindi na. Oo.
1: Ay, anyway. Oh, okay. Sinindan ni ka, Mercadong MJ. Okay.
0: Niniel.
1: Sa comment section niya.
0: Isa pang, asan ba dito? Ito. Dito bang mas mahirap na makahanap ng pag-ibig habang tumatanda o mas mahirap lang dahil mas marami ka nang kinukonsidera ka, Mercado?
1: Aba, para sa'yo yan eh. O sige, ako, halimbawa, wala pa akong boyfriend hanggang ngayon, no? Masabi ko, actually, para sa akin, oo, malisod maghanap ng real love. Kasi ngayon, be, may mga taong gusto lang i-date ka, pero wala silang balak pakasalan. Tapos yun sa personality. What if ayaw mo? Sa una lang kasi nila sa pinapakiting magandang side. Tapos pag naging comfortable na sila sa sa'yo, papakita na nila yung bad side. Tapos magsasabi, it's not you, it's me. Aba, mga makaroon.
0: Diba, lala naman.
1: Ikaw ka marito, Shane, dahil single ka ngayon. Anong mga kinoconsider mo na haman hindi ka pa muna naghanap ng pag-ibig?
0: Ah, ganun. Ano kasi kamerkadong Nudge, sometimes alam mo yung ano, yung art of solitude. Solitude. Yung pagiging alone, kamerkadong Nudge.
1: Wow.
0: Mas marami akong ano, parang maraming realizations ng ako lang mag-isa. Tsaka mas na-enjoy ko talaga yung time ko ng ako lang mag-isa, kamerkadong Nudge. Tapos, parang andyan yung thoughts na parang ano nga tawag dito? Parang
1: hindi mo need ng lalaki.
0: Nasasanay na, oo. But sometimes meron naman parang meron naman na what if ganito ganyan. Pero syempre mas parang minsan nangiibabaw talaga na ay okay na to, okay na yung ganito. Ayoko na sakit sa ulo.
1: 'Di ba ganyan may meaning.
0: Pero syempre kung sakit naman talaga sa ulo yung lalaki, syempre ayaw mo na sakit sa ulo. Pero kung mabait, 'di ba okay naman 'yun.
1: Kaya nga may kilala akong bagay sa iyo. Feel ko ay kung kayo talaga, kayo talaga.
0: Ah.
1: Ireto kita sa sunod.
0: Aho. Isa pa ka, Mercadong Nudge. Kung lahat ng kaibigan mo ay may asawa at anak na habang ikaw ay nagsisimula pa lang naman din, may pressure ka ba?
1: Otsa, para sa'yo din yan. Pero ako, sasagot mo na.
0: Sige.
1: Sige. For example, ako no, single ako, yung mga friends ko, may mga boyfriend na ganyan. Halimbawa, huli ba ako lumande, ba high school ako, hindi ko gin-prioritize yan, elementary, college, ganyan. So, ngayon pala ako lalandi. Feel ko ay napopressure ako kasi hindi sa akin, sa family.
0: Ah,
1: yung feeling, sabihan ka ng mama mo at papa mo, wala ka bang papakilala sa amin? May gathering, sabihin nila, uy, magdala ka, gusto ko siman. Yung mga parang ganun ha. So parang mapapressure ako niya ng slight dahil sa kanila. Sabihin ko, ba, magrenta na lang kaya ako ng ano, sino ba? Oh, diba? Parang hirap talaga ang ganyan. Hindi. So yun ang reason ko. Feel ko, ano, may mga anak na nakikita mo about. Tapos sabihin nila, ikaw, kailan ka pa? Tapos sabihan ka pa nila, pag matanda kang hirap mga anak, di ba napu-pressure ka na, ganyan?
0: Hindi ako napu-pressure kung buhay ka naman yun.
1: Ah, pero sa ibang pamilya mo, ano? Eh, kwento mo side mo.
0: Naman, buhay ko yung kwento mo naman.
1: Buhay ko ba yun? Wala akong idea. Nag-sample lang ako sa movie sa artista. Uy, sa movie! Kung napanood nyo yung, alam mo yung movie ng Life of a Lettuce Girl? Ganit, yun yung story niya. Uy, hindi mo napanood. Search nyo, Life of a Lettuce Girl.
0: Sino nga? Ano ba yan si Nudge? Eh,
1: hindi
0: Nudge.
1: Kau yun. Ba't nag-react ka? Hindi kau yun. Oh, sige, kung ikaw. Wala yan. Kung ikaw.
0: Ano yan? Ano yan?
1: Napapressure ka bang lumandik? Ay, hindi. Napapressure ka ba?
0: Ano? Sa tuwing ano lang, pag nag-a-ask lang.
1: Ano sinasagot mo?
0: Sabi ko, di ba dati gibawagan niyo ako pag nag-a-ask? Tapos apagugang rabo ka.
1: Wow.
0: Pero may sinasabi na ganito. Meron, parang sila na maghahala. Pag ako, ay, no.
1: Actually, kamarete siya, no, may reto-reto din nag-work. Depende pag magustuhan mo.
0: Depende naman. Totoo yan kapag depende pag nagustuhan ka merkado.
1: Pero ikaw, okay sa yung reto-reto?
0: Hmm?
1: Ereto ka?
0: Okay naman.
1: Tige, akong kaming hanap para sa'yo. Hindi, try lang. 1 month kung okay naman reto niya.
0: Tapos mabokin nyo. Art-arte, manin yung ginreto ko to ka ako naman.
1: Aran.
0: Pero di kamarkadong Nudge, kung sometimes ba ang aron ho, una man sa dining table, tapos ay una ro, family, hay, hindi kita maiwasan nga, ano ba nga, din nga ni may question and answer portion. Hay, syempre magsuod lang sa kwarto doon, ag-ano lang, para hindi ka makitaan, baga nga pag ano, pag di ka, hindi question noon. Oo, doon. Pero if ever, kung sometimes ko nadadakpan ako, una man ako sa, ano, sa kusina, bima na, gamba lang nga, di ba, ibawagan niyo ako dati?
1: Matapang.
0: Oo, ibawagan ako dati mag-ano, kasi seryoso, kita ang hamarkadong Nudge, ever since pagtuon, from din nga ni high school, college, has that dag. Din nga ni dag first ano nag-work, no? Hay, yun nga, no? Oh, sineryoso talaga yung no BF kita, kapag ka doon focus kita.
1: Sa inyong magkakapatid, ilan kayong walang karelasyon?
0: Ako.
1: Ikaw lang?
0: Hindi ko alam sa isang kong kapatid kung meron siya eh.
1: Hindi may magpukwento ka agad din. Bagay.
0: Pero yun nga.
1: Darating din yan mga next year. Di may masabi, basi mag-slow mo sa'yo, malabat first sight ka, no?
0: Wala na, ayoko. Anyways, kabri ka doon, Nudge, wala na ba?
1: Yung kahapon, meron pa ba?
0: Eto, meron pa. Kung may 100,000 pesos ka ngayon, masipiliin mo bang ipambili ng gusto mo o itabi para sa emergency?
1: Ako, kung may 100,000 ako, yung 50,000 itago ko. Yung 50,000 yung panggasto ko, anong gusto kong bilihin. Pero halimbawa, bawal mo ay, sige yun. Bibilhin ko yung gusto ko sa 50,000. Or pwede naman, 20,000 bilhin ko yung gusto ko.
0: Asosa.
1: Ay, ikaw?
0: Siguro, kuha lang ako din ng portion. Like, for example, like 30. Kasi 30 malaki na yun eh. Bili na yun ng tablet.
1: Wow, tablet.
0: Tapos, hey, for emergency, yun dahil iba. Like, buta mo sa bank, kamarkadong match. Oh, di ba? Pareha mo lang dun.
1: Very good.
0: No? Meron siyang... Ano pa pautaan mo na?
1: Ito.
0: Ikaw man.
1: Ito. Kung ang kapatid mo ay mas mayaman sa'yo, pero hindi tumutulong sa magulang ninyo, may karapatan ka bang tawagin siyang makasarili?
0: Siguro it depends kung merkadong na siya situation din. Ng mga, kabagay. Ano, oh, diba? Kung may anam at abiran nga, syempre may sarili man imong life doon, may sarili man imong family. Hey, syempre, hey, may anam man nga, may anam man responsibility.
1: Depende nga sa sitwasyon, pero pag single siya, no, tapos grabe siya, maluho siya masyado, tapos hindi niya binibigyan yung parents mo, hindi tumutulong, parang oo, masasabi mo yan, makasarili siya, lalo pag may emergency, hindi mo mahihiya ng pera.
0: Ganun, para makasarili na din. Mm-hmm. Grabe naman yan.
1: May tanong pa dito. Kung mayaman ang partner mo, pero wala siyang oras para sa'yo, matuturing pa ba rin ba itong magandang relasyon? Nagpo-provide naman siya, pero oras lang talaga yung hindi kayo nagbaba, nabibili niya yung gusto mo, lahat ng gusto mo ibibigay niya, house and lot, name it, lahat.
0: Asosa.
1: Pero nagpapayaman siya nga.
0: Oo. Mas nag-matter maghihapon ka markadong natural, ano, tao nga, provider, may provider mindset, ima.
1: Mas hindi kayo nagbaban masyado.
0: Okay lang naman, as long as secure na yung future, okay lang naman. Diba? Di naman ko adaw na ako magbaban tapos uwa manit, ano, diba?
1: Sa bagay, hindi totoo yung pag-ibigay sapat na kinahangyan gidit kwarta.
0: Oo, dapat, ganun talaga, dapat hay financially stable first ka merkadong nudge no sa mga ano, for example, bago ka mag-start it family financially, mentally, physically stable git bago ka magsuot sa mag-break out family, 'di ba?
1: Tama.
0: Kasi ba hindi kayo kasi mapapakain ang pag-ibig na 'yan, 'to naman, no?
1: As in,
0: na, oo.
1: Paano kung yung gustong-gusto mong tao sa mundo, mahirap, pobre talaga, pero gustong-gusto mo talaga siya?
0: Then magtulungan kayo na ano na
1: pero sabi niya hindi siya hanggang grade 6 lang gintapos, sabi niya pwedeng ikaw lang muna magtrabaho.
0: Eh meron namang ibang ano paraan ka merkadong nudge, hindi naman habang buhay andyan lang talaga siya.
1: Wow. Pero okay lang siyang piliin mo.
0: Bakit ako?
1: Halimbawa lang gustong-gusto mo talaga siya pero pobre siya.
0: Siyempre, tulungan mo na lang. Kung marunong din naman siya tumulong sa sarili, edi okay. Pero kung parang ayaw niya, tapos ikaw pa yung tinuturo na ikaw na lang gumawa, edi wag na, Diyos ko. My gosh.
1: Ay, my gosh daw.
0: Eh, kasi tinutulungan mo na nga, di ba? Ikaw ang naghihikahos eh.
1: Tama.
0: Tapos siya, di ba? Nakasama siya.
1: Ito. Kung ikaw ang huling lumandi sa barkada, ibig bang sabihin ay mas mapili ka o takot ka lang masaktan? Para kakin ka ma-reteshine. Halimbawa, ako yung huling lumandi, no? Feel ko ay ano ako. Hindi naman takot masaktan, pero mapili lang ako sa tao. Siyempre, ba ka ma-reteshine, paghanap ka ng jowa more, gustuin mong tao, may gina-consider ka, pers- ikaw ba? Eh no, natwitingin ka ba sa panlabas na anyo? Hindi, tanong lang. Siyempre, sige, ako nga muna. Siyempre, unang titingnan, hey. Siyempre, actually,
0: physical, diba?
1: Physical talaga yan. Sunod yung ugali. Minsan, may gwapo na hindi mo naman gustong ugali, hey. X na. Pero pag gwapo siya, mabait, tahimik, hey, ho, magustuhan mo talaga yan. Meron namang mabait, pero hindi mo gusto ang tsura, pero kahit anong ligaw niya sa'yo, ayaw mo talaga. Diba? Pero ikaw, anong
0: tingin? Hi, Simon.
1: Ayaw mo, mapili ka lang? Bakit
0: ay, hindi,
1: mapili?
0: Depende man na. Siyempre, kamer.
1: Na dito, oh. Ano, mapili ka lang ba o takot kang masaktan?
0: Siguro, kamer, ka dinage, mapili gin mata kita when it comes sa pagpili rin it partner, haman. Kasi, parang, sa makarang nga pangitaron, di ba? Bukan na ito ang panghampang kamer ka dong nudge. Like, ginapili mo tayo mo ron, like, dito, meriot aron. Bukan na ito ang panghampang. Ano ka mo, high school, no ron? Di ba? High school ba kayo para mag, ano kayo dyan? Parang nagabahay-bahaya lang, di ba? So, I think, no, maging mapili ikaw lalo na kung nakaka-provide ka it pagabagay-bagay sa imong sarili. Like, di ba? Parang na nagagasa sa imong sarili. Mama ka rin ba ya? Ano, sir? Happy birthday, Sir Jack! Yung mukha ng tanan.
1: Ay, cleaner siyang kahapon.
0: Sir Jack, cleaners mo kahapon. Cleaners mo kahapon. Cleaners mo ka.
1: Ay, di. Cleaners ngayon ni Sir Don. Ag ni Sir Denden. Wala busy yun, si Nis.
0: Ano, umuwi na si
1: Sir Denden. Ay, si Sir Don lang magwalisan yung room doon na. Ay.
0: Eh, Sir Jack. Anyways, mga kamerkado, from Facebook page na to, Facebook Live, kamerkadong, meron ka ba ando dyan kamerkadong nudge? Sa kamilang Facebook. Di ko kasi na-access eh.
1: Ah, sige. Sa Merkado?
0: Yung ano, I mean, oo, pa-view ka ng mga comment, please.
1: Ah, sige.
0: Kasi na, ano.
1: Uy, yung kapatid mo nag-comment.
0: Ata.
1: Ito.
0: Ano ba yan?
1: Ng kapatid mo. Masal yung apelido.
0: Ano ba yan? Nood nang nasa. Wait lang, bayan eh, ma. Si Cameron Cadong Edward Jacob Oberio, good afternoon. Cameron Cadong Emelio Agustin Oberio. Ag, syempre kay kamerkadong Greco Salvador Oberio Jr. Kay Ma'am Sarlene. Hi, Ma'am Sarlene.
1: Hello, ma'am.
0: Ag, kay kamerkadong Inday Concepcion. Si Johnny Store, imara no? Oo, ita Altavas Public Market. Good afternoon. Taga ba? Daman, abiga pa
1: ang kapatid mo. Ay, greet mo.
0: Bana from Joyce Masalio Besa, Ediwa.
1: Pang ilan yung kapatid mo, kamarita
0: siya? Yung ano, siya yung imaw anay tapos ako tayo.
1: Aba, nagkinig siya. Sabi niya, aba, ganito pala ang kapatid ko, ha?
0: Nonchalant mana sa bagay na ako.
1: Kapatid niyo po dito, masyado siyang masayahin. Kung sa gamot siya yung ano, hindi, pagkain na, ops. Kung sa pagkain siya yung matamis. Nagdadiabetesin ka na lang kapag...
0: Uy, grabe ba?
1: Okay yan.
0: Sabi niya pa, shoutout kay Aiden, Pay, and Shimay nga mga mabuot. Oo, mga mabuot, git ah.
1: Anak niya yan?
0: Anak niya yung isa, si Aiden. Tsaka si Pay at si Shimay, yan yung magkapatid. Sinasabi ko, siya nag-English sila, hindi ko maintindihan. Like, oh, come on.
1: Gumaganyan sila.
0: Nag-English sila yan, hindi ko maintindihan.
1: Ikaw pinapabantay, no?
0: Hindi, bakit ito? Minsan lang pag mag-ano lang, pag babait sila.
1: Ang kung ako, kung kapatid kita, ipabantayin kita minsan, ang ano ko sa'yo, isuhulay, ano?
0: Alin?
1: Akong gagawa ng gawain mo sa bahay.
0: Oo, pwede. Oo, pwede ah. May problema. Anyways, baka may kada oras po natin, alas dos, otso na sa hapon. Saman ka na kapag panumbalik ba sa Benaton, doon problema ang ipadagakaton, iyakaroon sa programang
1: Dear Marites.
2: Rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: cable ay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon ng system downtime. So, reliable gida imaw.
1: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business must be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isa

2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangko. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Mga kamarkado, panabalik kita sa programang Dear Marites. Sige, so, pag-ibig yung partners ako, si Kamarites Shane.
1: At si Kamarites
0: Nudge. Yes. And syempre, mga kamarkado, makaroon nga a part ng ating karong programa. Kamarkado, Nudge, pag-greet ako. Ay, wait, meron ka na!
1: Meron na! Okay, sino ang gag-greet natin?
0: Makato Public Market, kasi market day nila ngayon.
1: Okay, sa Makato Public Market, ginatamyo ko si Ninyel Del Pilar, si Bulilit, si Kanining, si Amti Narsing, si Digong, si Jesse Teodoro, si Cecil, si Mag, si Rosefel Atel Tumazar, si Gingging, si Junjun, si Nene Belen, si Izay, si Nang Rochelle sa May Gulayan Section, si Ray Magdaluyo, si Christina Tributo, si Inday sa May Gulayan Section, si Maggie Olid, si Bong Michap, Moroy Michap, at si Arlan sa May Chicken Section.
0: Hello po, good afternoon sa mga merkado natin dyan, sa may Makato Public Market. And of course, mga kamerkado, yung ipapabuhayin natin pa, kamerkadong Nudge.
1: Tama,
0: no?
1: Excited na yan sila, excited ako din. Ano kayang kwento yan? Sige, love story ba, Alin?
0: Hindi ko alam. Eto kamerkadong Nudge, wait lang ha, eto, eto, eto, yun ha.
1: Bye-bye.
0: Yan na naman kami. Naririnig na naman siya sa mic.
1: Si Nikki na. Si Nikki.
0: As in ka, si Nikki nung padan.
1: Si Nikki.
0: Ano ba yan? Sige, sige, sige, sige. Makamarkado ba sa naton? Anong problema? Ang kinpadaya ka ton. Dear Marites, tawagin niyo na ako sa pangalang Nikki. Farm worker ako, Mare. Hindi biro yung trabaho ko. Gigising ako ng sobra ng aga, maglilinis ng kulungan ng baka, haharap sa putik at kung ano-ano pa. Pagod na ako pag-uwi, pero ang unang pumapasok sa isip ko, magkano na naman kaya ang kailangan ko ipadala sa kapatid ko? May terminal illness kasi siya, at simula nung nalaman namin yon, ako na lahat ang in charge sa mga gastusin niya. Mahal ko naman ang kapatid ko, hindi ko naman gustong pabayaan siya, Mare. Pero lately, feeling ko, ginagamit na niya yung sakit niya para hindi ako makatanggi. Tatawag siya habang break ko, tapos sasabihin na, ate, may nakita ko food online na gusto ko matry bago ako mawala. Aba,
1: nalatawa ako
0: yung mic ko kasi. Aba, paano ka naman tatanggi kapag ganyan ang sinasabi niya sa'yo, Mare? Kaya kahit mahal, sige, papadala. Minsan gusto niyang kumain sa mamahaling restaurant, minsan gusto mag out of town. Lagi niya sinasabi, ate, minsan lang naman to. Eh, paano naman ako? Parang bawal ako mapagod kasi siya yung may sakit. Nito nakaraan, nag-message siya na dream phone niya raw ang iPhone 17 Pro. Alam ko sobrang mahal nun. Pero binilhan ko pa rin kasi ayoko nang marinig yung disappointment sa bosses niya, Mare. Habang nag-unbox siya ng bagong phone, ako nandito sa farm, naka-gloves at amoy hayop na naman. Napaisip ako kailan ba yung last time na bumili ako ng something nice para sa sarili ko. Hindi ko na nga maalala. Ako nga rin ang nagbabayad ng caregiver niya every month. Kaya halos wala nang natitira sa sahod ko. Every payday, parang dumadaan lang sa account ko yung pera bago mapunta sa kanila. Kaya one time, naglakas loob ako sabihin, pwede ba konti lang muna ipadala ko this month? Medyo gipit na rin ako. Ang sagot niya, ate, baka hindi ko na maabutan yung next check-up. Napamura na ako sa isip ko kasi ano pang isasagot ko dun? Bigla na naman na akong kakonsensya kahit alam kong ubos na rin ako. Hindi ko rin na masabi kay mama yung nararamdaman ko kasi ang lagi niyang sagot, intindihin mo na lang, ate ka. At totoo, may mga araw na gusto ko nang i-off yung phone ko pero wala muna ako marinig na problema. Minsan habang nagtatrabaho ako, niiyak na lang ako kasi iniisip ko yung sahod ko. Ubos na naman bago ko pa ma-enjoy. I sometimes wish na sana nga mag-rest in peace na din siya because she is a hopeless case after all. Gusto ko lang makahinga kahit saglit without feeling na masama akong kapatid o masama akong tao kapag hindi ko kaya ibigay lahat. Last week, Mare, nagsana naman siya ng listahan. Listahan ng mga gusto niyang bilhin. Tinitignan ko lang yung message niya na matagal. Tapos nag-follow up pa ng ate. Simple message lang, pero alam ko na agad kung anong kasunod. Hindi ko pa rin na siya sinasagot hanggang ngayon. Mahal ko ang kapatid ko, pero pagod na rin ako, Mare. Masama ba ko ate kung this time unahin ko muna ang sarili ko at hindi ko ibibigay lahat ng gusto niya? Hanggang saan ba dapat ang sakripisyo ng isang kapatid kung pati sarili niyang future wala nang natitira?
1: Grabe naman. Ano,
0: pressure ako. Kita ko yung kapatid, may pressure ako sa ano eh.
1: Saan?
0: Sa iPhone. Ate, magkano yun, di ba?
1: Tapos tsaka, sabihin niya, ay sige, baka mawala na ako. May mga pagganyan.
0: Parang kasi nagpapakonsensya siya, no? Kamer ka doon, Nikki. Parang nagpapakonsensya yung kapatid mo. Kasi sabi mo kung, di ba kung terminally ill yung isang tao, kamer ka doon, Nudge, yung mas iniisip niya yung health niya. Yung health niya, pero
1: out of town pa.
0: Out of town, iPhone. Andiyan naman tayo sa okay, experience bago ka mawala. Pero, di ba, hindi ka ba diba, kahit katiting lang naman na konsensya na yung ate mo nagtatrabaho tapos ikaw, request lang na request. Okay, andyan na tayo sa may sakit ka. Pero paano naman kung si ate naman yung magkasakit? Sino yung tatakbuhan niya?
1: Tapos sabi niya, farmer, no? Tapos based sa kwento niya, baka sa ibang bansa to si sender kasi doon man lang may malaking sahod, diba, pag farmer ka. Pero ubus na daw. Kung ako kay sender na to, actually, hindi naman masama unahin yung sarili. Pero alamin mo yung totoo. Bakit ganiting kapatid mo? Barang, ba't siya ganito?
0: May sabi siya sa mama niya.
1: Yun, ay, mama niya, diba sabi? Intindihin mo, ate ka naman. Ubus na siya.
0: Nakakainis naman yung ganyan. Dapat, inaalam lang talaga eh. Kung ano yung dapat talaga yung need ng kapatid. Hindi yung, bakit baka extend ba yung buhay niya kapag binila mo siya ng iPhone?
1: Totoo, di ba sabi niya, oh nga baka nag-enjoy. Ito nga oh, nag-send sa akin ng message si kakanin ni Jerks. Sabi niya, may tanning man ang buhay ng kapatid mo, hindi ibig sabihin na may karapatan siyang ubusin ang pera at kinabukasan mo. Iba ang sulitin ang natitirang buhay sa pagiging makasarili. Hindi mo obligasyon to parin lahat ng luho niya kapalit ng sarili mong paghihirap.
0: Diba? Luho na yan eh. Hindi na yan needs. Wants na yan.
1: Dapat nga gamot, no? What if yung pambili niya ng gamot, binili niya pala ng mga kamera, hindi alam ng atin niya. Diba? Mga ganyan.
0: Tapos, what if instead of buying her expensive things, kamer ka dong Dodge, kung siguro kung may mga sakit na yan, no, mas pipiliin nilang mag-spend ng time sa family nila kasi mag out of town na siya lang, like with friend, di ba? Parang namang ano yan na?
1: Baka siya yung
0: grabe ng tripings na yan?
1: Baka siya yung klase ng mga kabataan ngayon na ano, na, yung iba bang klaseng kabataan na
0: more on ano sila? More on party, like go outside.
1: Yung feeling hinahapo ka na, pero sige, alis pa rin ako ng bahay.
0: So, sino to?
1: Tsaka baka sino mga to? Gusto niyang kainin unhealthy ano. Ano nga yan, mga unhealthy, dapat mga prutas, tapos sa bahay lang siya, di ba?
0: Yes. Sabi nga dito, kamerkadong nudge ni kamerkadong Cal. Sabi niya, ibigay mo lang yung necessary at mga needs. Huwag yung mga wants niya kagaya ng luho. Hayaan mo siya magtampo. Ang importante may pagkain siya at gamot kasi ang ending, baka ikaw naman magkasakit. Alagaan mo sarili at i-treat mo sarili mo. Deserve mo yan. Kasi pag ikaw nagkasakit, wala kang malalapitan. Wala kang maasahan sa kanila. Sarili mo muna mag-say no ka. Alam naman ni God na mabuti ka ate, pero napapago din. Yun nga. Learn to say no kasi kung okay lang sa'yo, syempre aabusuhin ka yan.
1: Tama. Oo. Basi people pleaser mo, di ba? Listen, pag people pleaser ka, maritis siya, hindi makano.
0: Oo, hindi sabihin ka makano.
1: Halimbawa, for example, sa trabaho, may sakit ka, tapos sabihin, tayo, huwag ka muna mag-interview, may sakit kasi. Tapos sasabihin mo, hindi, okay lang, kaya ko naman yung pakiramdam ko. Eh, hindi kita, sample lang yun. Bakit lang sinasabi ko parang ikaw?
0: Yun nga, yun eh.
1: O, sample lang yan. Diba, parang ganun. Kaya, malisod talaga kung masyado kang mabait, hindi ka makano. For example, sabi, ikaw muna magprograma, mga ganyan. Tapos sabi mo, sige ako lang, imbes anay.
0: Ano eh, Nadja?
1: Ito nga oh, nag-chat sa akin si Hermincino. Sabi ni Hermincino, kaya importante ang setting the boundaries kahit magkapatid kayo at magnanay. Tapos dapat ang nanay ang unang nagtuturo noon, but seems nanay mo hindi alam yun kasi laging pabor doon sa isa. Medical expenses and sometimes food cravings, pwede pa, but iPhone, wow ha, wag
0: grabe,
1: ka.
0: Grabe, diba?
1: Oo, papadala sa guilt trip kasi habang nagigilty ka, you will never learn to say no. So kung di sila marunong mag-set ng boundaries, ikaw gumawa nun for yourself.
0: Yes. Sabi naman dito ni Kabrikadong Zay. Sabi niya, sender, tell them, your sister and your mother. Sabihin mo na, dahan-dahanin ka sa mga request sa kapatid mo. Kasi kung halos wala lang matira sa'yo, baka maunahan mo pa kapatid mo dahil sa stress na binibigay niya sa'yo. Oo naman, need mo tumulong, pero magtira ka naman sa sarili mo kasi malayo ka sa kanila. Wala kang malalapitan dyan. Mag-set ka ng boundaries, simitahan mo na. Kung mamasamain nila, hindi mo na problema yun. Hindi mo naman hintuin ang support mo, pero limitahan mo lang. Be happy, sender, okay. Unahin mo sarili mo. Diba? Mm. Dapat yung mga gamot, yung mga essentials, pero pag sinabi mo gadgets out of town, over naman.
1: Mm-hmm. Diba, halimbawa ikaw may sakit ka na, mas mag-worry ka pang nagpanaw-panaw ka, ganyan. Tapos, syempre, kamaritasyon kung kapatid ka, mahal mong ate mo, malayo siya, alam mo, hala, pagod ganito yung trabaho, dapat mahiya kang maghingi-hingi ng hindi masyado kailangan. Pero may mga kapatid kasi tayong, yun nga, nanggigilty po, nanggagaslight. Sige ate, baka bukas wala na ako dito. Gaba, may mga sakit, gaganyan. Ay, nako.
0: Parang nagpaano sa nakamarka to nudge? Nagpa... Sige pa, ano ka tawag dyan? Nagi pa konsensya sanda. Di ba nila naisip yun? Yung kahinatnan din ng mga kapatid nila na nag-susuporta. Yung mga breadwinner baka work.
1: Tama. Ito nga o sabi ni Gloria Uime. Ay, totoo to ha. iPhone 17 para sa taong may taning na ang buhay. Kaloka naman ang kapatid mo. Instead ng hingin niya sa'yo ay prayers at pambili ng gamot at ospital, ay panaylo ang hinihingi niya. Alam ko sa mga taong may taning na ang buhay, wala nang gana na kumain at wala na ring tanging hiling, kundi sila ay magpagaling. Kawawa ka naman. God bless you po.
0: Diba? Siya yung ganado ka, markadong na siya pag ano eh.
1: Yun nga, ito nga oh. Sabi pa ni Galupo. Oh, totoo! Ba't ka tumatawa? Ikaw ha? May pangalan ng sender. Oh, Galupo. Sabi niya, sabihin mo lang na may sasabihin ka sa kanya. Nagkasakit ka at need mo din ng pera para sa gamot. Ang sakit na yun, nauubos ka na. Tapos, sabihin mo na kailangan mo munang unahin ang sarili mo dahil kung hindi mo unahin, sinong mag-asikaso sa'yo, diba? Hi! Sinabi nga ni Father Joel Gato sa vlog niya, hindi masama o kasalanan na unahin mo ang sarili mo.
0: Yes, hindi talaga kasalanan unahin ang sarili ka, Barkadong Nudge. Uh-huh. Totoo yan. Kasi yung sarili mo lang naman yung magiging kakampi mo at the end of the day. Uh-huh. So, always love yourself. Isama mo na rin kami.
1: Pero tama, pero mama niya kasi kinukonsinti yan ang malisod pag hindi naturo ng magulang. Ikaw ang mahirapan, ate.
0: Ikaw talaga yung mahihirapan kung ganun. Diba? Sana magano na lang.
1: Ito nga sabi ni Sipon Girl. Hindi ikaw! Hindi ikaw, tingnan mo. Basahin mo yan. Kinonfirm mo ba talaga kung totoong may sakit ang kapatid mo? Kasi very unusual yan eh. Usually, yung may mga malalang sakit, hindi humihiling ng ganyan, hindi nakapag-out of town. Minsan, nahiya pa sila magsabi kasi nga feeling nila is burden sila. Kaya nakapagtataka yung pamilya mo, try mo kaya umuwi at see for yourself kung totoo hindi ang sakit ng kapatid mo. Baka gawa-gawa lang yan katulad ng sinasabi nila, gawa-gawa ng Illuminati. Gabi naman to. Totoo ba sa'yo mo ni Pati si Kamaritish?
0: Hi, ma'am! Hindi mo dyan eh. Ano, ma'am? Sige yan, ma'am. Kaya mo rin, ma'am. Parnoan yung cleaners kapon. Sige lang kayo, ma'am.
1: Ay, cleaners daw si Sir Don Makara.
0: Ay, si ano si Sir? Ano kapon? Anyways, mga kamerkado, huwag mo kasing inaano yung personal na mga experience sa tao. Ito naman.
1: Tsaka totoo nga, dapat hey, po umuwi ka sa inyo. Tingnan mo kung may sakit talaga siya, anong klaseng sakit.
0: Oo.
1: Pero maawain kasi si Sender masyadong mapagmal sa kapatid, di ba?
0: What is siya, people pleaser. Mapagmalan talaga siya ka ate.
1: Ikaw din ganyan ka, no? Feel ko kung ate. Di ba naging ate ka din?
0: Akala mo hindi na ako ate ngayon?
1: So, ano? Kumusta ang relasyon mo sa kapatid mo?
0: Okay
1: pagmahal
0: naman
1: ka din?
0: Ayun nga eh. Ayun nga eh. Sa uli ibang bagay. Charot. Okay naman. Kamerkadong Nudge. Oo.
1: Kaya ano, Nika... Ay, Nikki! Nikki na letter sender. Sorry na mali po ako si Nikki. Nikki, ang gawin mo ngayon, Wag mong isusugid na isusugid kung uwi ka. O may susumbong kung uwi ka sa inyo, okay? Isekreto mo muna. Magandang gano'n. Para surprise, saan yung magaling kong kapatid, ganyan. Tapos alam kong malambot yung puso mo sa kanya.
0: Kasi magaling kong kapatid kami, si Nadja.
1: Tapos alam kong malambot yung puso mo, pero minsan tigasan mo. At saka huwag ka nang umano. Ano? Ba't ka tumatawa? Huwag kang bibili ng mga unnecessary things. Kung magtampo, hindi mag-reply pa ba? Eh, mama mo ko sa chat mo. Eren yun, napadala ko na yung kailangan niya.
0: Ito, yung
1: niya.
0: Gamot. Oo, yung gamot. Ano, sir? Birthday mo?
1: Birthday niya ngayon.
0: Oo.
1: Happy birthday, Happy Sir birthday, Jack!
0: Happy birthday, Sir Reggie! Oh,
1: ni hao!
0: O, oh, tanan ka mo, happy birthday ka ako. Anyways, yun nga, sabi naman dito, kamerkadong nudge, di kamerkadong JJ. Sabi niya, sobrang valid ng feelings mo. Kakalungkot yan. Wala kang magawa, naipit ng guilt. Parang ganyan din, ugali ko. Pero mali na nga, ang hirap pag-decide. Pero, pero set boundaries na. Talk to her in a very nice diplomatic approach na kayo. Ayun! Ano yan? Bakit mo nakadikit doon? Yun nga, kausapin na talaga ka Mercado Nudge ng masinsinan ng tahimik. Ng tahimik? Kausapin na lang ng ano, ng sila ng dalawa. Heart to heart talk ba? Para masabi niya rin kung ano yung mga nararamdaman niya na naghihirap na siya sa ibang bansa. Tapos yung si kapatid, di ba?
1: Nagpapakasasa. Oo. Ay, hindi. Nagpapakasarap doon sa probinsya.
0: Ginagawa niya yung ano, ginagawa niya Russell. Na, ano ba tawag dyan? Ginagawa niya ang excuse or VIP pass na makapagpabili ng mga luho sa atin niya. Sabi niya, what if ma'am, ano na ako ngayon? Diba? Well, kasi yung mga may sakit na mga ganyan, nag-ano at nangyawas ka
1: yun,
0: na. Like, they want to spend more time
1: sa
0: with
1: family,
0: their loved ones, diba?
1: Yeah.
0: Or kung if ever man nga, for example, bukod pa karay mong manghod, may tendency nga imong manghod, kung may sakit imaw, mas nag-matter ka na ro palanggit pamilya at palanggit arang ate, ginapauli ka tingnan na karoon, gusto ka tingnan na mga ibahan.
1: Totoo.
0: Pero ito naman, out of town.
1: Kakaiba. Sabi nga ni Red, oh, hayaan mo, importante, nagbigay ka pa ng gamot. Ginagamit na lang niya yung sakit niya. Baka naman wala talagang sakit yan. Bakit ang dami niyang kinakain na bawal at may iPhone pa? Mahilig ata sa K-drama yan. Pero nakakasad, wag mo sundin. Iba na yung hinihingi niya. Baka mauna ka pang mamatay kaysa sa kanya sa sobrang stress at pagod mo.
0: Uy, gabi man.
1: Siyempre, di ba, minsan pag stress ka, wala ka ng kakampi. Ano-anong naisip mo? Nikki? Yes.
0: Ito ano? Sabi pa dito ni Kamerkadong Con, sabi niya, your emergency funds are not someone's emergency funds, kahit sino pa yan. Kapag nawalan ka, may tutulong ba siya? Always save funds for yourself. Tumulong ka lang sa kung ano ang needs. Yes, i-prioritize mo yung gamot niya, yung check-up niya, pero pag pumabili ulit yan, ng gadget.
1: Ng mga listahan niya dyan, mga gusto niyang puntahan. Sana
0: mapagkain, gusto niyang puntahan, baka, basi gusto naman ito sa Boracay or such, no? Ba? Alala.
1: Kasi alam niyang hindi siya matiis ni Nikki, tapos malaki sahod ng atin niya.
0: Oo, ganun. Like, enjoy mo muna, Nikki, kasi ikaw yung nagkawawa talaga sa huli. Kapag, alam mo na, pinaglolo ko ka lang naman pala ng kapatid mo na parang ding luho malanggalian ang ginagusto
1: mo. Totoo.
0: Diba? Oo.
1: Kaya nga madaming commenter nagsasabi, confirm talaga, may sakit ba talaga siya or wala? Pero napapatanong sila, kasi tama ka kamaritis siya, no? Iba ang taong may sakit, iba ang sitwasyon, hindi makapag out of town talaga.
0: Oo. Tsaka kapanghina, tabi na may sakit, ay dahil over naman sa pa-iPhone, diba? Anyways, makamerkado, oras natin, alas sa 2:39 sa hapon. Sa ating kinapagpanumbalik, last part din atong programa, yung mabatean, pagkatapos si pinaka-reminder, stand by.

0: po si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasa Iran Koro Kalibo Cable sa akong yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Kalibo Cable, especially sa akong nga small business. So nakabulig din mo sa akong nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable ay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kakaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program ang PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SPA, board resolution o secretary certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kamerkado, yung kita sa last part atong programang Dear, God bless you.
2: Thank
1: Dear
2: you.
1: Marites. Anyway, sa ito karang nga pagpadayon, mga kamerkado, kamerkado na pag-greet ako please sa Tagalibacaw Public Market.
2: True. Okay, sa Libacaw Public Market, ginatamyo ko si Ariel Nobleza sa may fish section, si Ray Nante sa Antique Manukan, sa chicken section man na si Joy Sonyo, at si Melvin Sonyo sa meat section, and of course, si Dodong Meat Shop.
1: Yes, hi po, good afternoon, mga kamerkado na ton una.
2: I-greet ko pa si Madalag.
1: Ay, of course naman, go.
2: Ginatamyo ko sa Madalag Public Market, si Marites na Car, si Joel Quatriz, si Rovelin Quatriz, si Lucito na Car, si Beng Beng Soto, si Nena Ribuste, si Linda Buwayan, si Liza Nadura, si Mary Ann Nahil, si Glenn Calizo, si Sharon Calizo, si Bong si Bernabe, si Grace Igazenza, si Alma at Jason Imaysay, si Melanie Nieves, si Charlie Carpio at si Alpha Guarino.
1: Yes naman! Akala ko sabihin mo dati si Sharon Cuneda.
2: Ay, esos.
1: Akala ko lang naman.
2: Si Kamerkadong Ninyo sabihin niya yan.
1: Oo, siya pa.
2: Siyempre, sa Bruanga Public Market, tamyawon man naton si Season Aga, si Jason Season, si Ga Negro, Onion Packs, mga stuffed bread and butter, Abby Variety Store ni Stephanie Flores, si Christine Joy Malayas, si Ranila Prado, Juliet Nalaunan, YRU Variety Store ni Rick Yap, si Jenny Answalog, si Sheila Dihuan, Samantha Store ni Irvin Daguhoy, si Marja Apolinario, si Lizelle Daguhoy, at si Bing Estuya.
1: Yes, okay na ba, Kamerkadong Nudge?
2: Okay na.
1: Yes, thank you so much, Kamerkadong Nudge.
2: Thank you.
1: And of course, sa na comment section ng mga kamerkado, sabi ni Kamerkadong Marge, pag ganyang affected na even ang mental health mo, stop providing excessive assistance to your sister. Alam mo naman ang priority or needs niya. Pag may bigay ang wants, turuan mo siya na mas mapalapit sa Diyos instead of material aspects in life. Diba? Kasi mas nag-focus, sabi mo, Kamerkadong Nudge, sa material na bagay.
2: Totoo. Feel ko, hi. Kasi nga, alam niyang mayaman yung atin niya, ay mayaman may pera, tapos kinukonsinti pa ng magulang. Kung diyan kinukonsinti ng nanay, actually, hindi naman niyang ganyan eh. Oh. Diba? Ito nga oh, sabi ni Nosgua. Totoong, di ko pati. Sabi niya, deadma ka na lang sa mga messages niya sender. Sure ka ba na may terminal illness yun? Nakita mo bang diagnosis? Ang taas naman ng energy niyan. Kung may taning ng buhay niyan, di masamang mahalin ng sarili. Nakatulong ka na, bakit lahat ipapaako sa'yo? Saan, saan mga parents ninyo?
1: Yes, bakit di kayo yung umako? Dahil ba, isa ka OFW? Pero, di ba, parang, doon nga, gabi na na energy para sa tao nga may masakit. Nga terminally ill ka, Mercadong Nis, nagagawa niya pa mag-out of town. Pwede naman tayo nagsasabi na par, wala talagang sakit yung kapatid mo, pero come to think of it, no, kamerkado. Ay, sorry. Okay. Sorry, Nudge. Balagi na kita ni Ato.
2: Wala yan.
1: Sorry. Kanina ko pa inaano.
2: Wala yan. Hindi naman manihina ang kamay mo.
1: Sorry, talaga. Pero anyways, yun nga, yung mga na ginahambang what masakit dumanghod na na. But of course, kamerkadong Nikki, siguro prioritize mo gitaro anak nga pagpabungong. And syempre, kay diin nga paano abi matul ko maubusan money, no, ma. Maduha ni ko trabaho or else magkasakit ima. Ikaw, no. So, syempre, sino ro ma-rest baki mo? Sino ro imo nga, ano ro back up plan? Do yun na pangutana, kamerkadong
2: ati. Totoo. Nikki, actually, Nikki, no, magandang ang gawin dito. Alam kong pagod ka na, basi exhausted ka na talaga sa mga nangyayari sa buhay mo. Dagdag pa tong nanay mo na kinukonsenting kapatid mo. Mas maganda, what if maganda siguro talagang i-surprise visit mo sila? Mag-leave ka muna sa work mo. Alam kong malisod, pero kailangan mo yan. Tapos masinsinan mo silang kausap. Malisod based pang mga chat minsan. Minsan hindi, ano nga yan, yung gusto
1: vacation
2: mong...
1: Vacation siya.
2: Oo nga, ganun. Yung gusto mong sabihin, hindi mo nasasabi ng maayos.
1: Oo. Mahirap sa chat. Dapat sa personal na lang. Para kausapin mo talaga na masinsinan. Kung ano ba talaga yung ano. Like, kung meron mang siyang sakit, no? Siyempre sabihin mo na lang na may sarili ka rin buhay. Tsaka, mas importante yung gumaling siya kaysa sa mga material na bagay. Imbes sabi nga, diba, nakarin nga, bakun it, bugong. Bakun at bugong, no? Hay na, agdalay mo sa luho ka, merkadong
2: nash. True. Tsaka, pwede naman sabihan mo yung kapatid mo na hindi mo na siya bibilhan ng mga material na bagay. Bibilhin mo lang, siguro, mas mura pa kasi mga pagkain. Actually, ako, no, hiningi sa akong pambili ng pagkain, okay pa, alam kong mabubusog siya. Pero pag iben, ano nga yan, bilhin niya yung mga bagay na hindi naman talaga dapat need. Oh. Doon ako madidisappoint. Pwede sabihin mo, ito kapatid, hindi ka bibili ng mga tablet, pero ito, bibigay ko sa pambili mong pagkain. 1K. Ang laki na ng 1K.
1: Oh, 1K.
2: Ilan ang mabili mo dyan?
1: Diba? Kabili ka gummy bear.
2: Magustun. Tsaka dapat healthy nga siya, prutas eh. Baka saan ang restaurant kumakain yung kapatid mo.
1: Totoo. Kaya dapat kung pag, di ba kung may mga ano yung mga kamerkado nuts, bilhin niya ng more fruits, vegetables. Anyways, mga kamerkado, oras po natin. Alas 2:54 sa panreka ng oras. Ginutubing, can you eat more? Power probiotics 8-in-1 coffee. Mix your cup of success. Healthy and healthy life. Mag more power daily, mga kamerkado. O baka pwede mo siya po inumin ng more power coffee. Di ba?
2: Para mas lumakas pa siya.
1: Tsaka mas lumakas pa siya makapaghingi ng ano sa'yo ng mga gawin.
2: Tsaka sender, alam mo, kahit anong sabihin namin sa'yo, pati yung mga commenters, ikaw lang talaga yung mga ano nga yan?
1: Ikaw lang yan.
2: Oo, ikaw lang talaga ang makapag-decision yan. Kasi actually, hindi namin kilala personal yung kapatid mo, ganyan. Tsaka kahit ano namang sabi namin sa'yo, depende naman yan kung oo, baka hindi ka makinig. Kasi alam kong daway ka magkwento, masyado kang mahal na mahal mo talaga siya. Pero need mo magmatigas ngayon, maging matigas ka.
1: Minsan, kailangan din natin na mag-set ng boundaries.
2: Kahit sa mamahal natin sa buhay, kahit sa asawa mo, kahit sino pa yan, anak mo, mag-send ka, send, grabe send, mag-set ka ng boundaries. Kasi ikaw ang kawawa, mauubos ka, you know, mahirap maging mabait, maging people pleaser. Minsan, okay lang maging masama, okay, maging madamot. Maging madamot ka minsan, kung mabait ka kasi, ikaw lang pupuntahan nila, ikaw lang hingian nila palagi.
1: Kaya niya abusuhin ganun.
2: True. Be evil sometimes.
1: Hoy, wag.
2: Hindi palagi.
1: Evil. Wag maging evil. Kasi iba na usapan.
2: Ah, sige.
1: Mag-set ka ng boundaries. Wag ganun. Wag ganun.
2: Okay.
1: Sabi naman dito ni Kamerkadong, means, sabi niya, you suffer what you tolerate. Ika nga, pero nasa'yo pa rin yung yun kung inilalaan mo na lang yung effort at buhay mo sa kapatid mong bili mo ako. Nawa hindi ka mauna sa Hukay Center. May God. Oh my gosh. May God strengthen and keep you away from stupid draining vampires on your life. Take care. Diba? Kasi iniisip na ni Kamerkadong Nudge na baka pag nasobran siya sa kaka-work, maano siya, magkasakit at who knows kung ano yung mangyayari ni Kamerkadong Nudge sa araw-araw.
2: Who knows? Kaya ikaw, Sender, malaki ka na, mas nakapag-decision ka na, yeah, pera mo yan, dapat my money, my rules. Ganyan,
1: yes, tama yan. Sinabi niya yan.
2: Kami to, alam kami, merienda kon. Joke lang.
1: Sige na, sige na, sure. Sige, may mo. Anyways, mga kamerkado, oras po na, alas 2:57 sa hapon. Thank you so much at ang mga kamerkado, una merkado publiko nga nagpamati katon. Ag sa Facebook Live na nga, nakatutok man katon kamerkadong Nudge, no? Ag kay kamerkadong Nikki, prioritize yourself, always choose yourself, and kung pa daw man ikaw it, money para sa imo nga sa kapatid mo, na mag-send ka na ano, for her medicine.
2: True.
1: Diba? For her medicine and of course, yung mga therapy mo, check-up, mm-hmm, or magkadong natin
2: check-up. Caregiver niya.
1: Huh? Para sa caregiver niya. Yun yung magbigay ka. Para ano ma, para at least merong natitira sa iyo. And syempre 72 days to go before Christmas.
2: Bye-bye.
1: Wala. Bye-bye ka. Asa na pala ka technical partner kay Kamerkado Heran ni Miskina. Ako man si Kamerkado Shane Flores Masalio.
2: Ay si Kamaretes na Jirajo Mercado Clan. Ang boses sa puso ng bayan.
3: O ayan, tapos na naman ang heart to heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim na gusto mong ibunyag. Dahil dito, walang judgment. Puro payo lang. Kasama si Mare Tess. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.

mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Rancho Mercado. Rancho Mercado. Don't stop. You can't get enough. Keep it locked in. Rancho Mercado.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Don't stop. You get enough. Keep it locked.
3: Radyo Merkado.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikabayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitaw kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitaw gid at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. Your music.
3: Radyo Merkado. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng

0: Radio Mercado. Radio Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit It More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na na, Dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best
0: try
1: More Power.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Bypass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Rancho Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
4: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo at More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Bilyone Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market.

0: Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso

ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ipagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
1: trayang
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Raya Room More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang Merkado Publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Pusu ng Bayan. Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

ang merkado. Bagsakan sa mga presyo at kalidad ng mga produkto. Ang Radyo Merkado. Amo naman ang bagsakan sa presyo. Kaglabing unang mga balita. Police at hospital reports. Presyo ng mga balaklon. Kagsiban pa ang mga positibo ng impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa atong programa. Bagsakan sa Radyo Mercado.

0: Good morning, mga rengagaon. Sa ating mga kaigmanguran, sa ating bugos nga probinsya Itaklana. Maulanong morning, na sa ating mga igmanghod, yung mga negosyante. Mapadekaran nga wholesaler ka man o kon retailers. Sa ating na nga mga tendero, tendera, matansero, matansera. Sa ating nga mga kargador, nga kaina pa nagbugtaw, nagbangon. Apisar nga maulanon, raton nga panyempo. Sa pila naton ka mga kabanwahan na niya sa tanya probinsya Itaaklan. So good morning kid, agmay din nga gahon, ag welcome. Sa ating karon nga Miyerkules edisyon, Miyerkules nga pagpangalagat niya programang bagsakan. Makaroon kita nga pet sa 14 gon, sa buwan ng Oktubre dagon 2026. Aga syempre niya mag-ilagat makaroon niya agahon, si Kamerkadong RB na Rompe.
1: Pagsaka.
0: Hasta kita mga kamerkado, mag-iiliba ita alas 6:30 sa pagkatudkiyot mga balita ag impormasyon mga nagkanabo iya sa ating probinsya Taklan, sa ating pungso da Pilipinas ag maskin sa gwa manita ating nasyon mga kamerkado. Sa anong mga balita ating nga igatod kinyo makaroon nga gahon na ikaroon nga pilas mga bypass operation or anti-illegal drug bypass operation rong ginapatigayon itatunun na nga mga katapo ita otoridad iya sa ito niya probinsya Itaklan niya nagresulta man sa pagka-arrest sa ikaroon niya mga individual iya sa ito niya banwa ita kalibo sang kababayi rong natigayon niya maaresto itatunun na nga katapo ita otoridad aga una man sa ito niya may banwa ita banga ay sangka individual man rong natigayon niya maaresto ito niya mga katapo ito otoridad o at sa ato na nga mga igbanghon yung wagyapon mamba na to ay padayon rong pag-engage pag-dekaroon niya duso ita illegal karoon niya droga ay medyo di ba natin yung mga igbanghon ay what kamadlaan di ba natin sa mga kaigmanguran ay ambang isa, dahil karoon niya na addict or naging dependent yun. Dahil karoon niya illegal nga droga. So, sa ato na nga maigmang hod, ay natawaan ka mo, dahil karoon niya gobyerno. Last time niya magbago. Pero may naghihapon niya, ambang isa, nagbalik gihapon. So, dahil karoon niya pag-duso o kung paggamit, ito karoon niya illegal nga droga. Eh, siyempre, mambay natin, haya, wagid, ita manami nga idugot, slikaroon niya sangka individual, nga nag-engage kara mga kamerkado.
1: Pagsakan!
0: Kaya, di ba, isa mambay natin, nga doon ginarason, isa para sigon niya maduga doon problema. Kaya, nag-engage at the same time, paibay bangod sa peer pressure or dahil karoon niya impluensya at dahil karoon niya mga barkada. So, sa ato na ang mga igmangod ay din pagkat tayo nga kamo is mamba natin is maging subject dahil karoon niya mga drug bypass operation kaya ginapatigayon itato niya mga katapo ita otoridad. Tamtaan sa inyo dugang karoon yung mga balita sa ating dugang mga impormasyon. Sa paabot man, ako na inaga karoon yung adla, Oktubre 15. Ay, dahil karoon niya pagabuksan man. Dahil karoon niya Kalibo Horror House. Kaya sa ating may banwa ita Kalibo. O sin, ay daya isa sa pagbuligan. Dahil karoon niya sangka private entity. Kaya nag-organize tayo karoon niya Horror House sa atin karoon niya may LGU Kalibo mga kamerkado. Pila nga sa bilog man sa mamba natin ay Halloween destination. It pila sa atin yung mga igmanghod kaya tayo karoon niya Kalibo Horror House sa kaya pang-apat yun. Kaya dag-on niya sin ay doong in-house dahil karoon niya Horror House. Dahil karoon niya, ilang ka mga edipisyo or building iya sa ato niya banwa ita Kalibo mga kamerkado. So, dahil karoon niya Mabanaton Kalibo Horror House ay magabuhay ra after nga buksan inaga karon October 15 ay magabuhay hasta sa November 1, 2026 mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: Samtang sa padugang rin yung mabalita sa tanyang balitang lokal, Taiwan Sigonya Aircot sa Kalibo Flight ay makabulig sa pagpagapad dahil karon niya tourism market kaya sa ito niya probinsya Itaklan. Gabi yun sa dahil karon niya mga Russian tourist. Kaya dahil karon niya Aircot sa Kalibo Flight ay magaling sa dahil karon bahin itapung soda Russia mga kamerkado at kabahin sa nakaroon niya summer winter seasonal flights mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: Tamtang sa dugang pagyang mga balita sa tanya dugang mga impormasyon sa tanya balitang nasyonal. Daman karon nga boy naton. Ay issue may kantanan sa dekaroon niya Department of Agriculture. Bako dahi danda dong dekaroon niya sekretaryo. Ito Department of Agriculture, pinagi kay DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ay ginaangot sa so, dahikaroon niya mahambay naton ay pagpasugod ita bugas iya sa aton karoon niya pungso da Pilipinas. Ya, tapos ay ginasugid nga nagabag sa mga customs regulation ag dekaron nga quarantine mga kamerkado. Kasi na imambay nato niya doon nga nag-plug mga kamerkado ara. Ang nagaharang sa dekaron niya mga shipment magaling sa pungso da Vietnam ay doon nga dekaron niya Bureau of Customs at the same time dekaron niya Pilipina Navy. Aga sa makaroon ay gina-imbestiga na na ito dekaroon niya Bureau of Plant Industry o kung BPI mga kamerkado nga kung sin ay gina-papundo ito dekaroon niya BPI doon nga pag-pagawa ito dekaroon niya kargamento aga ginasugid, ginaangot dekaroon niya shipment ita bugas. Dekaroon niya imported rice nga nagahaga ita 395 million pesos. Ay dekaroon niya mabalot importer ay maghalin or dekaroon niya mismo man niya ginadumayahan ita dekaroon niya DA Secretary kaya Secretary Tio Laurel Jr. Kaya ginasugid may unakaroon niya masobra 79% niya share dekaroon niya Planters Products Incorporated.
1: Pagsakan.
0: So, di ba na siguro mga awar ato yung mga igmang ho, ato yung mga kamerkado una ya, kung may una karon niya kakugangan sa supply at dahil karon yung mga produktong agrikultural ya, sa ato niya pungusod Pilipinas ay do sabat lang permit at karon niya gobyerno o nga tikang ginahimo is mag-import magaday karon niya buog sa ibang nasyon instead niya mas pang pabaskugon rong sektor itaton nga agrikultura inaon mo sa dekaroon niya supply itababoy sa ating pungso da Pilipinas na mabag is napektohan dekaroon niya African swine fever ay ginahambay tapila una sa mga manog baboy dekaroon niya grupo at mga hog raisers kaya sa ato niya nasyon kaya mahambay is medyo naga-nubo. So dahil karoon niya porsyento it mga nagalagay ta baboy sa ato niya pungsod. Bangod man sa mahambay sa huay ta saligahan, huay ta gauman sa ato na nga gobyerno. Ay kung mamatay mo nga baboy, agwa ka naka-insured. Ay syempre, wakit ita mahambay natin is paabuton. Sa pila natin una ka mga programa sa pila natin ka mga ahensya ita gobyerno kabigon sa aton yung Department of Agriculture.
1: Pagsak.
0: Ay although nga may mabay natin yung may una karon yung mga programa ay kamat isa nung nakakapanipus man lang isa pipila ka mga individual aga bukon ita direkta una ko naman sa pila natin ka mga manguma kabigon kung doon pag dumaga sa pila ka rin ka mga Farmers Association Ay, abot man gihapon, itpipila lamang ka mga individual mga

0: Pilipinas sa makaroon nga adlaw ita day karon nga Miyerkules. Pagsakot. Pero syempre, bago ron, ay dato na nga pag-panamyaw sa ato niya mga kaigmanguran, sa ato niya mga kamerkado una, sa ato niya mga pakabanwahanan, ya, sa ato niya probinsya na klan. Good morning, Ken. Maday nga gahon. Pero sa ato niya may banwat Altabas sa Altabas Public Market. Naman sa ato niya may Banga Public Market. Sa ato niya may Madalaga Public Market. Yung karon isa Market Day. Adlaw ita tinda sa ato niya may Banwat Madalag. Naman sa ato niya may Banwat Libakaw sa Libakaw Public Market. Ang sa ato naman yung mga kaigmanguran. Sa dahil karon niya... pila naton ka mga kaigmanguran. Sa dahil karon niya... second district. Ito ato niya probinsya itaklan. Good morning, guys. Madaling nga gahon sa ating may Leso Public Market. Every Wednesday is Market Day sa ating yung mga igmanghod na sa may Banwat Leso. Naman sa ating may Banwat Malinaw sa Malinaw Public Market. No man siya Public Market. Sa ating yung mga kaigmanghuran. Kaya karoon niya Makato Public Market. Tangala na Public Market. Labas Public Market. Aga, una man sa ito niyong mga igmanghod sa dekoro niya Banwat Borwanga, una sa Borwanga Public Market. Sa ito man niyong mga igmanghod niya nagibakaton, pinagi sa ito niya live stream. Iraan ka rin niya mga social media pages sa ito niya Facebook page, aga YouTube channel. Good morning, Ged. Aga, sa pila pa naton, ka mga kaigmanghuran, may na ka mga igapatamyaw, hi, pwede, Ged. Ika-comment doon sa ating comment section. Ito doon niya pag-basahon sa kabugusan. Ito niya pag-pangalagad mga kamerkado. Pero ito ang 23 minutos nung nakaligad sa oras ita alas 5. Aga, naka-standby man. Sa ating karoon niya piyakalinya, rato niya Diyos tiya pag-asa. Sa pag-atagkatan at pinakuling daganita panyempo. Kaya sa ating niya pungsod Pilipinas. Sa ating niya pamatian mga kamerkado. Si Dios Tia Pagasa Weather Specialist, Chanel Dominguez, mga kamerkado. Pagsakan.
1: Pagsakan. Ilang bahagi ng ating bansa ang makakaranas mga pag-ulan ngayon dulot ng Intertropical Convergence Zone at dito naman sa malaking bahagi ng Luzon magiging mainit at maalinsangan ang panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ang ITCZ na nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may Northern Luzon. Samantala, meron tayong bagyong minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 2,340 kilometers east ng extreme northern Luzon. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, malayo ito sa ating kalupaan kaya hindi natin din ito inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Hindi rin natin ito inaasahan na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng northeasterly wind flow, inaasahan natin makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Samantala, para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang ating social media pages at ating panahon app hinggil sa nilalabas nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Dito sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 24 to 33 degrees Celsius. Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Dulot naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, inaasahan natin makakaranas ng maulap na panahon na may mataas na

0: chance na mga pag-ulan dito sa buong Visayas at Mindanao. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin dito dahil yung mga biglaang malalakas na pag-ulan ay may mataas na banta po. Nagdadala ng mataas na pagbanta sa mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units. Para naman dito sa may Palawan, inasahan din natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon, pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25-33 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, 25-31 degrees Celsius. For Cebu, 26-32 degrees Celsius. Tacloban at Zamboanga, 25-33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25-32 degrees Celsius. At Davao, 24-33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 AM at ang sunset mamaya ay 5:37 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: Pagsakan.
2: Maya, 27 minutos yun, mga kamerkadrang nakaligal sa oras ita, alas 5, gatun ka na niya nabatian. Karong weather update, magaling sa atin niya DOST Pag-asa ng ginhatod gatun ni DOST Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez, mga kamerkad.
1: Pagsakan.
2: Good morning, kita na yung una. Sipilan natin kung mga kaigmahura na sa atin may madalaga public market. Good morning, kita na kay Sir Jojie Garas Nagtalon. Una sa Nagtalon, Meetchup. Naman kay Madam Marites Nakar. Aguna man kay Sir Joel Quatris. Ag sana ka rin yung palang asawa kay Madam Robilin Patricio Quatris. So naman sa mga kaigmanghuran sa Ibanwa Ita Lesong, makaroon isa masusako kay Market Day man. Ag siyempre, sabihin natin ka mga kabanwahanan yan sa tinga Bugos ng probinsya Ita Aklan.
1: Pagsakan.
2: So sa dugan natin yung mga balita, sa dugan natin yung mga impormasyon, ito lang pagkatauan, ita igto pangod, makaligad yan, mga rong pilakaroon ka mga pahinundo. Magabalik kita mga kamerkad, no? After it pilakaroon ka mga reminders. Kindly stand by.

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Asayran ko ro Kalibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mo sa akon niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akon nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang manami ginipikta sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SPA, board resolution o secretary certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ika-apat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga panundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga panundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pagsakan.
2: May 39 minutos yun mga kamerkado na nakaligad sa oras ita alas 5. Magbalik sa ating pagpangalagad sa ating programa. Parang bagsakan. Siya pagpangalagad si kamerkadong RB na Arompe. Kaya good morning na sa pila natin ka mga igmang hod. Sa ating mga merkado, publiko, sa ating bugos nga probinsya na klan. Kabayang nakapangapain ka mo sa makaroon nga pang orason kay kung wapa sa ating mga kaibang huran. Ay dahil karoon niya kape nga ginrekomendar kinyo is the day nga More Power Probiotics 81 Copy Mix. So the day nga More Power Probiotics 81 Copy Mix ay makabuligidra sa atin niya igayong nga was mga kamerkado particular noong pagpalimpyo tayo nga colon, ukon, tinahi. So sa atin na nga mga kaibang huran, yung pa naka-testing, tayo nga More Power. Ano mga sanggap ka rin sa dunday ka rin niya moringa powder, turmeric powder, ampalaya, serpentina, ginseng, aga stevia, which is makabuligid sa atin niya ikaayong nga was mga draya. Isa, dahil ka rin niya natural aga herbal ingredients mga kamerkado. So sa atin lang mga kaigmang hod, yung panaka-testing, available na sa pila nato yung mga grocery stores, sari-sari stores, drugstores, o kung pharmacies. Kaya sa atin niya bugos nga probinsya na klan, agyaman sa atin niya Banua, Ita, Calipo. Bawad lang ang More Power Probiotics 31 Cup Mix, is your cup of success, healthy gut, healthy life mga kamerkano.
1: Pagsakan!
2: So sa ating karoon yung mga balita, ang ating pagkatawa ni Taigtu Pangod, makaroon niya agahon, is dahil karoon niya may kaangtanan mga kamerkado sa issue. Agrapang ito bang makaroon? Itatay niya Department of Agriculture. Bawad na bisto, dahil karoon niya, abay natin is rice importer. Dahil karoon niya, sa dekaron niya, yes, ato niya pungsod Pilipinas, import dekaron niya bugas, magalin sa pungsod Vietnam, ay ginasugit niya konektado sa dekaron niya DA Secretary Particular kay Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Pero ang pisa si Gunraya, katayang ginharang, ag na-recover ita Bureau of Customs o kon BOC, ag Philippine Navy, pero sangka barko, the particular dekare niya MB Tay Santo, magaling sa pungsod Vietnam, nga nagkarga nga ni ita 395 million pesos, nga haga ita mga imported karon niya biga, mga bugas mga Amerikano. Nga sin, dekare niya bugas ay gin-import ita Planters Products Incorporated, ako na PPI, nga kung sa sin man, ginasugit niya doon dahil karoon niya PPI ay may direkta karoon nga may kaangtanan sa pagdumaga ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Kaysa no, sa dekaroon niya Securities and Exchange Commission o kung SEC pero Planters Foundation Incorporated kung sin si Tio Laurel Dunga Chairman ay may buyot ita 79.24% ita shares ita karon ya Planters Products Incorporated. So dugang pa ng mga merkado dahil karon niya pag banatan isa pag harang sa dahil karon niya kargamento ay matapos man sigon niya kansilahon ita Bureau of Plant Industry o na BPI karong nasang kaahensya sa dago mismo ita ato niya Department of Agriculture kon DA tanda karon niya Sanitary and Phytosanitary Import Clearances dahil karon niya PPI bangon sa pagyabaga sa mga patakaran sa customs at dekoron niya quarantine. So, bangod ka na, yun na lagayan, dekoron niya Bureau of Plant Industry rung Bureau of Custom niya ipapundo rung pagpanaog dekoron niya mga bugas at ginrekomenda niya ibalik lang dekoron niya mga kargamento base man sa mga regulasyon niya ginapatuman itato niya Department of Agriculture. So, bangod ka na mga kamerkado, mamba naton, ya, may una ang conflict of interest. Mga kamerkado, ya, may una karon ya, direct again, ya, kahangtanan si Secretary Chu Laurel. So, dahil karon ya, pag-import, ito karon ya, bugas. Kaya ang awas siguro, pila naton sa mga kaimanghuran, ya, kung may una ang kakuyangan, sa supply tabugas yes ato nga pungso da Pilipinas aron pero may sabat pila naton sa mga ahensya isa mag-import sa so, bangos de karon nga insurente ay de karon nga mabanaton isa nagaon ita kontrobersiya katan nga Department of Agriculture aga de karon nga mismo karon nga sa bilog sa nakaron nga taga tapan. So, sa pagabutan karon niya budget hearing, ide nga Department of Agriculture, ay nakataya naman niya usisaon, dahil karon niya Senado, dahil karon niya insurente, matapos nga magdihon ita resolusyon, si Senator Francisco Kiko Pangilinan, bilang chairman, ite karon niya Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, para nga buksan, dosang ka-opisyal karon niya investigasyon. So, maging sentro sigon, di karon niya investigasyon or pagpangusisa kung paano nga nakakapadayon ng mga mabahog ng agricultural smugglers sa nasyon at kung hamaan ita di karon niya sambilog sa mga nagapangunang rice importers rong planters di karon niya PPI mga kamerkado di karon niya Planters Dekaroon niya mama naton isa Planters Products Incorporated mga kamerkado.
1: Pagsakan.
2: So dekaroon niya mama naton niya kontrobersiya. Sabi ko sa dekaroon niya kargamento ita bugas. Ay buko niya mang ita dekaroon niya may isa sangka konflikto ba interest. O ko na ba isa kapabayaan sa dekoron niya regulasyon bangod ay dekoron ay pambay naton nga sang ka pamatuod ita pabalik-balik pamanuman nga sistema bulok nga sistema sa dekoron niya ato niya sektor ita agrikultura nga siin ay nambay naton madalaging habit nga kung kugang doon nga produkto sa ato niya pungsod. Last time to, kugang dong galunggong, dong sabat isa mag-import. Kugang dekoron niya bugas, dong sabat isa mag-import. At napektuhan, datan karon niya swine industry, o atan niya industry at baboy. Ay dong aksyon, itatan niya gobyerno, isa mag-import. Alin sa iba karon niya, nasyon. Mamba naton niya medyo last resort lang per me or pinauna naiisip itila naton sa mga opisyalis itatan niya gobyerno is doon daya karon niya mag-import itaya karon niya mga agricultural products in which May una guys ang nakaroon niya interest dahil karoon niya mga kumpanya mga kamerkado.
1: Pagsakot!
2: Kaya mamba na to niya, hindi matapos-tapos doon pagiging dependent. Itatang karoon niya pungso da Pilipinas kung perme lang nag-saliks dahil karoon niya importation da to niya gobyerno. Imbis nga dahil karoon niya wag kung mamba na to niya investment or ayuson rung aton karoon niya sektor ita agrikultura particular sa nakaroon niya mga kinahanganon mga kamerkado. Aga syempre, pabor tayo rin sa mga importer. Dahil karoon yung mga agricultural products in which man ay lugi sa tuna nga mga manguma. Karason man niya, may una karoon yung mga pila natin sa mga igbang ho. Diya bin sa ato niya mga farmers. Oro nga, nadulugaan ba ita gana sa ato karoon niya panguma or sa sektor. Ita agrikultura, iya sa ato niya pungso da Pilipinas. Kaya yung mamba na ito niya, mahal doong dahil karoon niya production na input dahil karoon niya mga kinahanganon niya bills, dahil karoon niya abono, dahil karoon niya mga fertilizer or dahil karoon niya mga hilo sa yanas at the same time, dahil karoon niya mga feeds niya bills, sa ato niya swine industry or ato niya haga industry, iya sa ato niya pungsod mga kamerkado. So, desigon, doong mamba na ito niya kung una, dahil karoon niya always lang gin nga, nahamba natin is always nga sabat, itatong niya mga ensya ita gobyerno, is dahil karoon niya pag import, ay doon dahil karoon niya, ato niya pungso da Pilipinas, ay mamba is na always lang gin, kaya nakadepende. Sa dahil karoon niya importation, magaling sa iba karoon niya nasyon, imbes nga pabaskugon. Pero nga local karoon niya, production mga kamerkado. Kaya syempre, kung always kid niya, nakadepende. Syempre, doong ba natin is doong balik kara is doong perme nag-dusa sa dahil karoon niya pang sitwasyon is nung atun una nga mga local nga mangunguma. So, sa dahil karoon niya mga naton, nangan man sigod, ito ito niya gobyerno nga tunan itapansin. Dahil karoon niya suporta, mas pa siguro nga suporta rin. So, pila sa atun niya mga manguma, iya sa atun niya pungso da Pilipinas. Aga, doon atun na sa mga officialist ay kunta waman ni dahil karoon niya conflict of interest. Dahil karoon niya mga negosyo mga kamerkado. So, bantayan lang siguro natin dahil karoon niya magiging investigation man. Iga patigay yun niya pag usisa. Itatunun na nga dahil karoon niya Senado, may kaantanan sa dahil karoon niya incidente mga kamerkado. At the same time, sa may kaantanan man sa dahil karoon niya rice smuggling sa ating pungso da Pilipinas.
1: Pagsakot!
2: Pero ito nga, siguro na unang minuto sa nakaligal sa oras ita alas 5. At sadugan natin yung mga balita kapon man. At law, ito dahil karoon niya Martes, ay naging patigay yun. Ito niya Pilipinas Statistics Authority o na PSA Aklan. Dahil karoon niya Dissemination Forum sa resulta. Dahil karoon niya 2025 Provincial Products Account. Kaya sa ito niya Provincia It Aklan. So, huwag presentar ni PSA Aklan o ICA Chief Statistical Specialist Peter S. Mangilog. Dahil karoon niya Economic Performance. Ito niya Provincia Kudagon. 2025 nga ako siin ay sunos dahil karoon niya mabalaton na presentasyon itatong niya Pilipinas Statistics Authority doon nga ito niya probinsya na klan doon nga ekonomiya ay nag-yambo sa 3.3% ko 2025 pang mas medyo mahina iraya kung ikumpara sa 6.1% kudag o na 2024. Ang gross domestic product o na GDP na ito niya probinsya Laklan hinag-aabot sa 76.41 billion pesos mga kamerkado. So, sa naikaransigan yung mga industriya, noong nakitaan, ita mabais madasig nga pagtaas. Naikaran nga growth is the human health and social work activities nga nakalista, ita 15.1%. Kinasundan, ita public administration and defense, compulsory aga social security sa 13.9%, aga financial insurance activities nga ula sa 9.5%. O kadungan man ka ng mga kamerkada, higing kilaga man, at ito niya Philippine Statistics Authority, ang pila sa mga local government units, kaya naka-contributor. Record niya, data, ito niya PSA, kaya ng mga LG, ito, Borwanga, Balete, Libaco, Madalag, ag doon Banwa, ita, Tangalan, mga kamerkada.
1: Pagsakan!
2: Kaya mabala ito na tinutuya, record niya provincial product accounts, nga giyahan ro kato nuna nga mga opisyales sa ato niya mga kabanwahanan para man syempre daya karon niya mas pang mapaumwad ro kato nuna nga mga kabanwahanan. Pwede kita nga 53 minutos ro nga nakaligan sa oras kita alas 5. Ang sadugal lang siguro natin yung mga balita, impormasyon. Ito lang nga pag panumbalikan, makaligad ro nga pila karon ka mga pahinomdom. Kindly standby mga kamerkado.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang serbisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaserbisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
3: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SPA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Availment. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pagsakan.
2: May 13 minutos yun ng nakaligyan sa oras sita alas 6. Balik sa tanya pagpangalagyan sa tanya programa rung Bagsakan. Siyempre ka panyalagad si Kamerkadong Arvin Rompe.
1: Pagsakan.
2: Kaya good morning una sa pila natin ka mga kaigmanghuran. Nga nag-iba ka to. Tragi sa tanya live stream. Sa tanya Facebook page, Radyo Merkado Klan. O oh, good morning ituna kay Madam Jocelyn Acuesta na sa Bahinita Barangay Sibalio sa Banwa Ita Banga sa Rompe Acuesta family. Gawa naman sa atin may Banwa Ita Altaba so na kay Madam Andres Sugang Galois Gidang Agapatamiyaw or Nagatamiyaw. Ita good morning sa Altaba Public Market Labion sa Fee Section. Good morning Kinyo Tanan. So raya kang pagpanamiyaw is magalin kay Madam Andrea Sugang mga kamerkado.
1: Pagsaka.
2: So naka-standby man sa piyakaroon niya linya rata niya kamerkado patrol reporter sa pagatod man ipinakauli karoon niya mga balita, impormasyon, mga nagkanaboy sa tanya, probinsya it akalan.
1: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsaka. Radyo Merkado Live Report.
2: Sa piyak nga linya, si kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar sa imakaroon niya tipon niya mga balita. Kamerkadong Mary Joy, good morning. Kamusta?
3: Yes, Bravin, mainugan ka agahon na sino ang siyaking turong ng mga diplomatic channel.
2: Kaya lining daga makaroon, kapote o kapote o payong?
3: Kapote, kapote.
2: Aba.
3: Pero madaya,
2: daiwa gali mga gear makaron kapote ag payong. Oh, medyo putog-putog mong signal kay Brigado Mary Joy. Nauganan siguro. Hauganan siguro yung mga cellphone nga ron.
3: Oo, hauganan siguro.
2: Ewan mo, pagbutangan sa bugas.
3: Pagbutangan. Pagaliin ko, basa aro, writer ang cellphone eh. Pwede imoro niya. Bugas.
2: Oh, dapat ibutang man eh, sa bugas.
3: Oh, man. Huwag man yung mga basa ka, brabe.
2: Huwag man.
3: Ang kunta hindi mabasa.
2: Waterproof man ba, Aaron? Ano? Di mo ba di?
3: Tanawin ko, anay.
2: Aba. Natis tingin, ay agiran ko waterproof.
3: Tanawin ako kay, no, kay, Aranyo.
2: Oo. Oh. Abi ko, bas-on, anay. Agma ba kayo, galik bag, oh. Bas on anay bag mabaka galik bag o. Oh, nakapa. Nanduga. Kami ka Mary Joy. Daw na duga mo partner. So yun na nga natin, fix pa doon linya ni Kamerkadong Mary Joy kay Mauganon, rato niya paniempo. Yes, sa ato niya probinsya Itaclan. So sa ato na hang mga motorista, sa ato niya dekoron niya magapanaw or nagapanaw gon ay hawong-hawong gin so ato niya mga daganon kay mabasa-basa madudanlog mga kamerkado ag digin magkalipat ng magdait dekoron niya payong o na kapote kaya syempre man pam protection aga malikawan dong pilauna sa mga masakit sa pagpanambali kamerkado Mary Joy. Ito na po ito.
3: Yes, Rabin, medyo rato nga, signal gid mo, hay.
2: Pigado gid.
3: Mahina. Pigado gid. Pagun na ni sa rekarang natiyam po natin, Rabin.
2: Abi ko, may satellite ka gun. Wala pa nag-order. Wala pa nag-order. Wala pa nag-abot yung order nga to.
3: Wala pa.
2: Bawa. Sige, kamusta ko na yung paglibot-libot? Ay, ma-
3: yes, sabi niya pag usita, no, sabi niya rin yung mga police station, di ba, Arvin? Bawa may rekera mga bypass operation, no, nag-guntad. May bypass kahapon sa Kalibo, may bypass man ka di, rekera sa may bahin at Banga, patutula rekera sa may pagsanghan, nasa Banwa at Banga, no, Arvin? Mga rekera sa oras, at alas 7:30, na natabo rekera mga bypass operation, sa kasing manihabaklan, itarekara nga dried marijuana, no? Rurekara nga sang ka gagapi, no? Kabrabin. But sa ating karong niya pag istorya, sa ating nga istorya nga pulis, happy abis siguro, no? No? Rumagasabat sa ating karong niya pinaka mga kutanan, no? Kabrabin. Pero rurekara nga sa big person nga ra, sa bypass nga ra. Kay gin, ano, maragindagas sa crime lab, no? Sa Rojas, Aguimorahay, ginbalik yun, or kakabalikan gin, no? Sa kusubiyat at naroon nga Banga PNP matapos imaura nga i-drug test, no, sa Azin, sa anakaroon nga, siyempre, sa anong gawas, imaura hay habakan, itarikara nga ginaligar, no, nga marijuana, no, Darwin.
2: Dahil nga, individual nga, mga pila nang paidaron ka na, legal age yun, mga or mabata-bata pa?
3: Yes, oo, legal age yun imaura, Darwin, huwag gid man abit, hataukat ng information, no, atong nga Banga. Ay do happy gid ro magtao ite kara information na kamarbin pero ano ni mara legal age mga rekaron sa 20s so ikita magkasagar ana karon nga edad bata pa
2: kamarbin oo medyo common ba ka magkadong marriage nga kung medyo expect nato niya kung marijuana hay pang bata pa dun dahil karon niya mga naga gamit or naga duso kung mga shabu ay medyo upgraded yun kami ka dong Mary Joy doon napatirad ng edad.
3: Oo. Pero sa ano nga to, pero sa tangalan nga yun, may ano nga, may dormant ka to na kabarbin. Pero rin sa Banga nga ra, ay nasa legal age matimaw. No, lalaki imo ra kabarbin.
2: Agba sa mga para kaya nung pananda ka ra is mga minor de edad, kami ka dong Mary Joy.
3: Doon pa. Oo, doon pa, no, pabata nga, pabata rin nagagamit. Kung nagabaligya man, o nagakalihit, itari ka lang ang mga inabawaw nga rin, no, nga illegal. Illegal, no, nga droga nga rin kabarabin.
2: Oh, sige.
3: Samtang, sa tingkaring nga dugang pagiging report update man, no, sa rekaran nga san ka babayi, no, nga nadakpan man sa bypass operation sa hapon man, no, kabarabin, rekaran sa may bahay ni sa Rojas Avenue Extension, Barangay Andagaw, sa Banwa at Kalibo. Sa kusin nga ni Rure, karang si certain panik nga rin, no, kabarabin. Tago talay mo sa alias nga si panik, no? Imaura ay nabaklan, isang kasasay, itari ka rin nga ginapatihan, no? Illegal nga droga. Ag sa balor nga ni karang nga 3,100 pesos, no, kabarabin. Imaura ay nabaklan nga isang kasasay. Ag sa pag rikisa ka na kara, bali may habuo pa ay anabalang mananabi nga daya kara. So, anak kanya cellphone, rurek ka rin nga pakete, it sigarilyo nga rin, no? Sa grabing kaha, itari ka rin nga sigarilyo. May sugod mat ang sigarilyo, baka silang baturat nga to. Pero sa sugod, itari ka rin nga kahat sigarilyo nga rin. May habo upagid niya dugang, tatro maabo-abo, no? Rurek ka rin nga sang kasashay, pagid niya dugang, habo usod, itari ka rin nga pakete, no? It sigarilyo nga rin, kabrabi. So, overall, no? Rurek ka rin nga habo sa posisyon, no? Ito sa bilo nga habakal ka na, agsang ka sa shape agid na ito karang nila aligar nga droga na sa rekara nga si certain panik nga rana ko ang rabin. Ag kahapon nga ni mamakita natin sa panggawasun ito rekara nga ano nga ra rekara nga father person nung ano ta maniwang na kong rabin makita natin sa anak karun nga itsura no kabravin kita mismo as kita babayi may kabravin na ano kita nanguoy kita kay sandara ro mga makarayang ara no ng mga individual na sandara hay biktima man ita re kada nga droga no kabravin pero rin yan no sa pagdakopit atong kaon mga otoridad no sa re kada nga mga nagagamit o kun nagaduso abimana o nagabaligyat na kada nga droga bulig diri kabravin para sanda no hay mag magpakaayo baga mag ano sa magbalik sanda no sa anak ron nga normal nga pangabuhian normal nga trabaho no kabravin normal nga kabuhi no ruray kada nga mga ano ra mga biktima man ita re kada nga illegal no nga droga nga ra nakabravin
2: droga do Mary Joy ay
3: ibabi kada. Oo.
2: Ay, kamat yan eh, is di mo gitkamat mawaga bangon sa influenza eh. Dahil karoon niya barkada, kamat, nadadaya.
3: Doon yung pagid, no? Sa barkada man, nadadaya. Limbawa, rin mo karoon niya kaibahan nga daywa, tatlong barkada mo nagagamit. Ikaw man nga sa lumente, wala nagagamit, napapagamit man ikaw. Mm. Nga, may dahamba karoon nga, hindi ikaw makasuod sa amon nga grupo. No? Well, pwede namon ikaw
2: nga others, katingwa na, kamarkadong Mary Joyce. Nga,
3: oo.
2: Kaya others ka
3: tayo. Pwede naman ikaw. Pansikon sa amon nga grupo kung hindi ikaw magamit. Doon doon ginatawag ng mga barkada nga bad influence, no? Karang Garvin. Pero may iba-iba man abi kita ginatanaw, no? Nga side sa anong nga sa mga nabibiktim mga rait. Ari ka nga illegal nga droga, no? Karang Garvin.
2: Kaya doon ba rin, Joy? Dahil subject nga sa bebas operation. Ano may asawa, may unga. Ano estado ka
3: na? Negative kay Marvin. Ani mo rin, magawain mo, ano, wain mo ita, o nga, wain ita, rekarang nga asawa. Pero sa yun rin pagin natin, abig kita nakalapit, no, sa rekarang nga public person kahapon, na silang kita sa D1, ita, rekarang nga cordon, kay Marvin, kasing cordon, nandu, rekarang area, kung kini mo nagpunso kahapon sa likod, ita, rekarang nga sa tricycle na nakapar, pero wang din kita nakasuod, gana, bakit na nakabot, anak ka rin nga background, abi man ka driving kung imaurahay may asawa, may unga, o ano pa dito, anak ka rin nga background, kung ano man ka na, no, nga ka rin nga imaurahay yes. Ging dasot, nadapit nga ni mong background, ito ka rin illegal nga droga nga ka driving.
2: Pero may pag-ako matay mo ka rin, nagagamit imo, nagaduso, o magkado nga Mary Joy?
3: So ano na ta, abi, ka rin ginasinggit kahapon, ginausoy na na, no, anak ka rin nga mama, si mama mana paagto na iya hay nahadlok ako rin at araana kanya din na paningditan no ka Arvin pero sa rin niya ron kahapon samtang hatungan ni Mahabuon sa rekara nga sa shame ita I mean sa rekara nga pakete sigarilyo na ka Arvin nagkahambang imaw nga bukot akon bukot akon
2: napainwagan na
3: naghambay mas makaroon kay Marvin pero rin nga nila itulong na nakaroon pag pagkatakalan doon nakaroon niya sarili sa korte na yes. Marvin kung ano matara nakaroon niya pag kamalibad o pag ako abimana sa rikarang nga habukan na nga illegal nga droga nga ra na Marvin so rin ka lang si certain panik nga ra no hay imaw hay ginagagawin sa crime lab no sa Rojasman kay Marvin ka BE ag i-check pa natin kung ibora yung habalikot sa kusubiyat ating karon nga kanibo PNP na no, ka Arvin. Imora, ano, gindaguhan man it mga pagkaon, ano karon nga barkada, pero ruana yung agit nga nanay. So, ano karon nga gusto nga atubangon ka Arvin. Si mama at nana, ruana karon nga inausoy na ka Arvin. Kahapon, abi sa area, wakita't nakita niya, abi mana may nag tangit di kita sa unahan, may nagbagakak daw sa Marvin sa unahan, sa may karsada. Abi mo rin, ano, yung cordon. So, wakit at nakita niya, abi, pamilya na na, at si mama na nang ginahambal, no, nga, yung ginausoy na naka Marvin. Ay, imo, abi rin, nagpanabon mo sa anak karun, ay tsura sa tanaka face mask, naka Marvin, ay, imo, nagpanabon sa anak karun niya, dahil wakang mga alima sa anak karun niya, may iyahon, no. So, wakit at nakita niya, ano, abi man nga mama na nang ginatawag kahapon. Pero, ano, anong ginasinggit si mama man na, ginausoy ko kay nakaglook ako rin at araw-araw ka rin hindi na hinambal kahapon ka Arvin.
2: Pero residente mo doon yung lugar or sa iba't ang barangay? Kamikadong...
3: Sa information natin na kahapon namin nag-usig naman kita sa ating taga-PDEO ka Arvin sa unahan pero si mama nana rin ginahambal sa ating karing otoridad na nag-iisa sa unahan basit po nag-board pero ano man yung mga rin taga-kalibo man imaura pero according ka rin kay Kap Milgarejo, no, ka Arvin, ay bukod ni Mau ita resident at barangay Andagaw, o bukod ni Mau resident at barangay Andagaw, pero harang yan, basit ko nag-board, ano, na sa rin nga mama, ay karun sa area, no, ka Arvin, kaya ito imaw, ito mo ha baklan na ito karang illegal nga droga na kumbarde na.
2: Sige.
3: So, uro yun know, sa ating mga kamerikado, kung pwede, likawan na ito, narunan ka na nga pag bakal, no, itari ka na nga droga, o magamit kita, bisan magbaligya ang driving ay abugid nga mga puturo ro atin karon nga pwedeng masamad bangun nga ni sa rekera nga makaugugot no nga droga nga kang driving
2: babong
3: nga,
2: nahahalitan nga, babong nahahalitan kay kadong Mary Joy.
3: Yes, tama ka gid karon lo and that nga driving abo nga na kasamad nga kabuhi abo-abo nga makon mo imong pangabason dati kanamiton tapos makarang nga ikaw ay naggamit o nag-consumo itari ka nga droga, bawari imo nyo gawas ka brabe, madahoy ko yun ikaw, itari ka nga hangin. O iba ginabiro epekto it droga sa gawas itawo kong brabe.
2: Dumasubo-subo ko rin ka merkado nga Mary J, kung naman is kung ba natin is nakadepende ba imo nga gawas, dahil ka rin nga illegal nga droga ay kamat is nalilisdan. Pila natin sa maibang hod niya mag-guwa sa likaran niya ang nga ginasugod niya rin kamerkadong Mary Joy.
3: Do yun, kamerabin. Pareho man dun sa ano, sa ginahabal nga bisyo, sa pagsigarilyo, sa pag-inom, addiction sa suga, kamerabin. No, hay, rin ka nga nalisdan mag-guwa, no, sa rin ka rin nga sitwasyon. Maman sa droga, mas malisod siguro. Ay, kita, wala kita nagagamit. Droga, kamerabin, kikitan yung nato sa mga balita, no. At siguro ay malisod gid no nga mag ano nga mag buhi no kung ikaw ay nakaumpisagon sa paggamit itari karan nga droga pero sa gihapon unar atong karon nga mga otoridad unar atong karon nga government agency na kabarabin para buligan amo o buligan kita nakabarabin nga kita ay makabalik sa dati natin karon nga kabuhi nakabarabin so si ano nga ra si panik nga ra nga support kaso nga imo ay mag positive abi mana no sa rekara nga paggamit it droga dugang nga ano dugang nga kasor ana karon nga pag pangatubangon ag kabay pa nga imo ray magpakaayo no kapag abi na gud makabalik imo sa ana karon nga normal no nga pangabuhi nakita naton may anak karon nga mga picture na kapag abi nga ano no waka ima
2: abong nagakanugon kamagadong Mary Joy abong nagakanugon.
3: Abong nagakanugon, tama pagid ka kan parang kamarabi. Abong nagakanugon no, guwapa ro rekara nga si certain panik nga ra, no ro sa person sa abay bus pero harang nga ni no nagakalig. So anak ro nya mga amigo, so anak ro nya mga amiga na kamarabi nya makabalik. Sa pagguwa ni ano ra ni panik no sa prisuhan ka kamarabi hay imaw ra hay makabalik sa anak ro nya sarili nga imaw kamarabi.
2: Kamarado Mary Jane ano ra ding dati man di ray mo ra nga base dating drug surrendery or ano.
3: Wa gid kita it na buong information from PDEU na kamarabi kay kahapon abi wa it interview kita no kung ano ra anak ro nya background gid na kamarabi baliro ati yung karon naging cover kahapon ro scenario sa pag ano ka na sa pagrepisa no ro mga recovery so yung gid kamarabi pero about sa rin karon nya kung imo hay dating or drug surrender imo negative kita sa rin karon hinan-anan na kamarabi siguro mahingabot kita sa atin karon nga public information office officer na kamarabi kung pwede sana makatauit tari karon nga detalye angot sa ari karon nga ano ang dadakpan sa bypass nga rasa kanibo kahapon sa Brevin.
2: Sige, kamagado nga Mary Joy. Sa mga pag-usisa pa sa ibang kabanwahanan?
3: Sa dugang pa nga report, may arayaman ka lang isang kabaligyaan it mga branded ana no, ka Brevin nga, sa iwal, branded nga mga gambong. May karara sa may lupod it kapitolyo, no, ging takawan. Nag-strike

0: anay. Pag agto na nasa anak karon nga ukay-ukay siya kabrabi na kibot imaw nga mga ano ba rumang semento ba di ka semeka tahan na nangarik kabrabin. Kaya sa ano ta sa sagubuta ag may naaywan di ka to nga bara di kabra na raya rugi na patihan ni tagiya nga ginagamit it man ako para ma-bring ka ma-wasak nanda no no. Rekara nga padlock agaro semento nga to di kita sa printe ita rekara nga pertahan
1: na kapatid mali gisikwat yun isikwat yun para di kabra kami ka dong pere Joy.
0: Oo, gindungkal. Oo, rin yung gindungkal gid. Tamang ito, gindungkal gid. Ito kaya nga, bara di kabara na kaprabin. Ito kaya nga manakaw ro, pertahan agad makasugod ka na ang mabuunan daro rin nga mga, anong raro, mga tak ito nga mga baligya ita, tag-iya nga na kaprabin. Habang hindi tag-iya kahapon, siguro man na pang starter pack nanda para sa opening salvo. From, so, ano, from body to ano,
1: ano?
0: Totoo. Asa sa dagong ko, Darwin, ay siyempre, gambong. Rekara nga,
1: kompleto gida?
0: Sa iwan, harapang lagaki.
1: Kompleto gida? Sa kaset gida?
0: Gambong.
1: Gambong ag sa iwan?
0: Gambong. Ag sa iwan, no? Rekara nga aging taka. Pang starter pack, hani, sigon. Rekara opening salmo. Dali lang opening salmo, kung Darwin, November 3.
1: Ay, buhay-buhay pa to. Ay, nung pinakamapit nga opening salbo kung magka dung
0: Shane,
1: Ibahay, ay sa 16 ba?
0: sa Ibahay. Isang pang Ibahay ito nanda. Basta kung sa inyo ang opening salbo,
1: Gabahan kalibo, na dahil nanda. Plus ay kalibo nanda, yun ah.
0: Oo. Ay, kung andam pero nga magamit. Ay, hamba tek iya karang marami na kilaga na na. Bisan, ano ho, bisan gusto ko nabimana, no. Halimbawa, hindi ibaligay at ikarang mga minor nga rin nga nagtakaw, no, at ikarang RTW nga rin ka Arvin, ay kilaga na na. Oo, kilaga na na. O, ibaligay, abimana sa iba. Kilaga na na nga, ana, ratong-atong nga item ka Arvin. Kay, kumbaga, ano to eh, rumang baligyan na nga ron, makuli kung sa pagkaon ka Arvin, makuli na makitaan. Oo, makitaan yung abimana sa anak ka rin. Pwede sa abong nagabakal. Oh. May mga na-istorya kaya ang abong nagabakal sa anak ka rin nga ukay-ukay shop na rin mga branded no ka Arvin. Ay, mahal ta abiro sa bilog. Nagabalot sa 800. Mga rikaroon sa ka Arvin. Kaya nagabot sa 8,000 no. Rikaroon ang kabilugan niya valor based sa pag-estimate na rikaroon ang tag-iya mga rikaroon sa 8,000 gitaro. Rikaroon niya balor it mga item nga nga gintakaw kamar Arvin.
1: Ano ra kamar kadong marriage may CCTV man ag ni-establish siya kung pila dong nagtakaw?
0: Kahapon nag ano kita yun nag hambag kita sa tag-iya nga nga mga cut footage pero wa mo naka-reply ka atin kamar Arvin kung may footage bulay ka may CCTV no nga habuog sa pag ano itari ka nga mga anong nga mga minor di edad nga nga kamar Arvin. Pero may nakasugid ka na kahapon nga rure ka nga daywa ka mga bubinatilyo nagsilong ako nagmigad ka lang gabi kuray ka lang October 12 na sa Arvin may nagsilong pero aga-agaw at nagstrike no ray ka lang manakaw nga ra siguro nasa silong nagpupaniid nagpupanika
1: nagkan siguro nag ang tawag ka nag
0: nagsurvey
1: nagsurvey
0: nagpo-survey kanda na kung ano lang lang mabuo. Pero rin, may andaman gihapon doon niya pag-survey. Ano ka naman nga, halimbawa, nag-aagi sa barikal sa lugar, basi may pag-survey sa na kung ano lang lang niya mabuo. Basi kung nakasunod pa kanisa na ako, nakapupili-pili. Para kanalit, aman na raya nga ra, sunlong. Punta. Nag-ano ka nisa na rin, nagpanindahan nga, wa itari ka nga bayad.
1: Abaw. Sige.
0: Oo. Pamasandat din hambang installment.
1: Abaw.
0: Nag-aywan it letter nga, abi bayra na munda sa pagtaon ni Mama Kamon it Alawan. Mana na kabarawin. So negative do yun nyo. Tumahamba natin nga, ano din pagpanakaw din abi mana no. Kay nagbuo nga, wa, nagaong. No, rurag ka nga mga kawatan nga ra, Kamra Arvin.
1: Ginasugin, minor.
0: So sa makara, padayon. Oo, padayon no. No, rurag ka nga investigasyon kay isang minor abi mana, madakpan. Ano man gihapon, Kamra Arvin. So pareho man gihapon no. Buhian man, dakpon.
1: Pupasin siya ako.
0: Pwede din nga kulungon. Waton lang gid no. Rurag ka nga tamang edad, 18 anyos. Itari ka nga mga minor di edad nga ra no. Para saan dahil makasuhan no, Kamra Arvin.
1: Eh? Pinuga nga ba?
0: Huwag din man kaya, Kamra Arvin no. Sa pag-check naton, baligin pili-pili lang man natin no. Raan ko niya mga ginpanawgan. Pero ano pa kita manawag pa kita no. Sa dugang ka nga mga balita. Nasa ating karon nga tagsa-tagsa ka mga municipal polisation magaling sa ating karon nga una ang pangayawang distrito at ating karon nga probinsya.
1: Nagtutilha una na dugan kamarkada Mary Joy?
0: Hmm?
1: Nagtutilha

0: yon.
1: Naghinay yon, kabrabe. Naghinay yon, no, aruri ka lang yung uwan.
0: Nasa pero maso-aso gyapon.
1: Tuhu lang halin sa mga puno, no, kabrabe.
0: Ah, okay. Payong lang.
1: Pero wawunit uwan sa ating karun nga area.
0: Sige.
1: Okay, so Raya, ating karun nga report, no, directamente sa mga area of responsibility para sa programang Bagsakan na kumansi ka Mercado Mary Jo de los Cruz Melgar. Ito Radyo Mercado Clan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Radyo Mercado Live Report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan.
0: Sana nga nabatian na mga Mercado Romatipon man yung mga balita aga report kaya Mercado Mary Jo de la Cruz Melgar may katas na ikaroon niya dayong kabaybas operation kaya ginapatigayon ito niya mga otoridad sa bilog sa ating may banwa ita kalibong nga nagresulta man sa pagka-arrestos na ikaroon niya sangka babae aga sangka individual man so natigayon niya madakpan ito niya Banga PNP sa iba't barangay Pagasanghan Banga mga Kamerikano. Aga syempre sa pinapakaroon ka mga balita nagkanaboya sa ato niya probinsya ita. Nagatunod ka na sa oras kung mayroon kita nga 28 minutos nung nakaligad sa oras ita alas 6. So sa pilang natin ka mga minuto nabilin sa ato niya pagpangalagad ay syempre lang ako niya pagpasayaman sa ato niya mga kaibang uran yung Luis Guinea nag-iba nagatutok pinagi sa ato niya mga social media platforms aga una man sa ato niya mga merkado publiko. Nasa ato niya may Altamas Public Market, thank you good. Nasa ato niya may Madalag Public Market, Libacaw Public Market, Agda karon niya Banga Public Market sa ato niya may First District. Raman sa ato niya may Malindaw Public Market, Leso Public Market, Nuansya Public Market, Makato Public Market, Tangalan Public Market. Raman sa ato niya may Nabas sa Public Market, may karon niya Morwanga Public Market. At sa ito man yung may mangod, yan ang iba katong pinagi sa ito yung mga social media accounts at yung Facebook page aga YouTube channel. So sa iba lang natin yung mga balita, informasyon, yung matanong ito, Hugada or Lingwa, sa kabugus natin yung pagpangalagan makaroon niya Miyerkules ng edisyon na yung pagpangalagan sa ating programa ng Bagsakan. Ayon nyo lang rin niya mabatian sa mga masunod pa natin ng mga news and public first program Itradyo Mercado Aklan. Naikibahan natin sa mga balita makarang niya agahon si Kamerkado Mary Jo de la Cruz Melgar. Ang ating partner mo natin sa technical side si Kamerkado John Albert de la Cruz. Sa umant para sa programang Bagsakan, ako man si Kamerkado RB Tropen ng Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
3: Inyo nabatian ang programang Bagsakan Tubtubwas Madamo Ginyo Salama.
4: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: nga kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Mercado. Balita Subong. Mga dulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyo news team.
1: Oras sa Radyo Mercado Auckland, may 43 sa minutos yun ang nakaligad sa oras. Good morning, probinsya ng Auckland. May dahil nga gahon Western Visayas, nagpangalagad yun. Rung programang Radyo Mercado Balita sa umaga. Makarang kita nga pet sa 14 yun sa buwan ito, Oktubre, dagon 2026. Ag kami, Rima Tagapagbalita. Ako si Kamerkadong Arvin Rampe.
2: At Kamerkadong Shane Flores Masalio.
1: Ag para sa mga balita atong kinyat, More Power Probiotics in 1 Cup Mix. Your Cup Success, Healthy Gut, Healthy Life. Ag kami ka rin nga Facebook page ng Radyo Mercado Auckland. Ag YouTube channel. Ag sa ating ka rin nga Todo Stream app. Kaya available makaroon sa Google Play Store. Ag Apple App Store. Tara yung mga headlines, balita nga lokal. Apkag nagpatigayon it water rationing operation sa Banwa, Itlibakaw.
2: Sa dugang pang headline, babayad akop sa drug buy bust operation sa Banwa, Itkalibo.
1: BIA Auckland, way ta may na-record nga nagyabag sa fuel marking sa probinsya.
2: Samtang dugang pang headline, supply tubig limitado gamang, scheduled irrigation ginapatuman.
1: Tara nga balitang national, regional, masobra 25 kalibang ang beneficiary at walang gutom program sa Western Visayas. Nag-claim ita food commodity sa ginhiwat nga September Food Redemption Month.
2: Samtang OCD6, ginadusurong pagpasangkad ita kahauman sa kalamidad sa bagay ag eskwelahan.
1: Tara nga balita sa Sugurita Nasyon sa ating nga balitang national. PNP mas pangginugtan ro siguridad sa nasyon kontra sa pagpasugod it illegal nga droga.
2: Samtang PBBM ginainganyo ro nga publiko nga bagbakang itbalde bilang pagpahaom sa pagag it super El Nino.
1: Tarong nga headlines balitang international. Zelensky ginalun siya ro pag-atake Russia sa nang power plant.
2: Sa dugang pang headline, Saudi Arabia ginsiguro nga magabagus kontra sa mga Houthi rebels.
1: Sa nga balita ng showbiz, Sara Labati, trending online, matapos na naging sabat, nasang ka-promotional interview at direktora niya si Daryl Yap.
2: Ag sa balita sports, sa pinaitan ni star Alex Iala, timpano nga natapos rong kampanya sa Wuhan Open, matapos maperdi ni Chinese player nga si Han Shi.
1: Sa nga trending balita, masobra 870,000 pesos. Premyo sa isang ka-competitive sleeping contest sa Tokyo, Japan.
2: At sa business news, pamasay sa aeroplano, posibleng magdaba bangon sa barato ng fuel surcharge.
1: Pero ito ang 45 minutos nung nakaligyan sa oras ita alas 6. At para sa ating mga detalya, ito yung mga balita sa ating mga balitang lokal. Nagpatigayon ita water rationing operation sa Auckland Filipino-Chinese Action Group o kan APCAG sa Banwa ita Libakaw agad magtawit malimpyo nga tubig sa mga residente. Dato yan itinasyatibo nga makabulik sa mga pumuyo pinagi sa pagtawit malimpyo nga tubig at pagtawit aksyon sa kinahangganon it komunidad. Sa APCAG, kapatiraya ito ng panayang pagservisyo sa isig katawo gabi sa mga klanan pinagi sa pagwilog, pag-sempatiya at voluntaryong paghugag. Palayman niya ginadusoy grupo o pagbulig sa mga komunidad nga nagkakinahangan it suporta ag servisyong pang-tawhanon.
2: Sa dugang panglitari nato balita lokal, arestado sa ginkasang drug buy bust operation it mga otoridad. Rusang kababayi sa bahin ni Rojas Avenue Extension Barangay Andagaw, Kalibo, kuadlaw it Martes. Ang ginarong suspect kay alias sa Pane, 25 anyos, residente man it Banwang, Kalibo. Sa disyang impormasyon na baka ng suspect, itasang kasasya ita ginadudahang shabu, kabalurong 3,100 pesos nga buy bust money. Samtang, aminado man ng suspect na nagadusoy ibot illegal nga droga. Huwag ginang magkapangatubang ng suspect sa kaso pagabag sa Republic Act 9165 o kung yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Limitado lamang ang supply ng tubig na ginadistribute sa mga kalanasan sa Eastern Side Aklan bakod nakaschedule rupag panupo ni tubig sa mga irigasyon. No, kay Engineer Julieta Gallardo, acting the Division Manager in the Clan Capiz Irrigation Management Office, may tatlong lateral kanal na ginimpagyan ni tubig base sa nakataya ng schedule. Bakod ka na bukod ito sabay o kundugungan rupag panupo ni tubig halin sa mga damhas na sa pinakapunta ng mga kanal. Ngayon na pa siguro marit ang opisina na may bastante ka tubig nga ginadistribute sa kada schedule agad makaabot raya sa pinakamayong bahay ni Eastern Side. Luga pa nga pahayag ni Gallardo, kabuan sa mga lugar nga naabot ito supply ay may mga pityamang sa mga yor nga kanay rason nga limitado o ginasakupan nga mga kayanasan.
2: Para magsara sa dugang, italin nato ni balita lokal, ginkumpirma it Bureau of Internal Revenue kung BIR Aklan, nga wasan da it may na-record nga may sa establishmentong nagabaga sa fuel markings o kung pagbutag it authorized stickers sa maginabaligang produktong petrolyo. Sa pagkikagot it Radyo Mercado Aklan kay Attorney Bernardino Paul Sumero Jr., Revenue District Officer it BIR RDO number 71 Aklan, raya nga fuel marking operation ay sa pagkikipagbuligan sa Bureau of Customs kung sa inatuyo karaga mas siguro may official fuel markers sa mga negosyo, local refineries, at gasoline stations. Raya hiyagod ba sigurong nagabayad sa nait nagakaigong excise tax at iba pang buwis? Nakasiguro man sanda nga wait illegal na smuggling itapag ang produktong petrolyo sa probinsya. Pero kay Sumero, compliant rin mga establishmento sa pag-angko ni Trace Chemical Marker. Samtang anangin klaro nga uwa, it may nakataga ng schedule sa monitoring aga sorpresa andang nagabisita sa mga establishmento. Nasa iran nga, ginapatigayon ng fuel marking operations sa mga gasolinahan, depo, ag storage tanks.
1: Sa ilang mga itasa yung mga balita sa regional, nag-claim ito ng food commodities na masobra 25,000 beneficiaryo. It walang gutom program sa rehiyon. Sa giniwat nga September Food Redemption Program in Department of Social Welfare and Development ng DSWD Field Office 6, nag-redeem ro kapin sa 25,804 targeted household beneficiaries in 3,000 pesos nga worth ita food commodities pinagisan ng electronic benefit transfer cards. Nanda ro food credits ay nagatugos sa kanda nga maka-access it nutritious food items sanding sa food group sa designated food redemption site. Giniwat man raya sa mga probinsya na klan, Antique, Capiz, ag Iloilo. Kasi yung tinutuyo, nga panubuon ro insidente, ita involuntary hunger, nga na-experiensyahan it low-income household, nagi sa provision, ita monetary-based assistance, nga ginapasugod sa EBT card it mga beneficiaryo.
2: Sa dugo pa karang detalye nato ni ita balita regional ginaduso it Office of Civil Defense ug All City 6 sa ero pagpasangkad it kahauban sa kalamidad sa mga bagay ug eskwelahan pinaagi man sa kampanya nga Panatag Pilipinas. Ipangunahan ni Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kun Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 Chairperson ag OCD 6 Regional Director Raul E. Fernandez ro paglunsad it educational materials para sa kampanya sa La Paz National High School sa Iloilo City kung Martes, October 13. Yung patingin yung aktividad, kadungan ni Pagdumdumit International Day for Disaster Risk Reduction, ASEAN Day for Disaster Management. Pinagi man sa...

0: Ang sa naman niya balita sa Sulawita Nasyon. Mas ginapatnugutan ita Philippine National Police. Rupag bantay sa mga airport aga port sa Bilog Nasyon. Parang harangon rupag sugod it illegal nga droga. Aray nga tigang higasunod ita pagka-arrested sang ka-Pilipino sa Lao. Inaghana nga magpustit ita 521 kilos ita Shabu. Sunod kay Police Colonel Allen Raycon, hepet PNP Public Information Office. Mas pang pagahugtan ng pagidnanda o pagbuligan sa mga otoridad para mas siguro nga wat makagusot yan ang kontrabando sa Pilipinas. Sa makaroon, nakipag-angot yun o PNP sa mga foreign law enforcement agencies para matumod rin pang kaibahan ni tayo sindikato nga nagahanap ng magpustit at droga pasugod sa nasyon.
1: Sa duga pa karang dita rin at balita nasyonal, ginainganyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng publiko nga magpahaumit mga balde ang iba pang pwedeng butangan para makatipon itubi alin sa ugan bilang pagpreparar sa posibleng kakugangan sa tubig daga it super El Nino o kunting magaga. Sir kay Pangulong Marcos, kinahagan makolekta rong kada tuwo itubig nga pwedeng magamit sa oras iting ilineta. Plano man ng gobyerno ng turaan ng publiko sa tamang pagsaga at paglimpyo ita na kolektang tubig para masiguro nga guwas magamit itmalika ag malikawan ng mga saketa. Kibal man sa mga tikang gobyerno ng pagduso ita pagtipid ag umay nga paggamit itubi at paghimo it cloud seeding para makabulig ka mag-ungana.
0: Ang sa naman niya balita sa Guwait Nasyon.
2: Balitang International.
0: Ginakumpirma ni Ukrainian President Vladimir Zelensky niya ginatake Russia randang power plant. Yung kay Zelensky, ginapatigay ni Russia ro pag-atake sa Kharkiv power plant bilang oras matapos ro anunsyo ni US President Donald Trump na may ceasefire. Gamit ni Russia ro jet-powered drones para mag-atake sa Ukraine. Bakit ka na himabong alugan sa Kiev na dalugan nito supply to kuryente aga tubig. Explication pa ni Trump, wa nagapamati sa Russian President Vladimir Putin sa mga anunsyo ni Trump. Sa makaroon ni Wapait pahayag ro Russia, aga si Trump sa natabo nga pag-atake.
1: Sa duga pa ka na nato nga detalye nato balita international, ginasiguro makaroon ita Saudi Arabia nga magabawasan na sa ginubra nga pag-atake it Houthi rebels sa andang mga airport. Sira kay Prince Abdul Aziz bin Salman, seryoso na makaroon ang pagmamarong nga magkasunod nga pag-atake it Houthi rebels. Dugang pa ni Salman, dapat ka maglunsar man sanda ita pag-atake bangod kung mga nagtaliwan aga Domingo. Hayday wagon nga airport rin ginatake it mga Houthi ag may mga ninahan ag namatay. Nagapati rin pinaeksperto ang ginatake it Houthi rong Saudi Arabia bangod man sa padayon na dagapagsuporta sa gobyerno it Yemen para kontrahon rin mga rebelde. Ag sa duga pa karaga balita sa balita man showbiz. Naging chismis online nung naging sa batit aktres kasi si Sarah Labati tapagutan ng imawit director nga si Daryl Yapa kung alin sa mga sikat nga manika si Gon nung ginakadloka nana o si Barbie o si Annabelle. Sa sangka promotional interview para sa horror film nga VHS, in-explain ni Sarah nga uwain mo nadlokan kay Barbie bagod ana na yung paborito ang ginahampangan. Samtang mas nadlokan si Gunimo kay Annabelle bagod unpredictable si Gun Raya ag may pa-joke parayang sabat nga Annabelle ta aga pelikula. Apa, naging sentro Raya nga chismis online ag mandasig nga nagagakip it mga nga ginyakip it mga netizen kay Inday Barbie Imperial ag Annabelle Rama. Nasiran nga mag-jowa makaroon sa ni Barbie ag dati ng partner nga si Richard Gutierrez samtang si Annabelle Madro nanay it dating asawa. 2023 ginanunsyo nga nagbuwag si Labati ag Gutierrez. Sa makaroon wapay ginpagguwa ag pahayag kara si Sarah ag sa partner nanday Richard sa mga reaction it netizen sa naging sabat sa social media.
2: Balitang showbiz. Balitang showbiz.
0: Ang sa naman niya balita sa patag itinampang. Temprano nga natapos na kampanya ni Alex Ayala sa singles draw at WTA 1000 Wuhan Open sa China matapos imaperdihon kita hometown bet niya si Hana Shi sa round of 64 kadlawit Lunes. Si Shi ay sa ika-231 niya pwesto sa world ranking matapos nga makabuog at a score nga 4-6, 6-3, 6-3 kay Ayala sa unang set itinampang. Sa pangayawang set ay si Yala para nagpanguna pero insigida man niya bumawi si Shi ag nagpadayon para ng momentum hasa sa deciding set itampang. Maski na napiyerde, hinakot na maghihapon niya magpartisipar si Yala sa doubles draw kay bahay ng Turkey sa player nga si Zeynep Sonmisa.
2: Balitang Sports! Balitang Sports!
1: Ag sa itong magkaraang balita trending, libo ka individual o nang interes sa sangka competitive sleep contest sa Tokyo, Japan. Kung si masobra 2 million yen o kung masobra 870,000 pesos sa rong premier sa nagdaoga competitive sleeper. Sa report ni Japanese media, rayang kompetisyon gigintawag nga mat race ay nagabuhay ikapinobenta minutos. Yung mga nagpartisipar ka rahay gimbutang sa sangka kwarto nga may nightlight at may monitor nga nakabutang sa anda nga uwo. Kung sino rin pinakamadasig magkatuwog at pinakauling magbugtaw ay maurog adaoga. Rayang kompetisyon na ginorganisa maritsang ka mattress company kung sin tuyo karaga mag-promote it healthy sleeping bangod sa bilog sa runga Japan sa mga nasyong sleep deprived o kung ginakugang sa tuwag adlaw-adlaw. Nagpayag marit ka sa jarong 32 anyos na participat nga si Chisato Honda ang itawag parayang happy competition.
0: Agsal man niya balita nga negosyo. Posibleng magbarato rin pamasahe sa aeroplano matapos rin pagpanaba ita Civil Aeronautics Board o kung cap sa level 16 niya fuel surcharge para sa Oktubre 16 sa 31. Sa level 16 ay pwedeng umabot sa 525 hasta 1,535 pesos pro fuel surcharge para sa mga domestic flight. Samtang una man sa 1,733.76 centavos hasta sa 12,891.29 centavos para sa mga international flight. Rio fuel surcharge ay ridugang abayaran niya ginapatuman at mga airline na agad niya mabawi ro gastos sa pabago-bagong presyo at jet fuel ang pwede rin magsakaw magnaba depende sa presyo ita aviation fuel sa world market. Ginauman man itong mga airlines nga padayon ro pagnabayit presyo ita crude agad niya mabagod niya maabo ro naapektuhan sa kalibutan. Maduduman niya unagawan niya gin-anunsyo ni Trump kaya padayon ro pakipag-angot itong mga mediator sa Iran agad matapos yun ro kinagamong aning rason sa pagsaka at presyo at mga produktong petrolyo. Maya 58 minutos yun ang nakaligal sa oras ita alas 6 sa ginyora niya na batian ng mga balita hatod kinyat more power probiotic C1 coffee mix your cup success healthy gut healthy life ang kamkarang niya Facebook page ang YouTube channel rung Radyo Mercado Aklan. Sa bulig man ito mga partners sa technical reportorial ang newsroom department kami man rin yung naging tagapagbalita ako siya kamerkadong Arvin Rompe
1: ang kamerkadong Shane Flores masalit Radyo Mercado Aklan ang boses sa puso ng bayan.
3: Inyo na batian ang Radyo Mercado Balita Subong. Balita nga kamatuoran, balita nga masaliga.
2: Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store,

0: Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Hi, ako si Kia Rodrigora from Panga, Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Kasayran ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
2: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: posibleng nga ginapuy-an sang lamok kag amligi ang imo kaugalingon batok sa mga kagat.
1: Kag kun makabatyag ka sing mataas nga hilanat ta pagpalanakit sang lawas, sa rashes, pagsuka o kun iban pa nga mga simptoma, hindi ini pagbaliwalaon.
0: Magpangayo gilayon sang medical nga tensyon o kun makadto sa pinakamalapit nga health center o kun hospital.
1: Kamerkado, hindi na pagulata nga manuktok ang dengue sa inyo balay.
0: Limpihi ang imo palibot. Kuhaa ang mga breeding grounds, amligi ang imo pamilya.
1: Likawan ang dengue, bangod ang kaluwasan nagasugod sa puluyan.
0: Kini nga mga pahanumdom, dagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: merkado. Madamo kabala sa mga palamangkutanon na hanungod sa mga serbisyo, kag programa sa gobyerno, kag sa iban pang mga butang. Luyag mo bala sang klaro nga impormasyon kag giya? Tutok na kag magpamati sa programang Serbisyo Publiko. Makakuha ka sang sabat direkta sa mga natungdan nga mga opisina kag ahensya, kag sa mga eksperto nga mga personalidad para sa imo kasanagan. Serbisyo Publiko. Kag karon, yari ang inyong mga public servants.
1: Oras, alas 7:40. Good morning. Good morning, Iloilo. Good morning sa bayan sang Aklan, kag sa Buman sa Kapis. Good morning, partner.
2: Good morning, kag kadumininda kag sa aton mga tagpalamati.
1: Welcome sa karong edisyon sa aton sininga programa ang Serbisyo Publiko. Miyerkules bang adlaw, Oktubre 14 na kita, tuig 2026. Sa gihapon, na podre sa inyo ng mga public servant.
2: Ako si Kamerkado Lynette Antinor Flores.
1: Kag Kamerkado Melinda Katahay. Kag mabatian man kita subong sa aton sininga sister station ang Radyo Merkado Aklan.
2: Kag Radyo Merkado Kapis.
1: Kag sa aton sininga nga mga LGU partners sa Merkado Lines diri sa probinsya sang Iloilo, mayara na kita sang 17 ka mga LGU partners. Kag sa bayan sang aton sininga Radyo Merkado Aklan, gina-acknowledge lang naton acknowledge na tong aton sininga mga LGU partners dito sa bayan niya sang Radyo Merkado Aklan. Ang aton na pobigo
2: sang Altabas. Sa Maybanga, sa Boruanga, Lezo, Madalag, Makato, kag subong man sa numan siya, tangalan kag sa May Libakaw Public Market.
1: Kag sabahin man sa aton siningara Radyo Merkado Kapis, sabahin sa kwartero sa May Dumaraw, Ibisan, sa Hamindan, Panay, sabahin sa Panitan, sa Chudoro Arsinas Trade Center sa Rojas City, sa Sigma, kag samahin naman sa Rojas City Terminal.
2: Kag sa aton mismo diri sa May probinsya sang Iloilo, sa 17 naton ka mga LGU partners, good morning dira sa May Merkado Publiko sang Igbaras, sa May Tubungan, San Joaquin, Yolosena, Pabia, Zaraga, kag subong man sa May Leganes.
1: Sa Banwap sang San Miguel, Maasin, sa bahin sang San Enrique, Lemery, Concepcion, Alimudyan, Anilaw, Barotac Viejo, Saracag, Kabatuan. Ano yung pinakauluhin nato, no? Ang Banwa sa Kabatuan.
2: Good morning sa aton tagsa ka mga market coordinators. Good morning man sa nagasunod subong kay Ma'am Regina Gumakil. Aga pa, good morning sa imo sa pagumpisa pa lang sang aton nga programa. Kag sa iban pa naton nga nagapamati sa Todo Stream app naton and sa May Cables
1: Cable Star at Channel 27.
2: Channel 27.
1: Kung mag-ano na sila, mag-kuha sila sa cellphone, tapos ano gani, i-open nila, dira.
2: Search.
1: Pagkitao nila, search ang Todo Stream, tapos itumok na i-open mo, kag i-download mo, no? Download.
2: Open and
1: install.
2: Enjoy.
1: Na, nabisan diin ka mo, pwede
2: anytime,
1: ninyo.
2: Anywhere, pwede ninyo mapamatian ang tanan ng mga Radyo Merkado Stations and Todo Stream. Todo Stream, Todo Media
1: pili ka,
2: station nato.
1: Pero tikong diri kaya sa Iloilo, syempre, Radyo
2: Merkado. Merkado Iloilo. Of course.
1: Kasi sa aton nga Facebook live, makita man kita.
2: Sa YouTube channel
1: YouTube
2: naton.
1: Channel naton. Subscribe
2: ang
1: na
2: gina- ka mo. Ang gina-emphasize naton di ang Todo Stream app bala naton ka Merkado Melinda. Kasi sa ating mga tagpalamati, mas ano ni siya, mas nami ni siya pamatian kay bisan naga
1: mag-ubra ka mo ang ginahimo ninyo.
2: And then, pwede ka mo maka-message-message. Sige, ang inyo kaniya. Message dira sa inyong messenger, sa inyong Facebook.
1: Sige,
2: ang andar sa Todo
1: Stream.
2: Sige, ang
1: pamati mo.
2: Kung ara ka mo dira maagi. Unlike kung FB Live naton, nagakadula siya kung mag-back bala ikaw, kung magkato ikaw sa messenger ni mo, pagbalik ni mo, ibalik-balik mo ni ma-out-out kagid. Pero kung naka-Todo Stream app ikaw, biskan anong bisan imo, sino nga ginahimo, biskan din ikaw, nag-aandar din na siya. Kagmabatian mo, gini, pamulsa mo ang imo nga sa ako, sino nga ginahimo, gini, mamati mo. Galakat ka, gakasun ka sa may, sa imo nga uma, mag-garden-garden ka to. Ah, sige, ya, pamati mo ya. Kaya, sige, ang andar dira sa atong sininga Radyo Merkado.
3: Good morning kay Ma'am Cecilia Bilyoga. Pa-shout out kay Gingging, kay Gingging, kay Li Lipong. Grabe, no? Li Lipong. Gingging, Li Lipong. May hahahama siya sa punta.
1: Kaga sa atong sing mga kamerkado, ang ginahandaan subong El Nino sa gihapon. Amo na subong ang ginasakuan sang aton sining mga ahensya sang gobyerno, preparasyon para iya sa balaabuto naton nga El Nino.
3: May ang advice gani sa may RSSI, RSSI diri sa probinsya sang Iloilo, and then may drought pa kita nga ginapangatubang.
2: May balde ka na to?
1: Hindi lang balde, drum gate.
3: Drum gate dyan yung mga ginastakan.
1: Ginastakan. Kung yung amat-amat ko na subong ano, ang puno sang tubig. Ay para nga may, hindi mo yung mapaktan ang chimpo.
3: Daw nagbalik kita sang una, no?
1: Kay, gasta kita sang tubig.
3: Sang una, nagasta kita sang tubig ulan. Para nga gamiton, ipamunyag, subong. Daw nag-industrialize na kita. Pero tungod sa dalagan sang panahon, daw mabalik kita sang sitwasyon pareho sang una nga masalod kita sa tubig ulan,
1: ulan, no?
3: Para lang para, hindi kita mag-suffer sa
1: hindi
3: drought.
1: Kita wadaan sang tubig. Kagte ang negosyo subong, balde, drum, mga plastic container na kag ang panugyan sa atong magigit nga presidente, kamagado Linel,
3: magtanom.
1: Maplantita. Balik kita ko sa plantita.
3: Mga
1: ano, bulak to ang ginapananom subong kuno utanon. Sabay lo nga bulak, o tanon ang itanom naton kay para nga kung mawadaan sang pagkaon kasi syempre ang mga umama bakwa na na ma, ano gani ang panawag na kung naglilitik ang mga ano
3: nagbangag
1: na naamo na sa
3: nagbalangag na
1: ano pa pag tanom naton sang humay mais o ano pa na iya nga ka mga kararuton kay tama ka makakwa na gabalangag na ang ano ang mga tanom ang mga humaya naton. So sa aton nga palibot sang balay, tanom kita o tanon. Sabay lo nga bulak nga pag
3: pagwapang ka na bulak sa wala.
1: Wala pa.
3: May di ba may talamnan ka mo sa Gimaras?
1: Oo, may dimangag. Do wala pa gid man tama gid.
3: Sa una mag summer na bala di ba?
1: Nami hampang no sa
3: hampang valley
1: sa talamnanan.
3: Lagsanay sa talamnanan kun dagko bangag ti bulasot, bulasot sa bangag.
1: Ay galing kay ang amon nga ano nga talamnan layo-layo sa balay namon.
3: Ate hindi ka tumakakwan, hindi ka tumakadalagan-dalagan.
1: Hindi ka dalagan. Layo siya. So amo na ang kwan, amat-amat kamo, tanom kamo sa mga utanon. Dira lang sa palibot sang sa ugsaran niyo kay kun may mga ang tubig na ba lang ang ginapanghugasan nyo sang pinggan, mga mapanglaban nyo na pangbunlaw, pwede na siya ninyo nga mabunyag. I-recycle mo.
3: Door is i-recycle. Tiyan mo na kami ka dumilinda, matuon man ako sa isa lang ka baldi nga makaigo. Kahit kung sa una,
1: drum.
3: Isa ka drum ang ginapaligo ko subong
1: baldi na lang. O, basta matabuan pa kabo na lang.
3: Bodo, oh, imposible na lang isa ka kabo sa buho.
1: Di kung wala nagid kabi, ano na lang ang himuon mo. Tingin
3: na lang maligo, manigid ka na lang. Hapbas na lang buwa.
1: So, magkinot sang tubig kag ang kwan preparasyon gid hindi na ta magulat bala nga ara na ang puwerte nga kwan sang init kag amo pa ya ang pagpreparar ulihin na iya susubong pa lang preparar na kita kag ang wala man ko sa malain nga sundo naton nga magtanom sa aton nga palibot
3: kay kun
1: wala na kita sang baklon sa mga tindahan may ara kita yang pupuon
3: dito lang
1: magbuan nga mga tanom o tanon pareho sang o matanom kada Marguso, tanong katalong, no? Hindi bala mga balatong.
3: Oo, biskan ara lang sa
1: pat bala. Sa may palibuunan, no? Basta pisan ka lang.
3: Useful ina.
1: Oo, pisan ka lang, hindi ka gin magutman.
3: Hindi na siya long term ang ginasuggest ni President Marcos, pero
1: makamulig at makapahagan-hagan sang ano yan sang gutom kagkakulang sang pagkaon kung maglawig ang tig-ilinit.
3: Yes. 7:49 na kanagkano, Melinda. Ano ang panugyan subong sa aton nga more power? In connection man ni sa gina ano naton gina experiencean nga tig-ilinit ang aton mga kuryente nga kuryente
1: dapat lulunay man gid kita amo kay teka budlay na bala nga magluntad ang sunog kay kung gisa may ara nga ini nato malikawan nga ang sun ang kalayo ang sunog ang ginahalinan na bala ang mga linya sa kuryente ho amo na so maghalong kita sa aton nga balay ang panugyan kani diri sa aton sang taga Bureau of Fire kun wala sang tawo sa inyo balay maghalinan mo ang inyo balay siguruhon gid nga wala sa may naka-plug dito nga mga ano nga mga kuryente ano na saksak sa inyo nga mga saksakan dira dapat ipang unplug dito ang mga appliances la luwas lang sa refri ay kay tikon may mga naka-stack ato nga pagkaon ti syempre hindi mo na ipagkakasal pero sa mga TV mga sound mo dira ay mga speaker dang ginapangano electric fan suga dapat i-unplug mo gina kung wala man lang ginagamit para nga makalikaw kita sa sunog so amo ni karon ang dulong naman paatag diri sa more power at your service ang fire safety maghalong kita para nga makalikaw sa sunog bangod sa ginapaabot nga El Nino kamerkado Lynette. So ari ang more power at your service.

0: Iloilo, kag welcome sa another episode sa More Power at Your Service kung sa diin. Aton pag-iistoryahan kun nga as More Power hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Subong adlaw, aton pag-iistoryahan ang tipila ka mga programa sa More Power ilabi na ining coordination naton sa bahin sang BFP KT hindi malikawan sa isa ka semana may mga pila ka report ng mga post fire so kun iniganing ginatawag naton nga sunog ilabi na subong nga tigin na kabalakaan ni ining Super El Nino o kun tuman niya kainit. Of course, bilang kabahin sang tuman niya kainit, may mga tendencies nga may magluntad nga sunog. Kag subong aton pagkamustahon, ano gid man bala ang coordination ni ginobra sa More Power sa bahin sang BFP? Ano bala ang mga kaayuhan nga nadulot sang sining maayong relasyon kaupod ang Bureau of Fire Protection? Of course, to explain this matter, mangin kaupod natin subong adlaw ang engineer sa bahin sang Safety Office sang More Electric and Power Corporation, si Engineer Priam Roy Rivera. Good day, Engineer Priam, sir.
1: Good day, Jill. No? So, actually, i-discuss ko lang brief, no? It was started, actually, this is not the first time na nagkaroon
0: yes.
1: ng collaboration na project si More Power mm-hmm. in the BFP. Kung madumduman natin, last 3 years, way back 2023, no? Nagsugod ni siya IEC, Information Education Campaign sa barangay about the fire bala sa barangay. Kay during that time, do tama kataas ang rating isang sunog sa barangay. Then, one of the konsehal sa Iloilo City, nag-sponsor about this program. So ang partner natin that time si ano si Bureau of Fire, si City Engineer, si Office of the Building Official. So dito nag-hazard mapping kita. Bali out of let's say 189 barangay sa Iloilo, nag-conduct kita the IEC Information Education Campaign through Electrical Safety. The very purpose of this ano no, this Information Education Campaign to trim down ang sunog nga nagat ang iakos is ang kurinti. So, after this massive barangayan, to the effort man sa team naton, do nahagan-hagan
0: yes.
1: man naton.
0: With the data, with the BFP actually.
1: Yes, oo, okay. Kung makita naton, as part of the fire bala, causes of the fire, ara ginaya yung electricity, ang type, ang class C, type electricity kaya type C ang class of fire is electricity. Yes. So mean to say as More Power kita bala ang aton man na yan no aton na initiative nga syempre to inform the public how to minimize or prevent naton biang ano ang sunog nga nagatuga halin sa kuryente.
0: Yes.
1: So dito ilain-lain nga barangay nga nakaduan naton. So that result ng lubo man ang ano ang aton nga rating sang sunog sa barangay. So this time naman nakita naton no every time nga mag electrical fire bala.
0: Oo, madlagko
1: yes,
0: nga, oo.
1: So, madlagko building.
0: Commercial, residential, yes. Nadlagkoan, gin
1: tapos
0: bala.
1: Tapos mga poste, sino bala ang gaano? Sino bala ang gaten sina? Kundi yes, ang Bureau of Fire ba? The thing there is, yes, they are equipped.
0: I know. With the PPE and everything.
1: Yes, they are equipped with the PPE, the knowledge. But the thing is, not every time, ara ka during the rescue, no? Or the prevention of that fire, the fire fight kada, ang presence of mind, no, wala.
0: Ara na yun.
1: Pag sulod mo na yun, huwag ka man kabalo nga, ang inhalinan siya na kurinti.
0: Oo.
1: Di ba? Ano ba ang cause ng fire? Usually, mabalaan ta ang cause ng fire.
0: May mapping na and everything.
1: After the investigation na. Direct natin makita, nga ang aton nga fireman is very vulnerable sa kurinti. Di ba? Especially, gamit niya na as extinguishing agent sa sunog is tubig.
0: Tubig, oo.
1: Then water is conductor of electricity.
0: Mm-hmm.
1: In that way, ang aton malayman sa Bureau of Fire, pwede gin sila makurintihan.
0: Mm-hmm.
1: That's why nag-come up kita sining ano, nga training to inform them, to educate them how to prevent injuries when it comes sa kurinti sa pinagi susunog sa balay or sa poste.
0: Okay. So, bali sa mga consumers natin, no, because, sambagay ni Sir Priam, sometimes ang adrenaline mo pag-ara ka na sa sunog tama. Or like grabbing mga situations, ang aton yung mga bombero, tendency sini is kisa malimta nila ang protocol or wala na sila, wala na naginamind kung live wire pa na blast sa area upon ano sila dara ang sitwasyon. Kag do Sir Priam, I believe, pag may mga mabalaan kita nga sunog sa area, ang tendency natin, sir, as part of our safety on parts of more power, nag-automatic kita, sir, cut off sang kuryente on that specific area, sir.
1: Yes, tama. Nandiyan, no, as a mutual understanding, gani sa aton, sa Bureau of Fire, kag sa more power, every time may sunog, dapat ang aton nga lineman or responder, mag-respond dayon. Hindi lang sunog, actually.
0: Pati post-fires, no, eh.
1: Post-fire, even baha. Na? Hindi ka penetrate ang atong mga rescuer, the Bureau of Fire. Gatawag na sila ganim siya kagahon, gatawag sa akon niya. Sir Leo, kung may assistant kay may sunog itang pool fire, Sir Leo, kung pakatop sa amin to rin, kay gabaha, hindi kami ka-penetrate. So, basta si More Power when it comes to this matter, no, very supportive, good, especially sa safety sa aton nga mga partner.
0: Okay. Sir, can you walk us through sa sining programa? Sir, ano bala ang kaundan sining nga training? Ano ang mga sections nga dugin tudlo natin sa BFP, sir, when it comes to safety, Sir Priam?
1: So actually, ang amon nga nasturihan sa dito, no, or na-agrihan sang kanila eh, si Mama Bawel, the provincial fire director, this training will be somewhere ladderized. So may ara pinaka-ara na basic. So information about the electricity. Then the second module, I think this will be the prevention sa paano ka hindi makurintihan during the respond. And the third thing is ang rescue na. Kay even though balaan taman nga si Bureau para well equipped na sa mga training, but ang si More Power gusto pagid nga magbuling to widen about this
0: understanding nila
1: sa electricity. Kag ina gani nang nagandak kita sang training, no, dito nila na appreciate ang aton nga training kay some way. For example, may mga sunog sa dagko nga poste. When say dagko nga poste, mga baka dagko poste, kay layman's term, abi niya na dagko, same rating power.
0: Oo, same lang ang kuryente nga nag-aagi. Like, kuryente lang mata ng parariho lang
1: yes,
0: ang live.
1: Dito ganin, nakibot sila. Gali nga may 138,000 volts nga power.
0: Mm-mm.
1: Dito pagit may 69,000 volts, may 13,200 volts. So, na-appreciate niya nila kay abi nila. Tanan-tanan nga poste, tanan-tanan nga klariho lang meeting, no, hindi. So, dito na nabalaan niya ang safe distance kagang diin sila maposisyon during the response train sa, no, sa sunog.
0: I mean, it is a nice thing, Sir Priam, no, because bisan tuod, ang may mga times nga kapag may mga inconveniences ay labi na pag aside sa sunog, sa baha, BFP ang ginatawagan.
1: Yes,
0: so kung
1: tama.
0: May mga instances nga like involve abi ang kuryente, pagtawagan ng BFP aside sa kuryente, sa sunog, kag sa baha, abi, if may amon nga kind of training, they will be equipped.
1: Yes,
0: ano sila mag-responde sa amon nga sitwasyon, Sir Priam?
1: Tama, again, Miss Angel, no, kay again, when it comes sa public service, actually upod na sa aton nga ano nga core value,
0: yes,
1: people centric, no. So, More Power, it's not only focusing sa within the organization.
0: Or like giving distributing kuryente, but also
1: yes,
0: taking care of the consumers.
1: Taking care also the consumer and partners, no. Kasi at the end of the day, ganun, no, siyempre, kung ang tawon naton, well, kung safety, pagka-istoryahan, tapos sila yung kabuhi katawan.
0: Mm-hmm.
1: We wanted them to be go home safely. Ang tawon naton, may pamilya.
0: May pulian sila.
1: Yes, may pamilya na sila nga balikan, may gahulat na sila. That's why, ang mga